0: Our kinahanglanon nga mag obra it offer sa property owner para bakwon do sang ka propiedad
1: Yes.
0: at fair market value. At kung hindi siya nang magkasugot, hay rayon nga ni, may ginatawag ka nga filing of expropriation case. So kung wait agreement nga na matabo, pero gobyerno hay mag-initiate it ginatawag nga formal expropriation case sa korte. Aga ro korte hay pwede mag-issue dayon it writ of possession. So upon payment it just compensation or mahapag ha deposit yun do equivalent amount mag-issue ro korte ginatawag nga writ of possession. So raya haya igaalawon da yun do government mag-take it immediate possession ag control sa propiedad. Aga may ginatawag nga determination of just compensation. So pero may gaagi ra sa ginatawag kara nga thorough assessment. So usually by government or court-appointed commissioner para masayran kung pila gidro fair market value it propiedad nga pag-condemn. So may award nga ni kara ang payment. So after ma-determine draw just compensation, do korte, haya mag-direct ita payment of amount sa property owner. Aga rayon nga ni, may ginatawag nga completion process, it ginatawag nga expropriation process. Of course, may mga legal challenges kara na appeals. Do property owner, hay may andaman gihapon nga kinamatarong para i-challenge yung expropriation proceedings. Aga may nagakasari-sari kara nga stages. So pwede na lang nga ma-question pro public use criteria or do ginatawag nga fairness of compensation. Of course, may multiple step nga ni kara sa legal process, no? So mag-aadto kita sa ginatawag kara nga kung alin gid pro pinaka legal basis itraya nga ra expropriation, no? So aton nga i-discuss do mga constitutional, mga statutory foundations, mga procedural requirements at mga jurisprudential nuances and practical considerations. So according ani sa aton nga 1987 Philippine Constitution Article 3 Bill of Rights Section 9 naka-state nga private property shall not be taken for public use without payment of just compensation or without just compensation. So raya nga ra nga a provision haya naga-enshrine nga ro concept of expropriation or ginatawag nga eminent domain hay para masigurado nga ro gobyerno haya hindi yang basta-basta nga maka buo ito private property arbitrarily. So gina-establish na nakararo adaywa ka fundamental requirements kamana kung public use ag just compensation. So property must be taken for public use or as a public purpose or for public interest. Agro owner is of course entitled for just compensation. So may mga statutory framework kara under sa Rule 67 ko aton nga Rules of Court of the Philippines raya ro nagagovern sa mga procedural aspects sa expropriation cases sa regular courts. Ag under man sa Republic Act 7160 or Local Government Code of 1991 daya ro nagagrant sa mga local government units ginatawag nga the power to expropriate for projects nga beneficial sa local government unit subject of course sa mga certain requirements. Ag under man sa RA 8974 daya ro nagaprovide it mga guidelines particularly sa acquisition of a right-of-way site or location for national government infrastructure projects. Ag under man sa Republic Act 10752 or the Right-of-Way Act Daya ro naga detalye sa ginatawag nga simplified nga process for acquiring land for national government infrastructure projects. Agraya man do mga nagaset at guidelines sa ginatawag nga compensation at procedure for expropriation. May ginatawag man nga ni kita nga agrarian reform laws. Example kara is of course under sa aton nga comprehensive agrarian reform act. So in cases of land acquisition for agrarian reform ay may separate matakara nga related process. So araya of course ay gina-handle ako at Department of Agrarian Reform with land bank no for compensation. So may authority to exercise expropriation sa national government naton through its branches or instrumentalities kama na kung Department of Public Works and Highways or DPWH or aton nga National Housing Authority or NHA aga of course do mga national government nga ra nga naga-exercise is it ginatawag nga eminent domain para mag-implement it mga projects for public use. So the local government units naton just like the provinces, cities, municipalities and barangays ay pwede man nga mag-exercise it ginatawag nga eminent domain. O, kung may una nga specific public use or public purpose within sa jurisdiction. So subject man gihapon da sa procedural and the substantive requirements under the local government code. Agdo mga public utilities and other entities, may mga certain entities, example kara ay those nga mga naga-provide it essential public services just like water, electricity or etc. Of course, sa aton, example kara is to Akelco,
1: yes. Mm-hmm.
0: Aklan Electric Cooperative nga sandaron na naga-provide it services no for electricity aga sa aton man nga MKWD no or Kalibo Water District. Yun. So pwede sandara nga mag-grant it power of eminent domain by law subject to limitations and oversight.
1: Mm-mm.
0: So may mga key elements nga ni kararo expropriation. Of course, number one is for public use or for public purpose. So historically, do ginatawag kara nga public use, ruan ang karang butang bagon is direct use by the public. So example of course is do mga roads or bridges ag mga eskwelahan. So do Philippine jurisprudence naton hagin broadened na kararo public ginatawag nga public use or public interest. So pwede na nakara nga ma-encompass to ginatawag nga urban development just like kung mga housing projects, mga house public utilities ang iba pa nga mga improvements kung sa sin makabenepisyo ro mas mabaho nga komunidad.
1: Yes.
0: Mm-mm. So ro Supreme Court naton hay nagrepeatedly rule nga ro di ginatawag nga determination of public use or purpose is primarily a legislative function. So mag-aagi gidra sa legislatura.
1: Mm-mm.
0: So subject of course sa judicial review if there is a clear showing of arbitrariness. So pag-abot sa ginatawag nga just compensation may ginatawag nga definition. So fair market value it propiedad at the time of taking. So often i-interpret as the time of expropriation complaint kung sa sin pag once nga na lodge undo or ha file undo expropriation complaint or may ginatawag kara nga actual taking. So raya depende sa mga circumstances. So may determination kara rokorte. So rokorte naton hay may authority nga mag-appoint it commissioner. Sandara ro ginatawag nga commission on appraisal. So sandaro mag-assess kung pilaro value iga consider nandaro mga relevant factors kay just like mga the location, road tax declaration, zoning or mga existing use neighborhood and improvements. So kung titulado ro imo kara nga propiedad, hay of course mas mataas kara ro appraisal value. Pero kung mga tax declaration pang imaw,
1: yes,
0: of course ay ma-consider pa yung mga public land, so medyo manaba lang kara ro pagbakal, no?
1: Ay, attorney, so iba ro bayad.
0: Yes, oo. Mm-hmm. So iba-iba karondo ginatawag nga just compensation.
1: Attorney, itbagay or pabaw-baw itugta, kundi sa imot ang buyot nga
0: tag-documents. Yes, sa classification.
1: Yes.
0: So classification kung ano yung mga type of property. If agricultural, residential, do yun. And then, or commercial, do yun. So, of course, hay... doon nga ni, no, kung halimbawa nga may una ka nga balak nga patitulahan do imo para nga property,
1: yes,
0: say much kung tax declaration pa lang imaw, hay mas much better may una abi kita nga daywa nga types of titling may ginatawag kara nga administrative or judicial. So kung administrative, usually nag-aagi ra sa DNR or sa DAR, no? So kung ginatawag na free patent yang or libre abi karoro imong pagpatitulo, of course ay mas manaba-naba karoro ang appraisal value compared sa ginatawag na judicial titling nga of course ay titulado imaw ag of course naka-rehistro ra sa Registry of Deeds. So may mga interest kara kung una may una kara nga delay sa payment, ro korte naton is typically mag-award it legal interest para masigurado ro ginatawag nga full indemnity for sa mga property owners. Doyan. So may mga payment requirements kara under sa certain laws naton, example sa Republic Act number 8974 aga Republic Act 1075 do the government naton is nag-require it deposit or to pay specific amount upfront before taking possession. Ag for national infrastructure projects, do government naton hay pwede nga magbayad it 100% ko zonal value as determined by the Bureau of Internal Revenue or BIR naton. Or may mga relevant portion as required by statute naton nga kung sa sin kinanganon ra nga pagosundon or by final adjustment once nga rokorte hay na determine do ginatawag nga final compensation. So may mga phases nga ni kara raraya nga ra nga ginatawag nga expropriation process. Of course mag-aagi gid sa initiation of case or judicial action. So pag abot kara sa pag-file it kas complaint, pero government naton is authorized nga mag-expropriate, no, sanda ro ginatawag nga authorized expropriating entity. So sanda kara ro mag-file it verified complaint sa proper regional trial court. So just like example man nga ni sa kaap nga to, so do Department of Transportation or DOTR. So do complaint kinhanganon nga naka-state kara ro necessity of expropriation for public use or for public purpose, do property description agro mga detalye regarding sa efforts to negotiate, no, sa owner kara if required by law. And of course with the LGUs man. So may mga negotiation requirements kara for LGUs. Under nga ni sa local government code, rusang ka LGU ay dapat nga mag-exert it effort nga ma-negotiate ro property owner before mag-resort sa ginatawag kara nga expropriation. So ro LGU ay pwede sanda nga makapasa it ordinansa ang i-authorize do expropriation or at least an appropriate resolution para ma-ensure nga may una agad nga local legislative approval of the taking. May ginatawag man nga issuance of writ of possession or immediate entry. So once nga may ginatawag ka nga provisional deposit or payment, so pwede uta nga maka-obtain it ginatawag nga writ of possession. Mm-mm. So ruin nga ni, no, just like sa natabo nga tong naging karandaya lang, nga may king issue ta nga writ of possession do korte. So ministerial lang.

propiedad, while the case is for a final just compensation proceeds. So my court authority, yun nga ginatawag, the korte, ay may una ang limited discretion at this stage para i-evaluate whether the taking is for valid public purpose or whether the plaintiff ay may authority sana to exercise eminent domain. So generally, if the authority is valid aga na deposit yun abimana, do korte ay mag-issue it ginatawag karanga writ of possession. Ag may determination nga ni karait ginatawag nga just compensation. So uraya un do ginatawag karanga trial proper. So may ginatawag karanga appointment of commissioners. Do korte ay mag-appoint it not more than 3 commissioners para ma-ascertain do fair market value it yugta. So they are typically individuals nga may mga knowledge sa real estate valuation kamana ko mga appraisers, assessors or licensed brokers. Do mga commissioners ay magakandak it hearings para batunon do mga ebidensya including the documentary ag testimonial ag magasubmit it report with recommended valuation. Ag the court evaluation and judgment, no? So, parties ay pwede nga mag-file it objections or position papers concerning commissioner's report. Ag the korte man ay mag-issue it judgment on just compensation. Either i-adapt na nakararo commissioner's findings or i-modify based sa mga ebidensya. And of course, may payment yon ag execution. So once the korte ay mag decision sa just compensation, ag halimbawa ay just compensation ay abimana is final yon, the government ay kinahanganon nga magbayad sa rayang ginatawag karanga adjudicated amount. Mm-mm. So kung may una nga provisional deposit or payment nga lower than the final award, of course, kinahanganon nga magbayad it required nga additional payment. If the final compensation ay mas lower man sa ging deposit, the government of course ay pwede nga mag-seek it refund or para i-set off do mga excess. So may mga special considerations man sa rayang ginatawag karang ang mga expropriation proceedings. Tama na kung inverse condemnation. So raya ay nagatuhaw kung ro gobyerno ay effectively nag-take ima or kumbaga ay na mas nauna no pag take over, no? So ro damages sa private property for public use ay wa nag-agi it ginatawag nga formal expropriation procedure. So raya ro kabaliskaran it ginatawag nga expropriation. Pero ginatawag nga inverse condemnation. Halimbawa, kung nag-construct ko tayo roads or infrastructures, nga ha-encroach do ginatawag ka nga private lands. So pwede nga makapasaka it inverse condemnation do ginatawag nga property owner. So the property owner ay pwede nga mag-file it action for recovery of just compensation, effectively forcing the government para ma-exercise do anang karanga power of eminent domain and of course ay para mabayaran do mga property owner. So sa mga agrarian reform naton, no? Sa agrarian reform expropriation ay sunod gid kararo ginatawag specialized sa process under sa agrarian laws. So kagabanan do DAR or Department of Agrarian Reform ay sanda kararo may pinaka importante nga role, sanda gid kararo may may authority, no? Yes. Revaluation karahay mag-involve sa Land Bank of the Philippines, no? Agaro dispute sa valuation ay of course mag-aagto sa ginatawag nga DAR Adjudication Board or DARAB or Special Agrarian Courts. So may mga properties for of religious or charitable organizations. So of course while

0: typically not exempt from expropriation, do nature ag ownership it land for of course can sometimes affect valuations and negotiations. The government hay kinahanganon man gihapon nga magdemonstrate it ginatawag karanga necessity and public for purpose for taking the land. So pag-abot na ta sa mga challenges and defenses. So ano ro ginatawag karanga lack of authority. So pwede nga ma-challenge whether do expropriation entity hay may anda karanga ginatawag nga legal power to expropriate. So for example, kung may una nga insufficient enabling ordinance or law. So halimbawa may absence man of public use or public purpose, so pwede ma-raise duraya nga rang argumento. So halimbawa nga intended use is not truly for public. However, the korte hay of course maga-differ man gihapon sa ginatawag nga legislative declarations. So of course making this defense difficult unless the project abimana is patently private or arbitrary. So halimbawa kung may una man nga mga insufficiency of just compensation, so pwede nga ma-dispute kara revaluation aga mag-accept do government naton at mga commissioners. Ayun. So halimbawa kung may una man nga non-compliance sa procedural requirements, do LGUs halimbawa kung nag-fail abay manasanda nga mag-negotiate or magpasait mga necessary ordinance, of course ay pwede nga ma-dismiss kararo ginatawag nga expropriation complaint. So mag-aagi ra sa judicial review. So Supreme Court of the Philippines naton has consistently upheld ro ginatawag karanga broad power of eminent domain. So of course raya nga ni hay para masigurado nga ro mga property owners hay makabaton gid it nagakaigo nga compensation.
1: Yes.
0: Mm-mm. So may strong line of cases nga kung sa CN nga gin-discuss do mga method for valuation, the timing of taking, agro mga constitutional requirements for just compensation. Example sa kaso it Republic versus Salem Investment Corporation, National Power Corporation cases and etc. Of course, mag-aagto kita sa ginatawag karang mga practical tips and observations. Pag-abot sa negotiation, of course, negotiation first, grabe, no? Dapat ay before nga pataka it, expropriation complaint, ay dapat may una anay nga matabo nga negotiation between sa LGU abimana or sa national government agencies between sa property owner, no? Both the LGU at the national government agencies naton ay dapat mag-attempt it ginatawag karanga amicable settlement, no? Direct purchase, so pag-abakunan da before nga mag-file it expropriation cases. Especially since of course the litigation is very costly and very time consuming. Just like nga ni sa raya nga ranga na natabo lang nga recently hay ku year 2022 pat aron, no? So makarang gidmen nga ni ha implement. Mm-mm. So may mga documentary evidence of value. Of course, do mga property owners ay kinahanganon nanda nga mag-maintain it updated records kamana kung tax declaration, zoning requirements, mga land titles or mga recent appraisal reports para masuportahan do higher valuation during the commissioner's hearing. So kung gusto mo nga pataasan na biman nakara ro pay do just compensation, so pwede ka nga mag-hire it ginatawag ka nga appraiser. So ro expropriation abimana kara nga kaso is of course hay mabuhay-buhay gid ano
1: preferences.
0: It can span for years, especially kung valuation is hotly contested. So ro deposit or ginatawag ka nga provisional payment offer haya raya ro matawag nga immediate relief. But the final resolution, of course, ay pwede man giha, pwede gid nga or pwede nga mag-cause ka rait delay.
1: Yes.
0: Dayon. So may ginatawag ka nga public consultation. So just like mga large infrastructure or development projects kara nga ga-involve it mga various public consultations and information drives, especially kung mandated right, ginatawag ka nga environmental or special laws. So raya hay mag-a-affect sa timeline ag acceptance it project. May mga modern trends man kung sa sin do mga government agencies hay mag-rely sa Republic Act 10752 for right of way acquisitions para mas streamline do mga proseso. Agrokorte naton hay iga-emphasize gid ro ginatawag karanga public use. Kung sa sin raya hay mag-include it ginatawag karanga of course for general community welfare, economic development and other broad public interest. Aga mga continuing evolution of eminent domain jurisprudence. So in summary, pero expropriation sa Pilipinas sa Hiraya Haya, isa nga ka constitutionally rooted power with strict safeguards para mabalance do ang mga government's need for land, for public use against individuals' property owners' rights. Mm-hmm. Of course, para ma-insure man ro payment aga timely compensation. So the process, of course, typically unfolds in two main stages. Ro determination, it try to expropriate. Oh, kung sa sin raya nga ni Hay, may una karang issuance of writ of possession upon proper deposit, ang ikaywa ro ginatawag karang determination of just compensation through commissioner and court proceedings. So may compliance sa mga constitutional provisions, mga procedural rules, ang mga existing laws, kamana kung RA 8974, RA 10752 ag local government code.
1: Mm-hmm.
0: So essentially para ma tawag nga valid pro expropriation. May mga government entities man nga kinahanglanon ma-establish na ro ginatawag karang genuine public purpose ag ma-follow nan daro ginatawag nga mga proper steps negotiation kung sa sin raya hay required gid no sa pag-file it complaint ag sa pag-deposit it mga provisional amount ag sa pag-undergo it ginatawag karang judicial process for final valuation. So, ro mga property owners under part kay kinahanganon nga mag-provide man it mga ebidensya para masuportahan do higher valuations kung gusto nanda nga i-dispute do ginatawag karang nga offered or deposited amount. So ultimately, while the eminent domain naton is an important tool for advancing public interest, example abikara hay mga infrastructure, housing, public utilities, of course, it remains subject to judicial scrutiny para masigurado nga puro mga kinamatarong at mga property owners ay protektado gid. Agro procedure is consistent sa Constitution's mandate nga no property shall be taken for public use without just compensation.
1: Yes.
0: Turin na lang man katurpang yan eh, no? Ro, mga significant provisions, it ginatawag ka nga, power of eminent domain or simply called expropriation.
1: Yes, at least attorney hay klaro no para sa aton yung mga pumuyo kasi raton kar niya gobyerno hindi na to masayran kung hinano maka just like abi masang bypass road. Sure mga bypass road abi ra attorney what tara hindi ta na to maisip nga di karagal sa aton nga area pwedeng paubrahan di ba? But mostly abi sa affected man is mga rice land nga ra eh. Pero at least makaron may may mataw anya gisa that insights about sa expropriation. Agsa nda ko ano randang ubrahon.
0: Mm, correct. Tama ron katawang yani, no? So, yun nga ni, no, sa pagprogreso man it komunidad, yes. Aton nga nga lugar, ay di gid maiwasan nga maagyan, abimana.
1: Mga properties.
0: Maapektuhan do aton karang mga private properties, no? Aga, rin nga ni, raakon nga advice kayo na, kung halimbawa nga nakataktik karo inyo karang nga
1: gugta.
0: Nga gugta, ay much better nga judicial titling, no? Ang yes. Itirakaro nanda, no? Oh, para mas mataas-taas kararo value in just compensation.
1: Tama.
0: Aga, uwagid kita karait, mahimo, no? Kung halimbawa nga, na-follow ta na ro, procedure for expropriation, aga, established na ro, ginatawag nga, public use ang just compensation. So, uwagid it, rason nga, hindi pagsundon do order it korte so pwede ka ma-contempt of court.
1: Mas might ma-attorney magsunod ka lang para at least ma-compensate ka man although nawadaan ka property pero compensated ka.
0: Mm-mm. Actually compensated ka man no kasi kung ano ro value it property ni mo hay gina-appraise gidron no usually mas mataas pa karon do appraisal no kasi usually of course the government naton is naintindihan man
1: oh.
0: No ro mga property owners of course may mga sentimental value man kanda ro mga property nanda.
1: Mm-mm.
0: So of course bago sandaron nga nga pahalinon sa andang gugta abi man nga iga exprit hay of course may ano taron may payment yuta it advance nga just ko ano na deposit
1: kumbaga,
0: no
1: win-win solution attorney buko man it gin turn all again gin take over at basta imong gugta re importante man lang is imong mga documents and of course do pag istorya gid ana ron do na heads up ka before mag take over abi man ro aton karnya government halibaro demolition team wa man siguro attorney ka, adlaw padaghan ko na demolition team para gubon rin mo kanya property, di ba?
0: Yes, oo, correct, correct. Ito pangyani, no? So, gaagi, gita nandun sa proseso, no? Wa man it shortcut.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. So, attorney, mas may final message ka pa para sa itong kanya mga katropa for this Sunday.
0: So, doon malaman ka to, pangyani, no? Abugid nga sagama sa aton nga manong pagamate. A good morning, good. Agapi listening sa aton nga mga masugid, nga mga avid viewers and listeners sa raya nga programa nga Experto Legal. And of course, happy Father's Day sa akon nga tatay, former Warden Teddy Masagnay Esto, mga tatay na, no, sa nagapamati sa ray nga aton nga programa. And good morning and happy listening man sa akon nga mga igmanghod, si Manang Dorothy, si Churchy, si Tintin, at si Dindin, akon nga mga gumankon, Bella, siya, Chloe Day, Noy Noy, Khalid. Good morning and happy listening ang sa aton nga mga avid viewers and listeners, hasa sa masunod na Domingo, rayero inyong expert legal, Attorney Darren May Esto Stokes.
1: Alright mga kitropa, nabatian natin, haruman namin kita kanya pag-explicar ni Attorney Darren May Esto Stokes all the way from the U.S. So we're grateful gita na sa presence ng ni Attorney every Sunday sa kanya programang Experto Legal. Same mga katropa nga imaw raton karunyo naging legal expert para sa karunyo programa. Una, gita na rin imaw present gita na every week. Kung buko man imaw it live, ay nagapada gita imaw ana karunyo recorded mga katropa. Para lang mapadayon gihapon roan na karunyo pagtaukat at impormasyon na madugangan raton karunyo insights pag-abot sa aton karunyo tupiko every Sunday. So we're grateful sa ana gita karunyo existence mga katropa. Oy, good morning ha, kay Rapang Aljon Navarro. Good morning ha, Pepe Sunday, gidakin nyo una sa Rowell and Junior Barbershop. Siyempre kay Cap Junior Ag, kay Rapang Robert Innocentio. Si Rapang Tena Vaira, ba, good morning ha, Pepe Sunday, Imo. And happy Father's Day to all, gidana. Si Rapang kag Evelyn Bornasal Anala. Good morning man kimo katropa. Happy happy watching gid Ana from Seattle, Washington, USA. Boy, happy Father's Day ha sa ating mga katropa runa. And pero pang samputan vlog. Good morning Kalibo, magandang umaga sa mga taga-Aklan. O salamat sa lahat ko nung nakikinig. Thank you so much man kimo and happy Father's Day. Pang Jeneline Arceo Amaro. Good morning po. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Good morning! Happy, happy Sunday. Gida na sa ito yung mga katropa runa sa Area 8, Mindanao. So, man, mga katropa, hakabay pang nabuo naton, roan na kanya buot hambagon, roan na kanya significant provision, itinatawag kanya expropriation. So, importante na mga katropa kasi we'll never know na base sa ulihi, ro aton karnya property, ro aton karnya gugta is masakop it mga government projects na ra. Diba? Nga mapanipuslan it aton karnya publiko. Mas manami mga katropa nga side naton kung ano ro dapat ubrahon, ano ro mga process para hindi man ikaw maargabyado. Dahil importante man kato mga katropa, ro aton karnya mga kagugtaan. Raya is pinamana katon aton rong ginaistaran ag syempre mabahugid ana ro ana kanya value, sentimental value para sa kada isa gaka. So man, thank you so much mga katropa sa inyo kanya pagtutok pagsubaybay sa programang Eksperto Legal makaron nga adlaw itumigo. Sa taan niya nag-comment, nagpa-shoutout sa atong kanya Facebook Live. Good morning, happy Sunday, happy Father's Day. At sa ito man, mga karapang nagtutok, nagpamatisan na kanya XFM Radio Mobile App, at sa kanya mga radyo. So until next week, mga katropa. And of course, thank you so much man sa atong kanya technical partner, karapang Cyril Keith Palmona. So man, mga karapa, until next week, para sa atong kanya panibagong tupiko, iya sa atong kanya programang Eksperto Legal. Ako man sa gapon niyo kanyang magkaibahan. Ako si katropang Marian Tolentino.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ready Cebu. Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tagon, Hi Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro ngon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subra dagon nga sang dagon ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas ka kon itry man ninyo ba si daya ay makapamayad man kinyo kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabaho-baho sa mais ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga utagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus.
13: and 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ako
16: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
20: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
21: Igbal, gina ito sa akong sang Sister Pain.
22: Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
23: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 8:54 sa gahapon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayad nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao, mayadayad nga love Filipinos all over the world. Ako si katropang Nino Eugene Teodoro.
2: Headlines.
0: Yaki ta sa aton yung mga headlines. Makaroon nga adlaw it Domingo, June 21, 2026. Uy, happy Father's Day sa aton yung mga katropang nga mga tatay, daddies, papsi out there. Happy, happy Father's Day. Para sa aton karoon yung mga nagapanguna nga balita, lokal, CBT MPC, aminado nga ginakuhang roon ang baruto kapin kung dagsa rong mga sumagak ay kada peak season sa Boracay. Rekisito para sa operasyon ng itibang pampong at padayon panggina comply. 10-wheeler truck na may karagang 1,860 na buhi ng mga manok na hugog sa Banglid sa sitio Bangbang Balete. Sa headline sa balita, National Pre-Trial Conference impeachment case ni BP Sara magapadayon sa Hunyo 22. Kayitano pumalag sa aligasyon ni Lacson ng 700 million pesos ro na uyang kat naging Senate President Raya. Sa headline sa balita, international US ginanunsyong igapundugon o naval blockade kontra sa Iran. Ukraine nagpatigayon it magapnagon nga airstrike kontra sa Russia. Sa headline sa entertainment, Joshua Garcia nagabalik aksyon sa Love Is Never Gone. Sa headline sa balita, hinampang Knicks may apat nga player halin 2018 draft nga nagdaog it kampiyonato. Sa balita, sa ikaayong ngawas, masami nga pag-inom it matcha, posible nga nakakaapekto sa iron absorption. Sobrang pagkagaoy ag manaba nga energy ginaangot kara.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Para man sa aton nga detalye, aton nga balita lokal, ginahatod kato ni Santon Vitamin C. Ginpatag it katiklan multipurpose cooperative kon CBT MPC nga sigidas para ano pagcomply itugang rekisito kasunod it pagstricted Philippine Coast Guard kon PCG sa mga nagabiyaheng motorbangka rason nga nabuhina no numero it anang bangka nga nagapadto sa katiklan Boracay vice versa. Ginpayag ni Hilde Los Santos Board of Director it CBT MPC nga halin sa dasing mas sobra 50 nga motorbangka kahay kapin sa 30 unang roaktibong nagabiyahe. Ginatinguhaan man si Gunanda nga mapadasig ro pagpasa sa it ginapangayo nga mga requirement para makabalikon sa dating nga operasyon ro pahayag it kooperatiba ay kasunod it nag-viral nga post kung siin makita ro pagdagsa it mga turista sa Pantalan apang kuwang ro mga motorbangka para mag-akomodar. Dugang pakara na tiempo nga mga long weekend rason niya dagsa ro mga tao sa Pantalan rason niya nagadudutan ag bangod nagsangkiri ro numero it mga motor bangka, rason nga mahina iro paghugag sa pila.
3: Karang sa ato ay nagatigi pagyed himos at mga paper requirements ang iba nga bangka at sa BTMPC. So pagkakara, nasa 30 plus lang kita ang nagabiyahe. So imaroon nga medyo bawasan ang atong 50 plus nga nagabiyahe dahil nagakomply pa sa bagong malisod nga requirement at Coast Guard. Imaroon mamang isa nga nagko sa mga matya ginakulang pero kung tahay kaya man taroon i-manage dahil ginatanaw malang naton ka lang magdadinaguso ang tao kung may mga peak days ba lang or so normal nga mabaton ma-experience ang hanggit naton ang influx it during checkout time.
0: Si Hilde Los Santos, Board of Director at CBT MPC, sa nang dugang pagpahayag.
1: Express balita sa
0: para sa kadapusan nga balita lokal ginhatod katon 8 oras alas 8:58 sa agahon. Aksidente nga nahugog sa Banglido sang 10-wheeler truck nga may kargang 1,860 nga buhi nga manok sa sitio Bangbang Balete ko Biyernes itagahon. Ro truck ay ginamaneho ay 35 anyos nga driver ug may sakay nga sang kapahinante nga parehong tumandok it Iloilo. Suno sa driver ay truck nga mahina gamang ro anang padagagan apang pag-abot sa pakurbada nga portion sa nasambitan nga lugar ay gulping nagka problema Romano Bela. Indi siguna na raya mali sa orason niya nagdiretso sanda paubos sa Banglid. Bangod kara pareho sa nang nakaangkon ita minor injury sa kagawasan. Dugang pait driver nga raya ro unang kahigayunan nga nadisgrasya sanda bangod hagos adlaw-adlaw ro anong pagbiyahe halin sa Iloilo pa adto iti bahay gabigon kon tiempo it pagharvest it mga manok. Ginpakamayad yun ang nanda nga paghawaso ng mga manok halin sa nahugog nga bihiklo paadto sa sambilog pang truck. Ro insidente ay madasig man nga ginrespondihan it Balete PNP.
4: Na
2: dao kami disar sa kormada si Roy na imalang ganit manamon lagan kay gakaon kami ka per ko ka malunggay pan disalbla si do kibot lang ko hindi na malisong no bila pa wala do diretso gid sa kormada si Roy mo to dagdag kami disar sa pilas bula kami sir sa sulod nga duha ka per eh sa pilas nga mga minor injury sa tuod sir nakit lawas naman bali garbis kami disar sa ibahay primas ginadala naman si Lilo bali dadlaw kami na disar kon may larbison nga pultre may karga na sir alin na kami sa primas pa Iloilo na kami oo first time na lang sa konser kay permi mo kami galabay di mo
4: pila nakagatos dalan yung manok
2: ma 1860 siguro.
0: Propahayag i 35 anyos nga truck driver sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Dahon. Balita sa Dahon.
0: Para man sa detalye tato nga Balita National, ginahatod katon ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Magpadayon sa Lunes Hunyo 22 sa pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos hindi pa makumpleto rutanan ng ebidensya nga ita pihak nga parte. Rayo rin po kinkumpirma ni Attorney Michael Puwa, taga Panggambang It Defense Panel ni Vice President Sara matapos rin patigayon nga closed door pre-trial conference. Ano kay Puwa natapos yamang nandang markahan ng mga ebidensya para sa sangka articulate impeachment ag may tatlo pa nga nabilin nga pagatalakayon antes dagayon nga mag-umpisa ro hearing. Kakip sa Article 3 ro allegation it bribery, graft and corruption, pagabag sa konstitusyon, ag betrayal of public trust kontra sa Vice Presidente. Dugang panana, nagagaom sandang matapos urbilog na proseso sa Lunes apang ginapahaom man sandang magabalik sa Martes kung kinahangan. Ginpatagman ni Puwa nga mabudlay masiguro kung hinuno matapos reprital trial bangod sa mabong ang mga dokumento nga kinahangan nga examine markahan para sa ibang mga articles of impeachment. Sa pihakaran, nagapatero defense team nga posible paghihapon nga masunod o target sa pag-umpisa at impeachment trial sa Hulyo 16. Samtang nag-areglo man sigono depensa ag prosekusyon sa andang listahan it mga testigo ginabubanta nga una sa 25 sa 30 nga testigo ro igatubang itkampo ni Duterte ka kipropilang reserve witnesses. Inklaro man ni Puwa nga normal gamang ro mga argumento ag diskusyon sa tungay depensa ag protekusyon sa tiempo at pre-trial agwa sigon it personal nga mga alitan sa tunga it daywang parte.
1: Express Balita sa Gahon.
0: Para man sa ato nga kadapusan nga balita national, ginpamalibaran ni Senator Alan Peter Cayetano rupahayag ni Senator Ping Lacson nga nagabot sa 700 million pesos rupondo nga nauyang sa sugod it masobra sang bugan nga pagpungko na nabilang Senate President. Sa sangka Facebook Live ko Webes sa Hunyo 18 ginkwestiyon ni Cayetano rugin halinan it nasambitan nga aligasyon na gininsister nga await basihan ro mga ginapasibangod kontra kana. Bukod nga mang si Lacson ro anang gin batikos nga senador ginbanaton man sanda nanar magmangod nga si Senator Raffy Tulfo ug Senator Erwin Tulfo nga nakikisaw-saw sa pagbatikos kana. Naunagon nga ginpahayag ni Lacson nga ginabubanta nga nagabot sa 700 million pesos sa naging gasto sa tiyempo at liderato ni Cayetano bilang Senate President. Sa anang pahayag ginmit lang man ni Lacson o pilang natabo sa tunga at krisis sa liderato at senado kakipro mga sesyon nga nauli sa kinagamo ag boycott sa plenary ag mga pagpamati at committee nga ginkwestiyon o legalidad ag otoridad. Matandaan nga nailer si Cayetano bilang Senate President ko Mayo 11 matapos makabuit majority block romayorya sa boto nga 13 to 11 kontra sa dating liderato ni Senator Tito Soto. Naging party man ita nasambitan ang mga natabo ruuman nga paggutaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos rupilang buwan nga pagpanago bangod sa pagagit pag-aresto may kaangtanan sa arrest warrant nga ginpaguwa it International Criminal Court. Para sa ato nga foreign exchange rate update, US dollar 60 pesos 0.56 centavos.
1: Express Balita sa Gahon. Balita sa international.
0: Para man sa ato nga detalye ta balita international, ginahatod kato ni Santon Plus Coffee Mix. Ginanunsyo ti Estados Unidos nga pagapunduhon yung kararo naval blockade kontra sa Iran matapos nga magpirma ro daywang nasyon. It's a sangka kasugtanan nga nagtinutuyo nga punduhon ng rotensyon or tapusong rotensyon sa Middle East. Suno sa US Central Command, ginkakasunan daro blockade kasunod di direktiba ni US President Donald Trump. Mangod ka ra o man nga ginbuksan o Strait of Hormuz, sang ka importante nga rutang ginagyan it mga barko nga may mga daga nga langis sa iba pa nga mga kalakal na sayuran nga kaibahan sa nasambitan nga kasugtan. Ano yung sigida nga pagpapundot operasyon it US military kung masunod sigon it Iran ro kasugtanan. Kakip sa mga kondisyon kararo pagsamad it Iran itanda nga mga tambakan it enrich uranium magpagpapundo sa mga kaalyado nga armadong grupo sa rehiyon. Apisar nga maipatuman o nasambitan nga kasugtanan duda man kara si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei nga suno kana nga nagaangot sa kasugtanan apang ginpasugtanan na matapos makabaton it kasiguraduhan halin kay Iranian President Masoud Pezeshkian. Ginpahayag man ni Khamenei nga bukon ita porket na dayon o kasugtanan ay magasunod ro ilan sa ro Iran sa pilang mga negosasyon kara sa Estados Unidos. Samtang ginpahayag man ni Trump nga ginagauman nga pagasundon it tanan ro parte ito untat upukan agud magpatu agud magpadayon ro istorya sa pangkalinungan.
1: Express balita sa gahon.
0: Para man sa kadapusan nga balita international, nagpatigayon it magapnagon nga airstrike Ukraine agrasya. Nagabot sa masobra 200 data nga mga drones ro nagatama sa nagakasari-sari nga target sa palibot it Moscow. Bangod sa insidente, may una nga 17 nga katawro na ninahan sa insidente. Ginpahayag man ni Russian Defense Ministry nga may una hagos 1,000 nga mga drones sa gapat nga cruise missiles it Ukraine ro na bagabaga nanda. Natamaan man sigono sang ka oil depot sa Southern Rostov kung sa siin na matay ro sang ka individual. Suno kay Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ro nasambitan nga tikang hay bagos na da sa ginubrang nga pag-atake it Russia kung nagtaliwan nga Domingo. Raya ginakabi nga pinakagrabe nga airstrike it Ukraine sa Russia sa hagos apat nga dag-on nga giyera.
1: Express balita sa gahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Para man sa aton nga balita entertainment ginahatod katon it premium D3 softgel capsule. Nagbalik sa pag-arte si Joshua Garcia sa anang bagong serye nga Prime Video nga Love Is Never Gone kung sa inunang beses na na nga makapartner si Ivana Alawi. Sa isang ka-interview ginpakigbahin ni Joshua nga naglalibot ro istorya sa daywang katawo nga nagkilaga sa Morocco. Di karahay nagkita ro anang karakter ag Siana Kashir nga ginagampanan ni Ivana apang runaga umpisa bilang sang kamanami nga koneksyon ay nauli sa pagloko ag kasakit. So no sa aktor, espesyal na sambitan nga proyekto bango dai ro una nga makikipagtrabaho kay Ivana ag sa iba pang cast kapareho nanday Epic Season, then Dina Bonnie B, JM Ibarra ag Fiang Smith. Magwas sa romance ag drama, ginpahayag ni Joshua nga malipayon imaw nga uman nga maghimit mga action scene matapos sa pilang proyektong rom-com ag drama nga anang ginubra.
1: Balita Sports. Balita sa gahon.
0: Para man sa aton nga balita sa pataghinampang ginhatod katon i-Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ro New York Knicks ay may apat nga player halin sa 2018 NBA draft nga nagdaog it kampiyonato. Sa makaron, ro 2018 draft class ay may una gon nga wong kampiyon nga ginakipanan day siya ay Gilgeous Alexander, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Michael Porter Jr., Mitchell Robinson, Londre Shamit, Bruce Brown, ag Dante DiVincenzo. Samtang ro mga kilagang player halin sa 2018 draft nga wa pait kampiyonato ay Sunday Luka Doncic, Trey Young, Jaren Jackson, DeAndre Ayton ag Miles Bridges. Ginapahayag madagom ag punoy talento runa sambitan nga mga draft.
1: XFM Health News.
0: Para man sa aton nga balita sa ayong gawas, ginapabugaw ro matcha bilang sangka superfood bangod maabo ra nga benepisyo sa gawas sa pangsuno sa mga pagtuon. Posible man ayo nga makapekto sa iron absorption halin sa pagkaon. Ro matcha ay nakaangkon itanins ag catechins kaki pro EGCG nga pwedeng mabuo sa non-hem iron nga makita sa mga pagkaon kapareho it lentils, beans, spinach, nuts, seeds ag fortified cereals. Suno sa mga eksperto pag inom iti o kon matcha samtang nagaka kaunay pwedeng makapanaba it iron nga ginaabsorb iti awas gabigon sa mga tao nga may kakugangan sa iron. Apang waray nagakahugan nga hindi dapat mag-inom it matcha. Kinabadumdum nga mga likawan o pag-inom karasang oras sa daywang oras antes or pagkatapos it pag-consume it pagkaon nga may mataas nga iron. Ro mga sintomas kaparet kagaoy o kon brain fag pagnipis it buhok agmaha na bang enerhiya ay posible man nga may kaangtanan sa iron deficiency sa baylong nga hormonal imbalance. Rason nga ginarekomenda it mga eksperto nga magpakonsulta sa doktor agpagpaidagom it blood test tagod masayuran o matuod nga kabangdanan it nasambitan nga sintomas.
1: Express balita sa agahon.
0: Agri no mga balita nga natipon it bilog nga pera sa XFM Network Philippines 96.5 kalibo. Mga balita nga ginahatod gaton it Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus Up Gel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, agro mga produkto iti Yes to Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Assess the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Nino Rugin Teodosio, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
1: Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: at ready Cebu. Rupina ka mabahog at pinaka makulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro ngon, bisitahon ang registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay at mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon ang windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinala kas.
1: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal na dyan ito sa akong song. Sister Pain. Marasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
12: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: ako si Manong Jun, Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, Ibalom Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Yes, to health!
1: Iar na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton, yung mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Update nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sa ring pagparagad sa pagdiskubre sa mga mapuslanon sa ring makuha ta sa ato sa ring mga ginakaon. Kaysa subong edisyon sa ato sa ring pagparagad, isa naman ka pwede na ato sa ring makaon, pwede ta maurab, pwede ta nga maupod sa ato sa ring malinuto, ang ato sa ring paghambala ng isa ring binipisyo sa ato ni kayong lawas. Ini ang ato sining pamaagi sa pag paintiende sa inyo. Nga mga pamalatian nga malala malampuasan nato na. Kon insakto nga ato sining pag-feed pagpakaon sa aton lawas sa mga masustansya nga mga pagkaon. Malikawan tang malala sining pamalatian. Sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kitang mabatian sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay, kagbilog sining Negros Island Region. Kung may ara kamo pala magkutanon, may mga gusto kamo sining mahibaluan, maklaruhan sa ato sining mga ginatalakay, feel free sa pagpadala sa inyo sining mensahe. I-PM lang ina sa ato sining Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani sa ato sining text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sining pagparagad, as usual, upod dato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa ato sining pagpangalagad. Kag kumusta sa lewat sa ato sining mga suki ng mga tagpalamati. Kabay pa nga ara kita no sa manayanaya gyapon sininga kahimtangan kag kondisyon, pero kon naliba may mga nagadisturbo sa aton sini pamatyag, aton lawas, aton paminsaron, ari naman kami ni Sir Josiel nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa makabig na ton nga simple nga mga metodo kag mga pamaagi. Pero ang iban, Sir Josiel, nakulangan sa pagtukib sini, that's why hindi naton mapanginpuslan ang mga makita lamang mga remedies or even solusyon sa aton sini palibot.
0: Ang mga minsahe nga ginapagwa sa ato sa ninyo lawas kon kay sabi hindi naton maintindihan, Doc Leo, no? Pero ang mga minsahe nga ginapagwa yang ini labi na gid kon discomfort bala hindi kita komportable ini minsahe nga hindi may mga nagakinabo sa ato sa ninyo lawas nga hindi santo sa normal sininga proseso, buta mo sir, may dapat kita i-correct or may dapat kita sininga dugangan or may dapat kita sininga buhinan sa aton konsumo sa matagad lawad-lawad nga tanan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So dire magafocus kita sa isa ka tuloy paborito ni Bugs Bunny ni Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton niya pag-diskusyonan today kung ano ang benepisyo nga makuha takag para sa ano nga parte sa ato sining lawas labi na gid, ha, ang in demand sining makuha naton, makuha naton sining nutrients in demand sa ano nga parte sa aton lawas kag anong mabuligya sa iban pagin sining parte sa ato sining lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Amo gani na nga gapangumusta permanente si Bugs Bunny, eh. What's up, Doc?
0: It's because yung ginakit-kit per mini Bugs Bunny is very nutritious sining kararuton, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: We are referring sa ginatawag nato sining carrots.
1: Correct.
0: Ang carrots actually orange ang kolor pagkatapos sa masami ini makitaan ta sa aton sini Pinoy style and settings ang pagluto, ara ini sa mga utanon, ara ini sa mixed vegetables sa Doc Leo.
1: Ara gid na, Sir Josiel, sa mga musical this mga salad pala nga ginahimo naton. Ara man sa mga ginaluto, Sir Josiel, nga ginainit man o kung ginanaha kung sa mga kilala nato sa mga karaya, Sir Josiel, no?
0: Mm.
1: Pwede makaon nga ro, pwede man makaon sa nga luto.
0: Ang pinaka-famous gitsining ginasaktan niya is chop suey.
1: Mm.
0: Kaya ang chop suey mo, daway kulor kag hindi makaglana tanawon kunway sa naga-orange-orange nga carrots.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kag do ka nami gid magkaon sang chop suey, especially sa mga health conscious, brother Sir Josiel, amuning usual nga gina, what's called this, gina-suggest kung gusto ka sang healthy bala nga pagkaon sa restaurant or even sa aton sinipanimalay.
0: Pero sa karot si Doc Leo, duha ka sangkap sa o sa chapsoy, ah, duha ka sangkap sang chapsoy. Nga makitaan mo ginakahig-kahig lang sa higad sang pinggan. Mm-hmm. Number one dira is bell pepper. Mm-hmm. Number two is carrots.
1: Correct.
0: Ginapabili nila kay ang iban, ang hambal nila na lang tuhan sila.
1: Mm-hmm.
0: Sang carrots. Tapos, hindi ginman yaman nami ang sabor sang bell pepper la binigid kon half-cooked, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ni, pero ang punto, bala akong kaisa, nagakaon kita dapat, Sir Josil, hambal sang kilala, ako lang more sa spiritual side, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Magkaon kuno kita, pinagi sa pagtuo, hindi pinagi ko na sa sabor.
0: Kag nagakaon kita, hindi lang parang mabuhi. Amogin na permi, nasulit-sulit na ni Doc Leo. Gakaon kita, hindi lang para mabusog, kundi para mabuhi.
1: Yes, Sir Josil. Sa pagtuo nga mabuhi kita, pinagi sa mga nutrients nga makuha natin halin sa ton sa ginakaon. Therefore, bisan pa kung kaisa, Sir Josil, nga medyo malangto sa kalabanan, pero since na nakondisyon, naging mo sinipang huna-una, nga muning maslawas mo, maka-adjust, kag maandan mo na lang.
0: So, dapat nga na doon tang kagalingon ta magkaon sang carrots. Ang pamangkot siniis, ano nga estado sang carrots manami kanon nga makabulig sa ato ni kayong lawas, naluto o kon raw o kon hilaw.
1: Mm-hmm.
0: Ato na karon ni hambalan, pero unas tanan na bidok layo mamangkot kita kon overall labi sa sagwa sining pangitsurahon ta. Ti siyempre, yung sagwa ang pangitsurahon ta, we are talking about our skin, Doc Leon.
1: Mm-hmm.
0: Anong mabulig sang carrots sabi sa pangsagwa sining nga imahin sang tao sa panita, Doc Leo?
1: Manisiling bala sa mga researchers, Sir Josil, nga surprisingly may mabuligid ang carrot sa aton sining nga panit. Mal nila bisan gamay lang pero may ara.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto, may ara gid sang mabulig. Tungod nga nagaya sa compound nga ginatawag carotenoids, especially beta carotene, nga kun regular kita nga nagakaon sining carotenoid rich foods, ining compound naga-build up sa aton sining nga panit. Butang balon, Sir Josil, ang carotenoid nga ini o kon ang beta carotene nga ni mangin kabahin sang aton sining nga panit.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman sa mga listeners naton, mga viewers naton ng previous naton yung mga lektura, Sir Josil, nga ang pag-ilis balasang mga bahin sa aton lawas, lakip sa aton sa panit ang pagbaylo nila, ang daan, pag-islan sang bago, amuman sa aton sa skin cells.

0: yes, interior, internal, nga pinagi iya sa new trends, Sir Josil.
1: Okay. Kay kon maghambal kita nga nag-ilis ang ato siring nga panit, yes. Ang bullying actually, part na sang dead cells or skin cells nga nagakakakas. So nag-ilis sa aton panit. So dapat nga ilis na bago, doklo yun. Hindi kay spare tire nga mas lala pang kondisyon niya sang sa ginatakod mo sining nga guma kung sa salakyan.
0: Mo rin siling sa iban, Sir Josil, nga ako nag-adaginot ko, no? Ako nag-akinot, tewa ito may mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang daan, islan sang basi, mas daan pa yun.
1: So ang carrots, may dako nga papel diri ha, sa ato sining pagpabilin nga manami ang ato sining skin condition and skin health. Sa ato naman iniiabi sa internal part abisang lawas ta kag sa proseso sang pagtunaw sang pagkaon ta Dok Leo, pagproses sang pagkaon sa sulod sa ato sining lawas, ano ang mabulig sang carrots, Dok Leo?
0: Ang isang dako nga mabulig sang carrot, Sir Josil, pero kasubong sang isa ka tawo ginapanggid naton, Sir Josil, ang ehemplo ha. Isa ka tawo nga mahipuson, hindi mahilig sa social media, o nagapublish nang yasri maayong hinimuan, pero tuman ka mabinuligon. Amo ning carrot, Sir Josil, pag-abot sa sulod sang aton sa ringatian, quiet gut health food.
1: Buta malun sini ko sa basketball pa, hindi pala score, pero pala assist.
0: Pala assist. Parambal sing kilala ko, Sir Josil, bisan hindi ka man niya makasulod ah. Ngun pala hakot ka tubi eh, sustainer man gyapon ah. Kaya kinanglan sang tubi ang players na mo. Para makasustain sa ila sa ringa hampang. Buta malun, Sir Josil, pinaagi iya sa mahipos kag malino nga pagtrabaho sang karot sa aton sa ringa tinai, dako gali kayong iya mabulig. Tandaan na ton, tuman ka dako, Sir Josil, nga parte sa aton immune system, training ground nila among aton sa nga tinae. So kung gusto na ton magbakod ang aton sa nga resistensya batok sa sakit, nga ang kabangdanan makalalaton nga balatian tungod sa kagaw, karot ang isang makabulig sa aton sina. Bangod sa iya sa ginaangkon nga soluble fiber, insoluble fiber, plant compound nga nag-feed o nagapakaon sa beneficial gut microbe o kung mga kagaw dira nga maayo, friendly sa aton sininga tinai nga nagabulig para sa colon health, pagpabakod sang hapin sa aton sininga tinai, kag pagpatawhay sang pamatyag naton sa aton sininga digestive system, Sir Josil, no? Though ang carrot hindi man isa sang probiotic, pero tungod sa iya ni Sir Josil nga fiber, nagabulig feed o kung pakaon sa beneficial microbes nga already dira nag-a-star sa sulod sa aton sa nga tinai, kag nagabulig pagpabakod kag pamuad man sa ila.
1: Kung masami kasi ni Dok Leo magkaon sang carrots, overall, ano ang ginahimo sang carrots para dipensahan kita sa madamo sini nga mga pagka-damage sa ato sini naglalain sini nga party sa lawas or body cells, and that includes our body organs, Dok Leo?
0: Ang problema, tabi, Sir Josil, kati adlaw-adlaw babad kita sa higko. O kung sa pulusyon, ara ang pulusyon sa hangin, ara ang pulusyon sa tubi, o ay palabot, Sir Josil, sa normal nga pag-function sa lawas nga nag-produce na isa sa ginatawag mga waste product, tidugangan pagin, Sir Josil, kung masami ka nagaka-stress sini. Nagaugtas, kapoy imo paminsaron, kaugtas ka, kapoy pagin imo sa nga lawas. Ang ining mga factor, Sir Josil, nagatugas ang unstable molecule sa ginatawag free radicals. Kasubong bala, Sir Josil, liwaton ko nga ako ng metal gani exposed karon sa mga outside, sa outside environment, hangin, ulan, silak sang adlaw karon, kagway protection, madali matuktukan. So kinanglan sina, Sir Josil, ginatawag protection kasubong sang red oxide o con epoxy primer nga ang carrot nga provide, Sir Josil, sang antioxidant o kon proteksyon sa aton cellula para kung sa metal pa hindi siya basta-basta matuktukan, pinaagi sa beta carotene, pinaagi sa alpha carotene, pinaagi sa lutein. Ngayon yung mga compound nagabulig hindi lamang protect sa aton sinigakwana nga cellula, nga ginaprotect nila batok sa mga free radicals, pero ang iban ginaneutralize gin nila, Sir Josil, ini mga free radicals before pa sila makahalit sa aton cellula.
1: So ang carrots is rich in beta carotene, Dok Leon.
0: Yes, Sir Josil.
1: Which is one of the mahambal naton kinanglanon sa ato sa ringilawas to kagmata especially to maintain also

0: So good eyesight, Dok Leo.
1: Tama.
0: So may mas kinahanglan sini nga mayor tanga organ in terms of beta carotene among ato sini nga mata. Ano pa nag-producer kita sa mga suplemento para sa aton mata bangod indi man tanan nga inadlaw, Dok Leo, kag indi tanan nga tao may access nga makakaon kag makapreparar sang carrots, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, pariyo sabi sa ato sining suplemento to maintain good eyesight. Kaya hindi man tanan ka mo magkakaon sang carrots. Kag kun kay sang carrots in order to get beta-carotene, may proseso kita nga dapat sundon para nga sigurado kita masuplementuhan ang inyo sining mata. We have this Visionix Plus nga may beta-carotene. Magluwasin na, may lutein kag may zeaxanthin.
1: Correct, Sir Josel, no? Kaya ang exposure, balikon na ton sa pollution. Way palabot, Sir Josel, hambalon na lang naton. Ang common na naton, Sir Josel, nga factor diri pag-abot sa pagpakapoy sa aton mata, among gadget naton.
0: Oh.
1: Sinusubong sa mga tao, gapamati sa aton, siguro, Sir Josel, nga way sing gadget o kong cellphone now. Ang iban ganyan, guro, through cellphone, ganyan, guro, nagatanaw sa aton sa Facebook Live, eh.
0: Amo ni nga kung hambalon tanagid man, kung balansiyon tabing grado sa aton mata, libat kita mo, bangian bala. May ara nga masiling na aton bago pala na gamat-amat lang gubabat mataya. Sila yung grado sa PIAC 2020 pa, which is very good. Ang PIAC sila niya 40 na, so 2040, kung sa matapas na, libat na, kung sa mga, kung hambalon talagin, manbangian na bala ang iya sila yung eye condition. Pero sa aton sila yung mata, kung manggaranon sa lutein kag zeaxanthin, Dok Leo, ano gin sini ang function sang lutein kag beta carotene that we can get sa carrots? Agud to nga mapabili na ato sini nga good eyesight, Dok Leo.
1: Ang ini mga nutrients, Sir Josel, kag subong sa lutein and zeaxanthin, nagatipon ini sila sa retina nga nagabulig protect sa aton sini nga mata batok sa oxidative stress. Ginabuligan nila, Sir Josel, ang health sa aton sini nga central part sa aton sini nga retina, responsible, Sir Josel, nga makakita kita sang detalyado. Kung sa kamera pa ni Sir Josel, HD wala?
0: Oh, high definition.
1: Yes, nga mga gagmay, nga mga detalye, Sir Josel, makita na to. That's why yung mga tao, Sir Josel, nga simple lang sila yung magtanog sang gamay nga dagom. Pero may aray, Sir Josel, nga dako naman ganit taning talanugan, pero perte pangasipat niya, Sir Josel, kay kalabo sa nga sining panulukan. Kadamo sa mga factors na, Sir Josel, ano, o kung mga kabangdanan nga nagatilipon-tipon para magresulta sa paglabo sa aton sining panulukan, pero ang isa nga makabulig para nga masuportahan ang health sa aton sining central parts sa retina para nga bisan paano, no, mapahinay ang pagburon sa aton panulukan, detalyado nga vision panulukan, pag-abot sa pagbasa, pag-abot sa pag-recognize sa mga bagay-bagay nga makita naton, Sir Josel, ang mapabilin dira kun regular kita nga nag-consume sang carrot.
0: So kinanglan tagid gali ini, no, just like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang purpose gali sina kun sa matata magkadto magsanag ang aton sining pananaawan, Dok Leo.
1: Correct.
0: So hindi dali-dali magburon, Dok Parios, man sang kristal galis sa salakyan ini, Dok Leo. Nga kun pabayaan mo lang ang kristal sang imo sining salakyan, just like sa iya sining headlight, sa sige-sige nga expose iya sa adlaw kag ulan, nagaburon na, Dok Leo, ang kinanglani mo i-maintain also ugasan, limpyuhan, kakasonda kun may ara mga higko nga nagatalapik, Dok Leo. Wherein amo gali ni ang purpose para hindi dali-dali gali mag tawag dato sa ni magburon ang kristal sa ato sa ninyo mata.
1: Correct, Sir Josel. Sa retina pa lang niya, lain pagiging yung iba niya mga factors, Sir Josel, ano?
0: Oo.
1: Kung ay pagiging kita naghahatag sa nagkaigo ng pagtatap sa ato sa ninyo mata, ilibinigid, base hindi man ang ibang dira palakaon sang karot pala, Sir Josel. Tapos magsigareklamo nga. Niya nga daw dasig maglabo panulok ko, hao.
0: Oo.
1: So sa batili, dira man lang si Mutani palibot.
0: Kag speaking about sa matang epekto sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, hindi gali ni overnight, Dok Leo. In short, sini, there's no overnight cure, especially kung ara na nga dapat na bulungon, kag overnight solution sa ato sini pagpasanag sang pananawan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kasubong man sang iba na ginabatsag na ton, may masang overnight disease, Sir Josel, ah.
0: Oo.
1: Kada kasubong lang sang uhong, walang way pa ni kahapon, nangilat lang pagkagabi, pagkagamyara dayon. Ang sakit, Sir Josel, amat-amat malang na. Amat-amat pala na nga nag-out-out dira sa aton sa nga selyo lang. Ako na aton na pabayaan, nag-accumulate sa niya ang problema. Dira ka nag-apabadyag sa symptoms eventually, pero hindi Sir Josiel nga overnight lang.
0: Oo. Katulad man bala sa bata, hindi man na nga pagbunag sang bata, kakita na sa dayon, kag ma-appreciate siya ko ng nurse guwapo kon guwapa.
1: Tama.
0: You see, it takes several days, if not weeks, para lang ano mo bala, babay-babayan mo, i-wave-wave mo ang kamot mo, makitaan sang bata kung nagsunod ng mataya. It takes time to develop. Amo man na kung nag-abot na sa punto nga manuguba na imo sining mata, it takes time to repair. Sometimes, amo nang masakit, Dok Leo, kung hindi na pwede ma-repair ang dami sa mata ta.
1: Amo nang problem, dira Sir Josiel, kabisan no paton himoon, muna siling blang, bisan isa pa kasako, ang karot karon ng kaunoni mo, kati ulihin na ang tanan, at pasensya na lang eh.
0: So may duha kita ka-eksperto, dira, ginatawag ta nga ophthalmologist kag-optometrist. Kung sa ophthalmologist ka magkadto, posible madisponihan pa na, Dok Leo, supplementation, pero maghambal gani nga, kinanglan mo ng optometrist. Ti isa lang gid na ang solusyon, Dok Leo. Anti-para.
1: Kag may iba naman subong Sir Josiel nga the latest nga mga innovation pag-abot sa niya sa pagtratar sa problema sa mata. May iban pa nga mga procedure nga instead na mag-antipara ka, may mga surgery nga ginahimo sa imo kon mga prosedimento nga hindi ka na mag-antipara. But then, gustuhan mo gyapon.
0: Manang hambal nga okay man na ang mga procedure. Isa lang ang buot tambalon sina. It will not take long than the normal sininga condition sa mata mo. Temporary nga solusyon lang ina.
1: Correct, Sir Josiel. Especially kung ayaw man yapon ginahalungan o kung ginabago ang imo sa ringa lifestyle.
0: Oo. Yan nga pang habol ka. Blaga cellphone ka pa.
1: ang blue light, Sir Josiel, sa imo sa ringa gadget, isa na nga magpaguba sa imo mata amatamat.
0: Oo.
1: May palabot ang imo sa ringa pagpulaw.
0: Just to guide you, to help you, agud to hindi dali-dali ma damage sa inyo sa ninyo mata. Kung magamit ka mo sa cellphone ninyo, it is advisable nga dapat nagasiga ang suga. Hindi maayo nga dulum ang suga. Bangod kay ina, mga ang radiation, blue light, halin sa inyo sa ninyo cellphone bala, ati direct target, masilaw ina sa mata mo nga manotis ninyo may 10 minutos ikaw nga focus sa cellphone ni mo, Dok Leo, pala nulom ng panulukan mo pag off sa imo panulukan sa imo gadget, Dok Leo.
1: Damo, ngayon makarealize na Sir Josiel, that's why matingalan na lang eventually kung nga ang nagka-deprensya ang panulok.
0: So, ang importante dira, hindi tayo gidman manigar, hindi ka mo makagamit sa inyo sa inyong mga gadgets, cellphones, computers, laptops. Kinanglanon ninyo na sa pag-eskwila, kinanglanon sa trabaho, kinanglanon and sources of income ninyo ina. Kung may mga online tutorials, come on, so on and so forth, reports na ginahimo. Ang aton dari is supplementation na lang. Supplementuhan ta ang aton mata, kay the more nga ginagamit ta, asang malawig ang ato sa inyong mata, the more nga nagadako man ang kinanglan niya, ng mga vitamins and minerals, agud to ma-maintain niya healthy ang kondisyon niya, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josiel, kag the more na to niya kinahanglano ng Visionex Plus of Gel Capsule, bisan twice daily lang kapag dumar for support sa aton sa ringa mata kag protection para dere.
0: So kung grabe gidang imo sining exposure sa gadgets, Dok Leo, cellphones, laptops, computers, at least no twice a day, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josiel.
0: One in the morning and one in the afternoon.
1: Tama.
0: Okay. Visionex Plus, yung may lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Quality product inasang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Pero makuha niyong beta-carotene, ang lutein, zeaxanthin, sa mga green leafy vegetables and that includes sa carrots. Pero ti, balanta, hindi adlaw-adlaw makakaon ka masang carrots kagin saktong inyo sa ninyo preparation. Now, sa ato naman, isa sa pinaka crucial man sining party sang lawas or organ, Dok Leo, amo ni nagapump sang dugo. We are speaking about sa ato sining heart o kon sa ato sining kurason. Ano nga bulig sang carrots or sustansya nga ara sa carrots, Dok Leo, sa aton heart health?
1: Mostly, Sir Josiel, mabatian na ton nga ang carrot para sa mata. Which is tama man. Pero magluwas gali sina sa aton kurason may dako sa nga benepisyo. Tungod may ara sa sang potassium, may fiber, kag may antioxidant. Nga nagabuli gini sila para nga ma-maintainaran o kung ma-maintain, masuportahan ang healthy blood pressure. So dapat, dira na kita sa mga 120 over 80, slightly panubo dira. Instead niya magtinaas, kita nga magtinaas, basi maging hypertensive kita sila pag-abot sa panahon. Masuportahan ang healthy cholesterol levels sa naton. Dapat ang aton sa ninyo LDL, hindi magtimbuok, mayo, kag hindi man magsarurot ang aton sa ninyo HDL. Maportihiran sa ni nga mapabilin niya healthy ang pag-function sa aton sa ninyo kaugatan. Amun yung pila sa ninyo kamabulig sa aton sang gidatawag pagkaon sa ninyo sang carrot. Ang iban sa ninyo masiling din sa nadira ang heart kati kaugatan walang nanda. Ang blood pressure mo kung healthy, ang imo sa ni cholesterol levels kung healthy, pagbalanse, ang imo sa ni kaugatan kung healthy, maka-affecto o kung makabenepisyo gid sing dako sa aton sa ninyo kurason. Kaya hindi sa magpamwersa sang maayo sa pagbomba, pagpa-circulate sa ninyo sang dugo sa nagakitid ang alagyan sang ginatawag dugo sa kaugatan kung ini ang ara sa husto sa ninyo kondisyon.
0: Kag ang carrots kung kanon imo ini Dok Leo, romano kon na kaagi luto, may ara sa inatawag na ito niya insoluble fiber nga nagabulig man pa nami actually sa pagpamuhin mo, Dok Leo. No?
1: Correct.
0: So, ti inaya, hindi niya mata makabinipisyo. At ti somehow makabinipisyo man mata siya na kaya naligan hindi nami imo sinin nga pagpamuhin, Dok Leo. Duham na nakabagay mo. Kung hindi ka magluha, bangon sang kasakit, maluha ikaw sa sobrang nga pugong.
1: Ang iba, Sir Joseph, siya planulong panulok nila sa sang utong-utong.
0: Amo gani. Amo nang hambal nila nga. Niya, tinugay pa da. Dugay gin siya ululuhan.
1: Sige, ito nagsa. Bede, huli ko sa kabaso to, bebe.
0: Kay budlay gin eh. Now, sa ito naman yung utok, abi Dok Leo, may makontribute ang pagkaon sang carrot sabi para sa benepisyo sa ato sa ring brain health o kun utok, Dok Leo.
1: Ang utok na ton, Sir Josil, vulnerable gyud ni sa oxidative stress. Tungod nga tuman kada mo oxygen sering iya sering kinahanglan nun. Kagang oxidants, so kung anti-oxidants nga sila sa carrots, makabulig reduce oxidative damage na mahimo maka-affecto sa aton sering utok samtang kita sini ang naga-edad. That's why ang mga researchers sering Sir Josil, padayon sering nga nagatuon. Paano sini ang carotenoid-rich diets ang mahimo mag-contribuer sa better cognitive aging, brain cell protection, kag long-term neurological health. Kag ang same pigment ni Sir Josila, ining orange pigment bala nga nagaprotect sa carrot from environmental stress, nagabulig man Sir Josil, protect man sa human cells. Amo ning isa sa ginatawag makuha naton nga benepisyo, maportihiran ang aton sini nga utok tungod sa antioxidant nga ara dira sa carrot.
0: In short, if we speak about protection also sang benepisyo makuha ta sa carrots from head to foot man halos sang protection o kon benepisyo nga mahatag ya Dok Leo, ha.
1: Correct, Sir Josil.
0: From our cells sa head up to the foot o kon sa ato sini nga tiil. Now, sa diin naton makuha nga parte sang carrots, Dok Leo. Ini mapuslan nun sila yung mga compounds. Kalakip dira ang lutein, beta-carotene, kagsiya santin, Dok Leo.
1: Kalabanan si ni Sir Josil makuha gid na ton, ano? Ining mga gindiskusyon na akong ginadetalya na ton yung mga bioactive compounds, nutrients niya. Hindi, Sir Josil, sa libutod sang karot, ha?
0: Hindi ato to sa makidol-kidol nga party sa sulod, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil. Kundi diri lang gid malapit sa idalom sang panit.
0: Amo ning rason yang iban sini why pa mag-uso ang peeler nga ginatawag ta. Inang scraper bala. Ginakiskisan lang nila ni halos Dok Leo nga makuha ang mga gamot-gamot sa sagwa. Kag makuha ang higko nga nagatapik halin sa duta. Ginahugasan sang maayo. Kag ginakihad, ginakaonro, or if not, ginalunod sa mga sangkap sang linuto mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. That's why ginasuggest man ganin naton nga if possible, kung kaya mo lang, kagagina okay sa inyo, kag siguro kung ako magamahal, okayhan nyo na lang. Scrub nyo na lang. Ang karot wala sang mahinay makuha lang higko mga tapping dira mga lunang-lunang dira instead of panitan titindi ka Sir Josil maka-insure niya kung panitan mo ang mapabilin bala ang kanipis nga makuha mo Sir Josil nga para hindi madala tong mga nutrients niya bla. Hindi kita makatantya ka makasiguro sina mo. Miyad ko na napagtawag sa ni miyad kong less machine ng aton sa ni nga kamot nga tantyado ang nakakaliper ang takos tas pagpanit tas nang kay masiling kita nga ara pa.
0: Mm-hmm.
1: Pero since nga hindi kita sigurado Sir Josiel kung hugasan nato ng carrots gamay nga scrubs na makuha lang mga taping-taping dira kag likawan naton ang pagpanit especially ang madamol nga pagkuha sa nga panit Sir Josiel para hindi mauyang adtong mga nutrients.
0: Ang aton labi is more on pleasing our eyes than pleasing our health.
1: Mm-hmm.
0: Gina-please ta lang ato sa ninyo mata by our common understanding nga dapat panitan gid naton it nami and ang carrots kag nami ang presentation. Kay kun may makit-an ikaw nga itom-itom gani da karon nya dala sa iya sini nga panit mamal ko yak.
1: Mm-hmm.
0: Dirty.
1: Mm-hmm.
0: Nagleyo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang kontrata. So it is much better, it is much better gali nga amo to Dok Leo no, kon may screen bag ka muda or ni PC ni nga pwede nyo malang maligid sa panit sang karos nga makuha sa mga nagadalum-dalum nga porsyon ng lunang ang itom-itom da mautod ang da mga ugat-ugat or gamot siya. Okay na ina Dok Leo, it's not necessarily meaning script ni mo gid tanan ang bilog ya sini nga panit nya kun kaisa para lang sa manami sini nga presentation Dok Leo.
1: Direk Sir Josiel, actually iban sa ni nagagamit sang bag-o bala Sir Josiel o kun toothbrush bala nga para lang gid dira.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga ginatawag mga hindi malabot sang ordinaryo nga paghuga sa mga parte sang patatas, carrot.
0: Oh.
1: So this iban pa gid sini nga mga utanon bala Sir Josiel. Pwede na magamit. Hindi lang ginagamit sa baba, kundi ang bag-o gidyabla.
0: Oh.
1: For the purpose lang sa mga utanon, Sir Josiel, nga malabot yun itong mga... Hindi malabot sa kamot natin kung uton sa nga mga dapat tinloan sa itong mga utanon.
0: No, hindi lang paggamitan na gamit na toothbrush nila.
1: Diba, sa ikanon, halin pa na sa ginagamit sa kuko, si Ban lang agin.
0: Laban.
1: Halin sa ngipon, gamiton sa kuko, pagkatapos gamiton sa inodoro.
0: Pagkatapos, inusnos mo sa carrots, painig ka mo isang toothbrush para dira, ha? So, that's it. Hindi nyo pag-scrape ang bilog yung panit kay ang nutrients galing makuha sa idalum ng sang-iya sini first outer covering.
1: Mm-hmm.
0: Ara lang ida. Kung sa panita, ining malisgis lang bala Dok Leo nga way gadugo ko ni nagapula lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakakas lang ida nga outer covering nga panit na dira ga panago gali ang nutrients kung sa carrots. Now, di na mas tawag dato sini Dok Leo. Diin ang mas damo kita nga nutrients nga makuha. Ang linuto nga carrots o kon ang hilaw nga carrots nga kon kaunon ta?
1: Depende Sir Josiel sa aton sa ringa target.
0: Oh.
1: If kung gusto naton sa ginatawag beta carotene sa nainimbitan naton sa ringa mga benepisyo, aton si Sir Josiel nga initon.
0: Kung beta carotene. Okay.
1: Pero kung gusto natin sa nang ma-retain ng mga heat sensitive sa nang mga vitamins, lakip na din vitamin C, kaunon natin yung raw.
0: Mm-hmm.
1: So ang aton sa nang tip Sir Josiel sa aton sa nang mga tagpanamati, mga viewers natin, pwede nga half.
0: Okay.
1: Steam ang katunga.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos raw ang katunga.
0: At least may complete ikaw nga supply sang present nga vitamins and minerals sa carrots Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, kag may ara ka man sang beta carotene.
0: O galing kay tikon gin scrape nila to Dok Leo ang panit karon mahambal nga. Oh, itong kantungkad gibla mahambal nga tiway magintong karanas nga do may itom-itom ros na basi kon higko na.
1: Talaga lang papamuluton to Sir Josiel no.
0: Uh-oh.
1: Sunod na lang galing hindi nila pagpanitan mayo.
0: At talim bulig yes na sa pagbun-an nyo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kay ti more on insoluble fiber may arada.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ha. List, ano lang, kuskuson nyo lang ang panit, kuhaon nyo lang ng mga gamot-gamot niya gagmay. Ibrasan nga makuha ang tanan niya higko. Pagkatapos, kung gusto nyo target nyo vitamins and other vitamins nga heat sensitive, raw, uraban nyo. Pero kung gusto ninyo beta-carotene, dapat nga steam, Dok Leo, kagi sa init.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Pero hindi lata, Dok Leo.
1: Hindi lata. Dira lang sa, kung liba, again, slice mo, Sir Josiel, mga kadamulon, o kung kanipiso na, dira sa mga 5mm, abi, no?
0: Mm-hmm.
1: Medyo madamol-damol ang ginatawag na ton, pero hindi man tuman kadamol, hindi man tama kanipis.
0: Mm-hmm.
1: Mga 4 to 5 minutes.
0: 4 to 5 minutes ka pag-steam.
1: Pag-steam na ton.
0: So, dira nag-activate ang beta-carotene, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. Now, naintindihan naton may mga vitamins, minerals nga kinanglan ta Dok Leo ang kun sa mga drugs pabla precursor para ma-activate mo ang compounds nga ara dira. Ano dapat ang iparis mo sa carrots Dok Leo kun magkaon ikaw sang carrots para nga maproseso, ma-digest sang lawas ta kag maabsorb sa lawas ta mga bitamina kag minerals nga ara sa carrots Dok.
1: Ang beta carotene ni Sir Josel kun magsulod sa aton sa lawas, i-convert na sa aton sa lawas sa vitamin A. Kag tikabalo kita beta carotene, vitamin A, fat soluble na sa mga nutrients Sir Josel. So isa sa dapat nato nimoon para maabsorb pagin nato ni na kun may beta carotene na kita. Ni botong balon nga nakakaon na kita sang steam kumpiyansa na kita Sir Josel ha.
0: Ni mahambal kay yahoo, may beta carotene ako.
1: Gali kay nagalin halin sa baba makadto sa baba nagkadtola ni Dr. Ronsaton sa ngilatrasan kay maabsorb mo process mas lawas. Kinanglan ta Sir Josel ang good fat. So pwede kita makagamit sang VCO. I-mix na ito, Sir Josel. Or, hindi gani, pwede man ang virgin olive oil. Actually, malunggay oil pwede, Sir Josel, eh. Para ma-process yan ang fat sa sulod sa aton sa ngalawas nga makabulig para ma-absorb ang ginatawag beta-carotene, like vitamin E o kung vitamin A. Ang pagpare, Sir Josel, sinisa avocado. Kung nagkakaon ka sang carrot, match man sila para nga ma-absorb na to ng beta-carotene. Kung may nuts ka dira, kung may kasoy ka dira, walnuts, almonds, or mani, pwede mo pare, Sir Josel, sa carrot para nga ma-absorb ang beta-carotene.
0: Sa tanda niyo, dapat may paris nga good fats, ha? Para nga mapuslan sa lawas ta ang vitamin A nga halin iya sa carrots.
1: Correct.
0: Kaya hindi lamang maghambal nga, adlaw-adlaw niya ga urag ko ka carrots, adlaw-adlaw niya ga kaon ko ka carrots. Ang problema sina, kung wala ikaw sang good fat intake, kaya kalabanan sini, may mawidan gid mangurong lawas tapos ang kudot la gamay.
1: Direct.
0: Kalabanan sini i-deposito talang guruto sa toilet bowl Dok Leo. So init naton mapuslan. So please be guided ha partidera. And ang isa pa gid diri Dok Leo. May ano ini, may tawag nga limit as to the consumption naton kung ano kadamo ang pwede naton sini ma-consume kada adlaw kay ti ang iban sini gakaon para mabusog mo hindi para mabuhi bala kay ti intindihan manawat ton kung sa pigado kag kun may ara man lang abunan sa may libre man lang intagaan kamambal nga libre sa ka pagkaunan sini hay urabon ta bala sini nga isa ka pungpong Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Madumduma ko sang una sa raga tinir kita dra sa drakta naga base antique Sir Josel.
0: No.
1: May nag-supply sa aton dira sa mga baby carrot bala. From somewhere dira sa San Remigio. Sa Antique. Kanami Sir Josel kaunon nga hilaw,
0: matulutam is
1: tuman ka hagpok. Kag tawo na gani ideya naton, may katunga steam, katunga sini ginatawag raw. Kag ang pagkaon naton sini kun dili ba gin dice to kun gin slice naton dira lang Sir Josel sa mga tunga tub-tub isa ka cup ang aton sini nga i-consume.
0: Hindi cup nga yahong ha. Maghambal kita nga cup bala da kaparyos lang na sang tasa. Daw mo nang palinidigan naton. Tunga sa tasa. Pwede na ina Dok Leo that maka-contain sang requirements naton sa mga nutrients nga halinya sa carrots.
1: Correct Sir Josel, kay sa mga pagtuon hindi magikinanglan nga magkaon na kita tuman kadamo kung pabusog it bala Sir Josel. In fact up to duha ka tasa pwede matolerate sa aton sa ninga lawas. Pero kung makakuha ka 1 or 1/2 or 1 cup a day, okay naman din na. Pero kung medyo hambal sang kilala ko, may mga tao gan man ya Sir Josel nga dako budiga mo. Dugang-dugangan man ito, mga hasta 2 ka tasa.
0: Oo, nang hambal nila lang niya, grabe man buyon mo, tabungus ba? Ang mga palakaon gitman, may arang gitman niya taong palakaon na playo.
1: Correct.
0: So, hindi niya na pagpasubra. Isa ka tasa is already enough. If you want to feed sang inyo sining lawas, sang natawag sining nutrients. Now, in the absence of carrots, Dok Leo, protection sa ato sining heart, protection sa ato sining brain, protection sa ato sining skin, protection sa ato sining gut microbiome, and so on and so forth, Dok Leo. Damo kita sa makuha sining nutrients and protection, alin iya sa carrots. Tikon why be carrots, Dok Leo? Mambal nga ti, why diya carrots, salmon? May ari kami di Santon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon vitamin C. Ano ang pwede naton masubstitute sa karos, Doc Leo, nga makahatag sang almost the same benefits sa ato sa ninyo lawas?
1: So, dire kita, Sir Josil, sinis in the absence kunwa ay sing available nga utanon like carrot abi, ano bala ang mabulos naton nga may amo-amo man siya nga epekto, Sir Josil? Pero ang hambal bla sa mga eksperto, Sir Josil, makabig naton nga lain-lain lang ang pamaagi masiling naton nga may mga pagkaon o kon mga suplemento or mga tanom, lain-lain ang pamaagi sa pagpanghikot nila, Sir Josil.
0: Oh.
1: Or mechanism of action abi. Pero pakadto, Sir Josil, sa amo nga binipisyo.
0: Mm-hmm.
1: So diri sini masulod ang aton sa ninyo Ultimate Trio.
0: Oh.
1: Ano bala ang papel sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, kunwa ay sing karot? Pero Sir Josil, kabalo man kung hindi man ta maubusan sang karot sa merkado, ah.
0: Oh.
1: Magluwas sabi sa iban nga hindi makauyon sang karot.
0: Mm.
1: Kag sa iban man, Sir Josil, nga ang proseso sa pagluto, kung kaysa hindi nagakaina mo, hindi man naton makuha sini ang benepisyo.
0: No.
1: Kag bisan pa sa nagakaon sang karot, Sir Josil, nga hindi man nila mausap sang maayo. Diri kita, Sir Josil, sa mas ginpahapos nga version.
0: Mm.
1: Sang mga suplemento nga may kasubong efekto sa ni sa ginatawag carrot. Kumbaga may overlapping effect or benefit.
0: Mm.
1: Palarihas ang ila sa ni efekto. Doon lain-lain lang ila sa ni pamaagi. Pag-abot sa pagpabakod sa aton sa ni immune system, Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Vitamin C, kung Santhon Vitamin C, parihas sila, Sir Josil, sang carrot nga may amos sa niya, padulungan o konbeneficyo sa aton. Ang bintaha pag-idiri, kaya ang karot, Sir Josil, may beta-carotene,
0: oh,
1: fat soluble. Diri naton kuhaon ng fat o kung good fat naton sa Premium D3 Capsule, nga hindi lamang may VCO, converted to conate oil, kundi may moringa oil pagid.
0: Mm-hmm.
1: Kag, since nga ang vitamin D, Sir Josil, kung D3, is fat soluble vitamin, maabsorb gid sang aton sa ninga lawas. Kag ang iban pagid sini nga mga sources of fat soluble vitamin, Sir Josil, nga mahimo ginkaon naton nalin sa mga utanon, maabsorb naton all together. Why si may mauyang kung nagainom kita sa ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: So, kinahanglan nato na bikon kay isang bulig sang iban sining sources nato sa vitamins and minerals para maging fully functional ang tawag nila bala. Sang uso pa balang tuti,
1: mm-hmm,
0: sa motor.
1: Mm-hmm.
0: Mapatugong ikaw para magnami anda sa motor mong hindi mag burak-burak kag mapatay, kinahanglan mo tuti.
1: Mm-hmm.
0: So, ang lawas ta daw mo ng kalimbawa, ang tugong niya para mag-andar, para nami, kundi, ang andar niya is gasolina. Pero kinanglan mo ang tuti, parang gasolina, manami kag-smooth ang pag-function sang andar sa imo makina. Amo ng kalimawa niya, ano abik ang lawas nato niya, waaya sang ginatawag sininga pagbag-o.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang ginhatag sang una sang tiempo antes pa man, ang nabasahan nato sa Biblia, Doc Leo, amo man nagihapon ang lawas nato na sa subong. So kung tuti sang una, tuti man nagihapon ang kinanglan sa subong. So amo na nga may partner. So importante nga kung why ka mo nag-account sang karos, kung nag-account gid man ka mo sang karos, panalagsa lang, nga makakaon or makainom ka mo Santhon Plus Gold Capsule, proof na nyo dapat sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kang vitamin nga ginatawag tawid an acronym of ADEC, A, D, E, kag K, hindi ina ma-absorb sa lawas naton fully in the absence of good fats, nga pwede nimo makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule sa virgin coconut oil, manunggay oil, nga ara dira. And syempre, iti, ang kinanglanon sa lawas naton, Doc Leo, adlaw-adlaw gidya vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May nakahambal ganin sa aton, Sir Josil. Kasi nga, Doc, nga kundin pa nga ang kinanglanon gid naton na mo pang hindi maproducer sa aton sa nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Siguti, ara man ng mga sources naton sa aton sa ripalibot lamang kung yakaon kita ka nagpasulod kita sina sa adlaw-adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Ara ang bayabas, ang ginakahig-kahig ng bell pepper dira sa chapsuy.
0: No.
1: Nga nagaya ina sila sa vitamin C, Sir Josil. Pero, para sa inyo sa nga kapusan, kati kabaluman ko, kabaluman kami ni Sir Josil nga, damo gid reklamador ka pamati sa mondre, pag-abot ni karon sa mga raw materials, carrot, bell pepper, iban pagid, sibuyas, ahos, bumbay, kundi malang to makahang, kundi makahang, laway sabor, kadamo lang Sir Josiel sang mga makabig na ton siguro nga kun mayo matyag ta Sir Josiel, do mahulog na lang sa balibad kinita magkaon.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung galaan gani matyag ta kung kay sabi san makahangkahang agwan tahon para lang mag-ayo Sir Josiel, hindi na ta maghulat sira dira. Yeah. Pero kabalo bala kamo nga bisan maayo ang aton pamatyag, labi na gyud kundi mayo aton pamatyag, mayara kita sarang matumar Sir Josiel nga, way malang kita sa may masaburan, pero may benepiso sa lawas naton ang pagtumar sa aton Ultimate Trio.
0: Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Hindi lang kita tumas gid magsalig. Sa ginaluto naton sininga mga utanon as to the vitamin C sources ta.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang vitamin C is heat sensitive.
1: Correct.
0: Dokleo.
1: Correct.
0: Kag hindi lang kita man gid magsalig kung limitado ang inakaon naton nga utan, kung ang ginapangita naton vitamin A, D, E, kag K, nga wala kita sang intake sang good fats, kay may wasigid ina laban na ban, nga hindi ma-absorb fully sa aton lawas, kay nagakinanglan ina sang good fats, nga dapat naton imnan sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kay may good fats dira, Dok Leo.
1: At tama Sir Josiel, para bala, kumbaga, waay sing uyang bala Sir Josiel,
0: mm-hmm.
1: hindi mangin kanugo na konsayang ang aton sining ginkaon, kay ma-absorb ang mga sustansya mo proseso mayo sang aton sining lawas. Kung hindi man gid mismo halin sa gin tumar naton Sir Josiel ha.
0: No.
1: Like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Vitamin C. Halimbawa, sa gin kaon mo karon. Iba niya mga sources, may vitamin A ka nga gin, o kung may beta-carotene man dira.
0: Mm-hmm.
1: May vitamin K man dira. May vitamin E man dira. Kung nagtumar ka sa Premium D3 Sir Josiel, tanan sila. Mabuligan niya ma-absorb sa aton sarang lawas.
0: Amo ni gani nga kinanglan sang lawas man aton nagkinalain sining mga vitamins and minerals. So dapat naton sining intindihon. Pareho sabi, we need sang processing sang vitamin D sa lawas ta Dok Leo. Ambal tigit pa init ko ya adlaw-adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas manami ko nagapainit ikaw adlaw-adlaw. Magkaon kapag eat for that day Dok Leo sang bisan avocado lang which is a good source sang good fats Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Though sa aton sa lawas te may cholesterol na makita dere nga nagabulig ya Sir Josiel kon magpasilak kita sa ni sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Mag-igo ini sa aton sa panit. Ang problem naton sa kadamuan sumun Sir Josiel, kay even though ara kita sa tropical country Sir Josiel, kadamo kita sa hindi magpainit sa adlaw kung magpasilak sa adlaw sa subong.
0: Mm-hmm.
1: Unlike sa mga katigulangan naton sa unang bastante sila ya sa exposure sa silak sa adlaw.
0: Ina bangod kiti, we are more on protecting the external beauty naton eh, mm-hmm. rather than to feed internally sang kinanglanon sa ato sining lawas for us to have a healthy life.
1: Pero actually Sir Josiel, kung base sa pagtuon kung nagkaon ka regular, regularly sang giratawag karot,
0: oh.
1: Tanyo ang mga Caucasians, gani Sir Josiel, magkadto sa tropical countries, gani nagasigi sila pabulad sa silak sang adlaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Nagapatan mala sila Sir Josiel.
0: Oh.
1: Which is, kung nagkaon man kita Sir Josiel, adlaw-adlaw sang karot, bisan hindi man tuma ng exposure naton sa silak sa isang adlaw, manutaran naton Sir Josiel nga naganami ang aton sa inyong complexion. Especially sa mga tao nga hadlok kaya magpasilak sa adlaw Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kaya hadlok sa inyong mag-itom. Okay man ang puti, pero daw hindi man maayos Sir Josiel kung nagapalang luspad na.
0: Oo. Ambal nila, tira mo tion na. Tapos dumdumamo dahil balunggay. Ang carrots could help. Now, ining mga ara, Dok Leo, sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Actually, ari man ini sa tatlo ka baryan sang kapita mo. Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. May add-on lang yan Sanson Gold Coffee Mix naton kay may collagen kag glutathione. Somehow Dok Leo, if we are after of the protection nga mahatag sang karot sa aton, kumo kami ingrediente maning aton sining kape, may mahatag man ini nga benepisyo sa aton. Katulad sa makuha nato sa karot sa pag-inom sa aton sining mga variants sang kape Dok Leo.
1: Actually Sir Josiel, ti ang aton sining Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: May aray na sila siyang balunggay, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Ang balunggay actually may beta-carotene man eh.
0: Mm.
1: Nga makabulig man sa aton sa ringa health, lakip na sa aton sa ringa panit. Kagti, sa sigi-sigi na aton nga pagpangapi, Sir Josiel. Kaya balong talaga man, sino ang nagpangapi o kung sino ang kada aga o kung kada adlaw nagpangapi, Sir Josiel nga may gina-expect nga detalyado, Sir Josel, ng health benefit. Abi-abi, ihambala bi sa amo ni Sir Josel kung anong inyo siling goal sa pagpangape, magluwas nga naandaan yun na lang ang pagbugtaw nyo nagpangape ka mo. Pero kung naliba, Sir Josel, Sunthorn Plus Gold coffee mix ang aton sa nagina inom, may arap ya dugang, Sir, magluwas sa utanon, magduwas sa prutas sini, may ara pa dugang nga duha ka health benefits, Sir Josel, sa aton sini nga beauty kag skin and joints tungod sa glutathione kag collagen. Ining glutathione kag collagen, Sir Josel, samtang nagaedad kita nagagamay ang produksyon sa aton sini nga lawas, that's why nagaamat-amat luya aton joints, nagasakit, nagalinagatok, masapno tulagon, gamat-amat kurinot ang aton sini nga panit. Pero kabalo bala ka mo nga pwede man na, pwede gali nato na mapahinay, though hindi naton malikawan magtigulang, Sir Josel. Pero pwede na ito mapahinay, pinagigla sa glutathione and collagen. That's why ginasiling na ito ng tagline, ganin na ito sa Sir Josel. Kung Sunthorn Gold Coffee Mix ang imo kafe, nag-cafe ka na, nagtahom ka pa.
0: Oo. So, kahit may collagen ka glutathione. No?
1: Correct.
0: May pamangkot na rin, Dok Leo. Sila niya ang paggamit, sila niya sang habon, makapakurinot man sila niya sang imong kutis o kon panitaw.
1: Kung ang mga sangkap, Sir Josel, tuman ka sensitibo ang imo sa ninga panit.
0: Oh.
1: Mahimo siya nga magpa-dry, mahimo siya magpa-irritate, mahimo siya magpakurinot sang aton sa ninga panit eventually. Tamo manotiso sa ibandera, basi may nagamit ka mga habon niya para sa inyo, do ka isog, bala do ka hapdos. Pagkatapos, pasilak mo sa adlaw, bla. Kay may, kung kaisa sa may ginatawag nga pag itom-itom sa mga parte sa inyo sa ninga panit. Tuga ina sa pila ka mga sangkap sa ginagamit naton, Sir Josel, sa habon kaysa iban pag ito gina-apply naton sa aton sa ringa panit. That's why iban gina, Sir Josel, nga may kambang-kambang sa panit pala. Like may mga vitiligo nga gamay pa lang, like sa butkon o kon sa kamot. Suggestion gani naton sa Sir Josel, butangi lang sang adobo perfume. May lang nga ma-expose nila sa sagwa. Kaya kung may igo na sang silak sang adlaw, mamatamat na siya darken. Amo man sa aton sa ringa panit, Sir Josel, nung imbes nga hindi mo nga tinutuyo sa ni pampahamis o pa-beauty home kaysa tarbisiya pa. Pero why not try? Halimbawa, sa guya ang imo sa ringa concern. Kaya kalabanan, magin Sir Josel, guya eh. Bala na kung kaysa kuno ko na damo, kuno mga tulotarengke sa likod kag sa abdomen, basta ang guya kuno hamis mo.
0: Kung kaysa ganis niya, okay lang na sa butkon siya, pwede pa kasuksok long sleeve mo. Pwede lang siya sa batiis niya, pwede pa madilarguhan.
1: Though, may ara man yan, Sir Josel, niya kultura nga ang nagagawa sa ilas sa nga parte sa lawas, mata lang mo. Matagaling kita, hindi kita nabilong dira mo. Expose ka dyan aton sa nga guya. Pwede gamitan, Sir Josel, sang clear skin herbal soap. Kung guya ang concern na ton, para dira sa mga dark spots, pinalian sang punggod, tuman ka dry nga panit, Sir Josel. Mas madasig magkurinot ang dry nga panit, Sir Josel, ha? Kumpara na ton sa medyo nagamulumantika gamay. Mas madasig yung magkurinot ang dry skin, Sir Josel. Pero, malikawan na ton ang tuman niya pag dry sa panit, kati ang aton, Sir Josel, clear skin herbal soap, may VCO. Pero kung sa lawas naman ang concern, Sir Josel, kaya ang pagkurinot, hindi man lang sa guya, eh. Diraman sa aton butkon, iban man nga parties nga aton sa nga lawas, ti dugang pagit, Sir Josel, kung nang worry mo karon kurinot, tapos pangalisngaw pa imo sa nibaho, kung balason ka, Sunthorn Plus Herbal Soap ang makabulig, dira, Sir Josel, tungod siya sa nga antibacterial property.
0: May isa diri sila niya, nanamian ako tani, nga kada poli ko sa balay halin sa opisina, magpamanyo sila niya sang para sa palamaos sang lawas. Sa problema sila niya, kaya ginagamit kong balan news, ginatiis ko lang sila kay nahapdian ako. O, may panit gid man nga sensitive amo na, Dok Leo, no?
1: May ara gid, Sir Josel, hindi gid naton ina malikawan. Munang hambal blas ang nabalaan naton nga siya may panit gid man niya nga manipis, may panit gid man niya nga madamol. Sa kasubong na sang kwan, kasubong na sang guya na ton. Pero pwede gid, Sir Josel, sa amo na yung concern, kung ang imo sining tinutuyo magpamanyos, pero ginaagwanta mo lang, ayhan, way ka pakabati, siguro nga may ara sang Sunthorn Plus herbal oil. Kaya kung nabatian mo siguro dugay ka na nagamit kay damo na nabinipisyuan sa ni. Kaya ginami pagid sa ni Sir Josil, kaya kung daw hindi ka sa kondisyon na Sir Josil, tuman nakakapoy, hindi ka subong sa nanda na ito niya mahulat kapas balay antes ka makapamanyos.
0: Oo.
1: Kaya dito ginabilin mo sa niblanyos mo.
0: Kaya nun huya ako kaysa magbukad niya ka panimahob lang hambal mo sa tigulang na naguro. Ayun siya blanyos lang bawo yun.
1: Isama nila Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Samantala, kung Sunthorn Plus Herbal Oil lang aton gamit Sir Josil, bisan sa sagwa, pwede kayo makagamit. Kagbinta ha, kay kung magamit ka sa nimagdala ka sa imo sa nga workplace, sa imo sa nga kaladtuan, lakip na sa imo sa nga balay Sir Josil, ano? Anytime pwede kayo makagamit. Kay may ara ka ba Sir Josil sang all-time protection sa ni batok sa kagat sang insekto, batok sa ni sa kagat sang lamok, kag hindi kita malipat ha, nga ang lamok nga nagadala sa ni sang dengue infection, adlaw sila iya nagarunda o kung nagalibot ay nagapangutot Sir Josil. That's why kinanglanon na to ng protection man sa adlaw, sa daytime, pinagi sa pagbanyo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nga hindi iya Sir Josil typical nga balanyos ang humot, kundi mahumot ang iyasar nga scent.
0: So initanan na talingin na muno namon mga quality products ni sang Yeso Health Incorporated. Initanan aprobado sang Food and Drug Administration. Ang pamangkot din kamo pwede kabakal. Ari, kung may branch dira sa inyo sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo kabakalda. Pero kung lapit man lang sa inyo, may suki ka mo ng butika, mangkot lang mo sa produkto sa Yes to Health Incorporated, yagin pang mentionar ta. Sa syudad sa Bacolod, may ara kita dar sa store, kompleto nga to sa inyo mga produkto da. Available ina. Ara da sa may Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang ina sang Marayo Bank. Available na tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung diri naman kamo sa syudad sa Iloilo magkadto, may clinic diri, may libre nga konsultasyon pa. Ang clinic ta, available na tanan niya produkto. Anong pangalan? Pangalan niya Yes to Health Wellness Center. Address niya A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Ari na mingalan na Yes to Health Wellness Center. Libre pa ang konsultasyon. Okay? And sa tanan sininga mga area, sa mga late tuners na ton, just like sa Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, kagiban pag sininga mga lugar nga wa isang clinic kita or store, sa suki nyo mga butika, pamangkot lang mo da. Basta produkto sang Yes to Health Incorporated. And lastly, Dok Leo, ang obserbasyon rin kay isa na ton siya ka nagapamangkot. Selling niya, tingala, bala ko selling niya, Dok, nga kung adlaw-adlawon mo selling niya or if not masako ang imo siniseling niya nga activity bala sa partner ni mo, nga nagadry ang imo sininga skin, amo nang iya sininga pamangkot, anong maayo sini Dok Leo?
1: Ang isa gani Sir Josil nga makabulig panami sa nga aton sa complexion aton nga panyat gani. Ang healthy actually nga sexual activity.
0: Okay.
1: Pero kung nalimbawa, Sir Josil, basi kung kulang sa fluid or kulang sa inom sang tubi.
0: Dehydrated per me.
1: Dehydrated per me. Bawa mo lang nabalaan yung dehydrated nga si Dok Supog ba? Kaya iban sa nito, tulaan ka na. siguro, try mo nga inom sang kwana, sang dugang tubi or electrolytes sa abi para nga ma-replenish ang fluid nga nagagawa sa aton sa ringalawas, lakip na sila sa balhas sa Balasar Josil. Para nga mabuligan nga ang imo sa ringapanit, hindi sila magtuman ka mala. Pero actually, damo na kanoti, Sir Josil, ang pagpamanyos balas ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Nagabulig pa nami sa ila sa ringapanit, may nagpamangkot ganin sa aton. Anong ara, dira Dokman? Ang isa sang benepisyo sina sa ginatawag panit, sa aton sa ringapanit, nagapakondisyon tungod sa VCO kag malunggay oil, Sir Sir Josil. Hindi tuman mag-dry nga itong saling panit. Pero galing lang pang sagwa lang na eh. Dapat yun natin inuman saling kaigo saling tubi, Sir Josil. Para nga hindi mag-dry nga itong saling panit. Eh kung kulang kita sa tubi, Sir Josil, ang itong saling blood circulation mahina man. Pero may ara, kaya Sir Josil, ano, nga nami man ang, why man nag-dry ang panit, kung tanawon mo physically, Sir Josil, daw may kapasidad pa man, pero luya na ganyang performance. Turbo food supplement ang aton sina mapanugyan, Sir Josil.
0: Kaya may nagapamangkot gidman sina Doc mo. Silingya magluwa, sabi silingya sa inkwentrohan ay namon sa partner namon. Ano pa sila yung makuha ko ng binipisyo kung mag-inom ko turbo?
1: Kada mo, Sir Josil, sa makuha nga binipisyo, sani, isa nagapapagsik sa aton sa nga lawas. Okay. Binyo kong nanong, kapadula sa nga nasa sexual activity, kung luya lawas mo. Kung kapoy ka, isa pagid sa binipisyo niya sina nagapanayanaya sa aton paminsaron, sinobi manamian ka ron sa ginatawag lovemaking kung kaburido sa pinsar, Sir Josil. Pila lang ina sa mga binipisyo, kung tuman nakakapoy, pero may talaposon ka, kung nagapulaw ka, ng hindi good malikawan, Sir Josil, kapalang luya ang imo sa nga lawas, wise condition imo pinsar, pila lamang ina sa binipisyo nga makuha naton kung nagainom kita, kung nagatumar kita sa turbo food supplement for men, magluwas iya sa healthy nga sexual activity.
0: Okay, kabay pa nahatagan naman namon kamo sang gamay ng ideya ni Dr. Leo parte sa ato silang produkto ang iya sining ang binipisyo nga mahatag sa ato ni Kayong Lawas. Again, ang ginahatag nato sining mga pangalan sa produkto para nga makalikaw kita nga magkasakit. So gamit kita samtang wala pa kita may ginabatsyag para nga mag-abot ang chimpos ang pagpanghangkat damo ang mga free radicals damo ang mga nagadala infections may depensa na kita sa lawas kung magbatsyagin man ang lawas naton at least hindi kita magrabihan kay kung magrabi na gani kita magkambal kang grabe inang between life and death experience na kun kay sabla inang kun may palanublion pamilya mo dayon mo patawag dayon nabi mga tuto manginday dali ka mo kasi kay partidahon ta na lang inis yan yung inugbilin ko sa inyo samtang nga may inughambal kag may persa pa ko maghambal sa inyo so parang hindi mag ano bala mag lala ang inusining nga maginabatsya kinanglan ang good supplementation sa ato sining nga lawas. Ang iba niya pala makotano nyo damo ga pinamangkot ni party gidya sa turbo permio. Yara sila niya akon baka lo turbo siya ginabutang ko lang sila niya sa ano ah inahungit ko sa manok siya antes magbulang. Galing kon kaisa sila niya delikado base sila niya kon kupahan niya blang sulog akon trayaw. Ay hindi man nagapanami e kag nagapagresibo pag idina. Damo sina ang nagagamit tod patis manok gani inapatuka nila namo pero ini dako ang buligya kon gamiton man sang tao basta partner nyo lang ha hindi sa iban. Lastly siguro kuanta na lang sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
1: ang pagpabakod sang lawas na ton na hindi ka nang lanon nga tuman di ka mahal ang mga sangkap nga aton sa pagagamitan ayan kulang lang iban sa aton sa pagkilala sang simple nga mga utanon sa aton sa nga palibot like sa sininga carrots kag ang kada ko sa binipiso nga maidulot sa aton sininga lawas pero kun maugalian na nato na pagtumar sa ni isang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C kasubong adlaw-adlaw ginapunaan naton ang kakulangan sa mga vitamina minerals mga antioxidant kaya hindi nato makompleto sa adlaw-adlaw nga mapagprepare naton sa aton sini pamahaw panyaga kaga panihapon available sa mga butika parmasya kadto la kamo sa pagbakal sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C bisan twice daily lang no duha ka beses sa isa ka adlaw sa aga kag sa hapon subaybayan na masunod naton sa ringa talakayan sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Dari or ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health. XFM. Mga katropa, exciting dito!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin. Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling,

0: Kulan rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM!
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Old live testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Mga katropa, exciting dito!

pagkado Roma. Welcome na welcome na sa nagra programa ng Pabaili sa Barrio with DJ Chen. Siyempre, yamang ron mga tropa sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Sa tuwing nakikita ko pag-ilibang kita mga tropa, basta ka rin alas 2 sa hapon. Makaroon ka nga adlaw, ka nga Domingo by June 21, 2026 na mga katropa. Ay, kamusta man? Mabuhay-buhay kita wa nakilita sa aton ka nga live. Mabuhay-buhay kita nga wakara kabaili sa baryo mga katropa. Busy DJ Chen. Aburamon ka nga mga inagtunan. Awa man nga ni Itkwan. Na zero man kami. Anyway, importante mo ka mga katropa. Yan si DJ Chen. Maglinadya kita mag kinalipay mga katropa. Yung magkabaya ako, bahala. Ako bahala. Si katropang RR no bahala. Ibota ko no kararoma nami, karahin na. Anyway, syempre sa to ka ng mga suki matag pagamati. Orato no na ka ng mga taga Kalibu Public Market. Kaway-kaway naman dyan mga chong. Syempre na kay Kapo Romy no ni Agustino sa Agustino Store. Kay nang inay, kay nang Aida, kay Romini, kay Norman Black. Simon, bagay mo karang mga sok-sok. Ay! Siyempre na kay Alan na Maricles Fernandez sa lumadaga. Odake! Malakalaka, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Siyempre yung pag-end! Sa atong karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa western and eastern terminal. Basta driver, loyal gin sandang lab. Bow! Nate! Ay ko amat, ito sa may cementerio, dakpan! Uya ka! Kapang yakman, man na kami DJ Chan! Siyempre, yapagin! Sa ito ka naman, taga-Kalibu Shopping Center, itaas ang kamay at iwagayway! Siyempre, ito naman, taga-Chamsi Refreshment, ito naman, Chamsi's Angel, ni Boss Ellie, Madam Clarita Navarra, sa ito naman, Lutong Fiesta, kay Chef Don, kay Dan Mantag, sa mga apostoles. Also man, siyempre, yapagin mga katropa! Sa itong matiga Beltran's Electronics, inong John Beltran ang repairman ng bayan. Nakarakay nung Ray M. nga guwapo, macho. Buot. Kono kong tulog. Ang siyempre ha, sa itong matiga Beltran Sounds and Radio Repair Shop na kay Tayo Long sa San Cristan sa Dakar Family. Kitbaray Alaminos Madalag. Also man, mauhiya pagidor atong matiga Sitchon Mega Barbershop sa Nebuki Points. Laneway Beauty Parlor, Klinka Salon, Ronald Barber Shop na kayong art na maviray. Inals Beauty Salon, Hands of Fate Salon. At sa itong mataga Esta Carenderia, Rolls Meet Shop kay ng Miriam. Ang siyempre, makarang-karang adlaw, karang Domingo mga katropa. Happy, happy Father's Day sa mga tatay na tunon na, mga daddy, mga papa. At sa mga nagpakatatay, kuya man ka mo. Sa mga nagpakatatay, yung nakara sa mga CR. Sa mga tisyo. Ang siyempre, sa itong matagabanga public market, ha? Hello, hello, na kinyo mga tropa. Sa itong karang mataga Altawas Public Market, si Mama o si Ruth Salvador. Hello, katropa DJ Chen. Happy, happy watching sa itong karang live. Kay nung Jomel Hibalo, Happy Father's Day, DJ Chen. Keep safe always. Ikaw nung Jomel, ha? Nakara sa barangay ng Vitas, Malinaw. Kay Ma'am Lynn! Kay Sir Chong Art, ah, happy, happy Father's Day! Sa Chong Art Food Products, mga katropa! O, ilabas, mga katropa, DJ! Wah, pangay, kita kay ilabas! Nagapila, bulati sa akong kapatian! Every partner, bukas, na ako nuna siguro, partner! Ano pa umpisa, kita at pagbili na ilirain ka lang! Boxer ako nun na nga dapat buksan partner. Ay mabaili kita rin katropa. Wapa kabati akong partner dali yang. Hilong siguro akong karang operator. Abebe may gagawa. Wapa partner. I-on mo yun partner. Anyway ha, sa atong karang kwan gali ha. Kasi kung magpatugma-tugma kita sang gatos nga log, okay lang kinyo. Kakon okay man. Gusto nyo magpatugma-tugma kita at sonata, titled artist mga katropa, sanggatos nga load. Wapaling kita, ito ano, call line, kusin rato nga call line. Anyway,
ha, si katropang Menggay. Boxe yun akong katropang Menggay. Kung maumpisa kita at pagbili na ili naton una. Abi, tisdingan naton. About party people! Siyempre, tubing ko karang adlaw mga katropa. Barangay night, ano ko nun sa itong mga senior citizen. Umpisahan naton. Trato karang pagsili na diyan mga katropa.

ba paborito ni angkol mo. Bao si Ampot Sabi Rapisingan. Excited kid kayo pa practice ni Mamangkot at anang stepping. Gawas-was ni Mao sa pinggan makara. Kanamiton. Pero mga paborito ni angkol mo. Anang hilampang sa bailihan ka. Bossy Ampod Arli inani halo happy Father's Day pod. Siyempre sa Ampod Jumel, happy Father's Day ah. Sa tanan na itong mga tatay. Atong at Laura. Kita dapat pasunod. Kita rong patas makaron. Mainom kita nuna.

Kuha sa'yo na call. Bora to ka ng mga van driver sa Ron. Samtang nagabiyahe. Aba ni Regino, Remis, Happy Father's Day sa mga suko. Kanamitondo, Happy Father's Day sa mga suko.

Donald Rodolfo. Uy ka. Medyo bakat-bakat at silinakot. Waswasin tanong Donald. Gugari ro aton nga sitsong bubog. Banwagrat malinaw.

Ano itong sonata sa Baylihan, ha? Happy Father's Day, DJ Chen! Hoy, sir ninyo, Carmelo Carmen, ha? Lahat ng matagay MDR, bumalinaw, hataw na! Abo pa ang mga virgin, no, na? Abo, aron, na! Virgin man or

Huwag ka pinamati, kabili na ilima na itong mga taga-team D United. Pakitabuan sa pagpangunan ni Jordan Istores. Nang mihiyan ng aming mamati na Maring Revy, Ate Jean. Siyempre, nakarakay Paring Ryan. Dito, Ibardolasa. Kuluwing, hanap na!

Ay, kay Hila Plinario Moranda. Ay, kay Cap Hila. Ay, wow, temprano para baile. Sige, hataw pa DJ Chen. Mahataw yun na, Cap. What in trans, libre ni Cap Hila Morandante. Imaro, nagsabat yung sound system naton. Oh, happy Father's Day. Hataw pa, Cap Hila. Beat mo ng tunog ka, pwede mo makabarang itano, di abong hilong, slibot, bailihan ta ho.

right, mga trabaho, oras na ito. It's 12:55 in the afternoon. Kay Ridna Andrea, good afternoon, DJ Chen. Shoutout lang sa family na Vira Nieves sa Iloga, sa Kabangahan, Madalaga Clan. Happy Father's Day sa ako nga tatay nga si Tatay Rudy. May niyang agawas and happy Father's Day man sa ang asawa nga si Idoy. At sa tanong ka ng mga tatay, Papa, Daddy, Uncle, Lolo, Tito. At sa mga manong nga tatay, thank you and God bless. Atong adlaw ra mga tatay. Kita rong masunod dapat makaroon. Kita rong batas. O galing sa gawa, kita matugog dayon. Anyways, ato na ka ng mga kakinhan dahil nga ni Father's Day. Aba, o syempre, kung nga kita karahiga o isa itong karang trabaho, mga katropa, o akit at pera sa sabing lamig, ay syempre, iyarong sabat, iyarong turbo dietary food supplement for men. Nakita pa namin ito karang performance satisfaction kay bahan si Mrs. Nila pa namin ito natural drive, ginabalik ruga na si relasyon at labing-labing. And then, kita pa haba ito energy. Ang confidence sa paghulid kay Mrs. Sana all. Eto ka na mga kakinhan. Natunod na mga tatay mag-turbo dietary food supplement for men. Available doon sa pilang ito mga butika. Iyak ron sa ito karang probinsya Taklan. Okay, manumbalik si DJ Chan. Siyempre sa pagbalik naton, mapadahin kita itaton karang pag-silina o pag-silina diag. Siyempre ito ka na mga comment. Ay siyempre sa ito karang pag-apropadahin. Manumbalik kita after yan. Mag-ipilan na ito ka mga reminders. Kindly standby.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: The secret of health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin.
11: Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
6: Premium D3,
11: Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

oras, mga tropa, 6 minutes after the hour of 1. Mga tropa, nagkabalik si DJ Chen na siyempre sa nakarang programa Pabaylis sa Baryo. Anyway, thank you kita sa mga naghugat na ito ng mga viewers. Kaya na nasa 17,000, 6,000 latakon. Anyway, bago rong tanan, bago ito mag-approve pa dayo na, basi gusto nyo magtugma. Title and artist, mga katropa, it music na ito, 100 pesos load. Pwede ka mo katawag sa 0998-591-5186. Sa gatos nga load, ha? Testingan natin kung may magtawag. Uway, padayon, nakita sa ito, pagbili na ili doon. Kasi gusto yung matat sa gatos nga load, ay watat problema kay DJ Chan. 0998-591-5186. Unta ka na kay Aljon Derelo Navarro, shout out. Unta ka na sa Ruel and Junior Barbershop and Alpatech Cellphone Repair Shop. Hataw-hataw habang gabulog. Unta ka na sa atong barangay poblasyon, Banga. Hinahinay ang sa paghataw ay base kong mid-fade, high-fade yata. Or zero-fade yata, matsaka ay Senator Bato. Tabuhok. Medyo Fuentes, DJ Chan, paabi, abi manabiro pag-abot, itaga barangay Tugas. Sitso Lawaan, DJ Chan sa Fuentes. And Francisco family sa table number 7. May dayang inabog ngayang ka. O kanamiton, with ginamos. Well, thank you kita, DJ Chan, ha. Aljon Derelo Navarro, Happy Father's Day lang sa tanan. Kay John Lester Tibos, hello-hello na kimo, ha. O, kada ka ba, si Habot Masagnay, Jeannie. Kay Jean, Happy Father's Day, Master. Bow, Master! Shoutout sa tanan ka nga tatay nga nakatambay sa barakan ni Bibing Yapon. Kita mo na sa Sitio Elias, Barangay Tambuan. Ag, Happy Father's Day, Kinyo Kapingid sa among nga tatay Joe. Happy Father's Day, ha? Ano, gusto nyo mag-quant comment, yabi ka mo. Gusto nyo mag-tugma. Sanggato siya load, madali, malangra. Tawag yamang sa 0998-591-5186, mga katropa. Sampulan ta ka mo, kanong sonata. Abi-abi, sampulan akong ka mo. Title and artist yamang na mga katropa, ha? Oh, 09-98-591-5186. Okay, paring Rocky Vicente Rebelta, Happy Father's Day, sir. Thank you kita, paring Rocky, ha. Sampulan, taka mo, basi kung pwede taka mo magtawag, kung may load ka mo. 09-98-591-5186. Sara raton ka rang sunata, ha. Title and artist, mga katropa. 100 pesos load, ha. Ara rata, ya ka rang umpisada na, no? Mga katropa, 0998-591-5186, 100 pesos load. Title and artist, mga katropa. Nagdumduman na ako, adlaw, iya kakakon. Those laughters and tears we shed for you. 0998-591-5186, mga katropa. Memories that we had, 100 pesos load. Title and artist, yamang. Anong kinhangan ni DJ Chen? Ay, kung may kumagat ka ra, isidududuritsuhon natin ra. Sa sunod Domingo man, siyang gatosuman. Mali mo mag-sponsor the Winrolls Bake Shop, 200 pesos load.

0: 0998-591-5186, mga katropa. ₱100 loan. Para sa mga tatay na tunay, total Father's Day man na. Ano na title? Sinuro artist ka na, mga katropa? Pampadukit ko sa bailihan ra. Ha? Bukon! OPM, tara imaw! 0998-591-5186 Bukon! Tawag, mga katropa, ₱100 load. 0998-591-5186 mga katropa. Low bat, agali? Bukon! Ay ka namin ito, nra. Ayos, paborito na sa bailihan. Ah! 0998-591-5186 mga katropa, tawag! Ayaw mo mag-uya-huya, si DJ Changin yung bahala. Madali lang matapos ang sonata. Abe, abe, abe, tistingan natin. ₱0998-591-5186 May caller kita sa Biak Linyada, mga katropa. Abe, abe, abe, imbukada natin Father's Day, right? Ipasugod natin, abe, hello?
1: Hello?
0: Hello, guwapa, sino sa Biak Linyada?
1: Sikat po.
0: Sikat, taga sin sikat?
1: Batan.
0: Batan, sikat baga, single or double? Ah, double.
1: Double.
0: Double yun, ah, sikat. O na si Kwan, partner?
1: Oo.
0: Abi, i-greet mo ito. Happy Father's Day!
1: Day.
0: Ah, pakiuman, medyo naputo-puto ka, Kat.
1: Happy Father's Day!
0: Oh, I love you, anay.
1: Good ah.
0: Oo, good lang. Ang ipabati na to sa Bilog, Provincia, Taklan, Palanga, ni mo'y mong asawa. Sige, Kat, I love you, anay, Maton.
1: I love you.
0: Katamitan! Kat, ready kang magtugma?
1: Yes, po.
0: Alright, harareto ka ng music ka kata for ₱100 load. Ha?
1: Parting time po, no title.
0: Oh, parting time, no title. Bye!
1: Rockstar.
0: Ba, congratulations, Kat! At syempre, ₱100 nga load lang nga, Kat, ha? Syempre, pasaya mati, anay. True XFM Kalibo, Kat.
1: Okay, thank you.
0: XFM Kalibo. Kat!
1: Hello?
0: Pasaya mati, anay, True XFM Kalibo.
1: Thank you, XFM Kalibo.
0: Eh, basi kung may gusto kang i-greet.
1: Happy Father's Day sa tanan yung mga fathers nga nagiging tatay gid.
0: Nagiging tatay. Wa nagpakatatay. Oh. Eh, great mo man yung ex nga tong yung loko ka malaka to. Ingtun mo sa iba. Ha? Kat? Kat? Kat?
1: Sir?
0: Oh, may naging ex nga mateng dati.
1: May naman.
0: Ha, matagbuwag ka mong daywa.
1: Pangay.
0: Ha?
1: Wa mata, secret po.
0: Awa mata, secret matay. Private matabi ni Karim. Malay mo, tayo hambang na mata. Ah, sino naglukok inyong daywa? Imaw, ikaw.
1: Siyempre, ikaw?
0: Ha?
1: Siyempre, imaw.
0: Ha? Imaw, kita gali nagloko na. Basta yaki, git matay. Doing it, maro brown. Kaparoon, ikatropang RR Colas. Ah, naghampang. Pero thank you kita, Kat, ha?
1: Ayos po.
0: Oh, gato gata ang imo ka ng alo, di mapasunata ni kita magbili na ili, ni kita kata, pag-shout ka muna, ha?
1: Okay.
0: Oh, sige, thank you kita, Kat. And, thank you kita, nakarakay Kat, mga katropa. Malang kadali, mga katropa, sang gatos nga load. Sa sunod ka ng Domingo, sponsor ni Winrolls Big Shop. Daywang gatos nga load. Anyway, it's 16 minutes after the hour of one, mga katropa. Okay, Ray Martin Manares, hello. Kay katropang Tracy, thank you sa pag-highlight. Ay, bago kita magpropadayon, ha, bawiya ka na may tune, mga katropa. Good news! Iaraton ka na nga Sanson and XFM libo-libong papuremyo! Aba, syempre, ha, dekro chance sa inyong magadaog, mga katropa. It 3,000 pesos weekly and more or less 100,000 sa itong karang grand draw. Tipuna yamang, ha. Renew ko na magipamakal nga Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At syempre, Sangka Blister Banikit Santon Plus Gold equals to 1 entry. Sangka Blister Banikit Premium D3 Softgel Capsule equals to 1 entry. Ang lima ka mga sachet at Santon Gold Coffee Mix equals to 1 entry. Agas! Sangka Blister Banikit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry. Siyempre, sa sangka sobre, mga katropa, isugat na may mukha pangangan, address, proof of purchase, contact number, at pirma. So, ihugamang inyong mga entry sa mga drop boxes. Siyempre, pwedeng-pwede yun sa XFM Kalibo, sa JS Berdo Road, Barangay Tigayon, at pwedeng-pwede manuna sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Raton nga pick-up time karon every 9 a.m. ita adlaw karang nga Biyernes. At syempre, unaman, sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Bank, nga pick up time natin mga katropa is every Thursday at 12 noon. Anyway, 17 minutes after the hour of 1, abay mapadayin kita sa itong karapagsilid at syempre hindi itong paglipatan na first day pangrat itong karang patugma-tugma padya si DJ Chan ubrang natong daywa sa sunod karang Domingo kung kita karang magprograma mga katropa, ha? So inyo on natong The Windrolls Bake Shop basi kung makataos ang 200 per winner naton or 150 mga katropa. May una pagid ka na si Sir Miller Lagunzad at si Ma'am Roan Ropero sa Kapanyot atong karangan Sun Life at Leia sales team naton may mas sponsor man sana na. Ay, good masadya ra aton karang kada Domingo mga katropa sa itong programang pabaili sa baryo. Bukod na pagsilinaot yang importante may inyo karang load, may inyong pampamantaw it bala ka mo kung ano yung tanawang. Anyway, papatayin kita sa itong karapag silinaot mga katropa. May was-was na, we're going back to 80s mga katropa.

Lumaon. Pero tumba, ipaguwa. Ay, tagayon ta. Ganamitong dula sa tumba, Joan Beltran.

mga trabaho oras na doon. It's 1:56 in the afternoon. Kung kita to oras mga tropa, kugabos. Oras ni DJ Chan. Pero mabawi kita sa doon karang Domingo, ha? Dayor, atong karang winner ka to, mga tropa. Atong istorya, atong karang sponsor, kung pwede nga i-150 per winner natin, mga tropa. O 200, gidabi. Dati ka, nag-400 na karang sponsor. Atong karang win rolls bake shop, ha? Na kay Auntie Emma, kay Cold Roland, kay Paring Erol, kay Paring Irwin. Sa

sa aton karang Catlea sales team headed by sales manager kay Ma'am Roanne Ropero sa kapanyo kay Sir Miller Lagunzala. Ay, congratulations kay Kat sa aton karang taga-Batan. I hope sa aton karang mga katropa mag-participate ka mo sa sunod. Ano masadiyagin kita? Kasi gosik yung mutnobyo. Ay, what problema? Or nobya? Ako bala. Meron ba sila yan? Tayo original na! Anyway, mga katropa, ha, sa aton karang mga comment section, thank you, naubos yung mantana naton eh. And then, syempre, sa aton una karang mga igmanghon, na nag-hiyum-hiyum makaroon karang ora pang orason. Sa aton karang mga tatay, happy Father's Day once again, mga katropa. Anyway, naging partner naton technical side, syempre, si katropang Shamina Carm. Once again, this is DJ Chan of XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Wow!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nag-aarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nagkakamigling bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Gas, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naguben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo! System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
4: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung

0: talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sethan Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma nakuha. Tried Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: malinis ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: ng all-in-one sa presyong magaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Atom Plus Cold.
1: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Santon Plus Cold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni ko.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa mais. E akon ang nanotice ut sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga ut agid imaw. Ko may budget two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms present, sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kapi kagawin, may buong ka pa. Rosanton Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: the Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Cess the Pain.
0: Cess the Pain, hanggang

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di Karasa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
1: if symptoms persist,
0: call the doctor. Ibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sang ordaryo nga kape, gadu kang pagit pagkanerbioso ko. Impatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
4: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Samsung Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Samsung Plus Gold.
0: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
0: Pinahusay.
2: Mabili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Woo!

0: 24 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Good evening and happy Sunday, everybody. Magapalag na programa nga.
1: Phone Pal.
0: My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: And ako naman niya, Bigalan na Tamsipa.
0: Matugnaw nga kagabihon, kagabi kita sang?
1: Sang June 21, 20 and 26, it's a Sunday.
0: And? Sunday subong, may ano?
1: May misa. May...
0: Kabalo ko, hindi mo sa pagsabton. Nga Father's Day subong at Domingo.
1: Ay, hindi mo yung father.
0: Ah, wala labot. Kaya nakahambal ka na nagligan.
1: Oo, bala.
0: Subong yan ang Father's Day, kid.
1: Well.
0: Third week sang June.
1: Tinga asang una, second week lang ha.
0: Ah, palagpake mo yan. Ah, well, masupil, ka, masupil kapag ito damo-damo, nag-post nga Happy Father's Day.
1: Wala mo na. Anyway, I want to greet you a Happy Father's Day.
0: Ay, madamo nga salamat. Tatay na ginmang kuha.
1: Ambot ah.
0: Ha? Hindi kuya tatay ah.
1: Ah, saan mo na naibo ano?
0: Iyan o. Palupok?
1: Palupok. Nagambala tong doktor na sobrang na ako noong 10 months.
0: Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Kag sa tanan nga mga tatay man nga nagaululubra sa XFM. Happy
1: yes.
0: Father's Day. Wala labot sa imo kay ano ka gani?
1: Mother.
0: So welcome tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island kay sa tanan nga mga tatay. Happy Wango Day sa inyo nga tanan. Mabatian kita sa Bacolod XFM 103.9 upunta si katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Chief Junel.
1: Grabe.

0: TVB Ron?
1: Shooty Boy. No, wala pa yun ko na ano nga.
2: Oh, nagkuha na to radyo si Shooty Boy. Mga 40 gig ka bucks.
0: Mayo eh.
2: Haton buwas ah.
0: Oh, kabay pa.
2: Sa San Carlos, nabatihan man kita sa XFM San Carlos 98.9. What ka tropang?
0: Supremo.
2: Correct. Wala pa sa upod mo.
0: Correct, yeah.
2: Pero may upod sa lasala.
0: Wala ka sa upod?
2: Wala pa.
0: Well, updanta ka da.
2: Mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 upod ta si katropang
0: Alex.
2: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: Noel.
2: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Neil.
2: Ay, wala pa sa buong air kaya transfer pa sila. Santike 93.3 with katropang
0: Kuya Jay.
2: Are you sure?
0: Kuya Jay.
2: Correct. Kompleto na ang tanan nga XFM radio station sa mga Father's Day. May ari kami sing sonata para sa inyo. Title: Dance with
0: My Father.
2: Babalik pa ang phone pa. Lupod nyo si katropang Troy Tisoy.
0: Kag si katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM katropa mo.
0: Exciting.

0: Family ang go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang ako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
4: Radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Dahil ang gindo ka bulawan subong sa pormahan mo, ha?
1: Yes.
0: Nakaukay ka gold?
1: Ha?
0: Nakaukay ka gold?
1: Ba si Hepa?
0: Halin sa imo lo gold?
2: Amo ka pa sa gayelo, wish ka na kung no, bakit gani? Hepa?
0: Hindi, ha? Ikaw ang model sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Ay, correct!
0: Ang kape nga pinakanamit, namit pa sa imo nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, of course!
0: May gluta tayo ng collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix!
2: Parisan inis ang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang inyo immune system, pinaagi sa pagtumars ang Santon Plus Vitamin C.
0: Sa Ramabakal, ang Yesuel products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy, nationwide. Sa mga gusto mag-intra sa phone pal, XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431. Good evening, line number 2.
3: Ayong gabi, Troy.
0: Ano kaluyaw? Wala ka man napusan itlog.
3: Happy Father's Day, Troy.
0: Wow. Hindi pa kuya tatay, ah. Saltiro pa kuya. Sino ni?
3: Si Jose sang Badyangan, Troy.
2: Tingado ka subo sang tingog mo.
0: Yan eh, man, Jose, no?
3: Kapoy lang, Troy.
0: Ano work mo, Jose?
3: Pareho mo sa iba, ma'am, no? Pangumam, hindi po, Troy. Wala naman, ubrang mayan.
0: Badyangan Antique, no? Badyangan Antique.
3: Anyway, Troy, anyway.
0: Auso sa niway gali, Badyangan
3: ang
0: niway.
3: Tambay ka itong amba mga ligyan na, ano, na resort niya, the Mercil.
0: Okay. Nadumduman ko na. Te ano na?

0: barangay Damiris na dayon.
1: Diba, oh, Damiris tapos bagay nga damos Damiris Hills.
0: Hindi ka pa ya tatay ha? Tatay ka na hindi o pa. Kung hindi pa?
1: Hindi pa, Trey.
0: Pila na edad mo ha?
1: Mabagol nag 30.
2: Oh, hey, tatay na niya. Matuiti ka na.
1: Wala kong higa, sabong.
0: Wala kami higa pero may pinamataan.
1: Why man, Troy?
0: Why man? Ah, agi na bimbangan.
1: Why man?
0: Why man kuno dol? Wala man sa kuno pala wagi dol.
2: Tuod ba na?
1: Troy?
0: Oh? Ha?
1: Sa agi, may dati, may gin diskerte mo agi. Pero, gin, ano ko lang to, gin... Kwartahan ko sa nagpati man sa mo.
0: Ba? Pero ang pagpangwarta mo, may kabaylo, wala.
1: Wala na, Troy. Eh.
2: Ba? Sugiri pa, kuya.
0: Hindi ka lang mag-ako.
1: Kaya ano na mo, Troy, mo ginatag niya, walang nangayo ko lang, bahal niya din nga subong na magpagay-tagay ta. Bahari ko sa paniway. Pagabot ba sa niway, Troy? Ginatag niya walang kwarta, tapos wala sa nag-abat sa balay. Hindi, ininom mo sa grupo ko, wala sa talano na wala ng ganito.
0: Ah, pero naghatag sa kwarta.
1: Oh, mabali, dua kalungnik.
2: Sorry, paya ang istorya, ya.
0: Dua kalungnik? Na, no barato-barato sa lungnik. Kamu lang na, malipay ka na na.
1: Kaya mo rin,
0: dapat kung may financer, ya, Red Horse, kina hindi gani Gold Eagle beer.
2: Gold Eagle na lang, kuya.
0: Ha?
2: Sa Gold Eagle na lang ko.
0: Gold Eagle o kung Gold Kigol?
2: Araw-araw ta, nang, wala ko siya nag ano ang oh, agi pa, ang agi pa
0: yo gani no
1: eh ang banadol ko na mula may matrangan ko no ti wala ka sweldo ti okay lang uno
0: hindi okay man na pero namin kuya bala araw ta pa wala ya gigagimbantayan pagkatapos na gaamot sa sandwa kalungnik
1: ti kiti ang ambanya Troy mabalikin sa kuno
0: te
1: may kaduan mo sa
0: wala
1: ginata ko mga address mo like mo
2: wala wala
0: may nakabira to siya una mo to nga wala na lang siya nagadto siya
2: wala gani
1: tapos kuri nagbitat na masang gabi las dusi ko na di na kamo wala na ubog daw eh igo ko nang itaga natin
2: na te ano ang natabo sa tuwang gab ingat to
1: oy
0: may nagtigbaliw.
2: Araw-araw na nga wala sa minatabo, wala ka gani ka ba, tiyag?
1: Hindi, Dulpia.
2: Ano?
1: Ang butilingon ko, ang pagkalas dusi gabi, nag-chat sa ako na din ka mo. Hindi, go kong balaan, aga rin nabasa ko ng takot, Troy. Hindi, balong na kami.
0: Nakapuli sa sila, balay. Nag-chat na sa sanatulugan na sa...
1: Balay mo?
2: Sugiri, ang amo, para magdamo. Be? Pika pa ko bacon, wala pa na baka agi-agi.
1: Oo, ito na agi-agi.
2: Pika pa ko be.
1: Anong pag-ikap mo, Dulpi, kay layo man?
2: Pwes, picture eh.
0: Kag,
2: send ako.
0: Pangwalit-walit lang.
2: Oo, eh. Saan lang ba lang ipatapi ko sa kisami ko? Para magtangla ko, bila makita ko man.
0: Aba!
2: Oo, eh, di ba?
0: May inspiration ka, kudak-kudak lang. Ano
2: nga po, tangla mo, bila mo na, oh. Ay, iya to.
0: Paano pag tangla mo na dagdagang wasay?
2: Ha?
0: Paano pag tangla mo na dagdagang wasay?
2: Abok ka, monarchy.
0: So, nagapananom ikaw, amigos
1: eh? Oh, Troy, kaya pa yung mga aswal-aswal subong iti, kumula nga yung problema subong kayo, wala ulan
0: ah. Tinara na, wala ulan
2: ng ulan ah.
0: Kasi nagunso ng ulan.
2: Nagulan na di gani, sa sagay.
1: Pero di sa amon, Troy, bali halina lang ito pag-ulan, pag-linog yung tike, matok may ulan, pero subong, di ka na tatungan sa mana, wala man subong ulan.
0: Oh, roto pa nga, grabe na ka, ano ka, sa gunson, sa ulan, sa ano, sa Iloilo, gaulan naman. Sa Negros, gaulan man.
2: Oo. Sa La Castilla, na gani, nag-ulan pa gani, ice.
0: Amo man. Sige mo da sa niway, why gid ka ulan?
1: Why, Troy? Katriti lang, Abi?
0: Wala ah. Ara ka lang taguro sa sulod sa imo nga bodega mo nang walang kabatsan.
2: Sikon wala.
1: Sa may galayan, gani subong nga, lalaya ng subong nga kurbasa. Why, gani?
2: Te, kung na mo, kung wala nag-ulan, gatigana ng patdan mo, eh, no?
1: Birmi man, ligo, Dulpia.
0: Bo! Hikap ko na, be, hikap, be.
2: Sige, be, hikap ako, be.
0: Wala ka na kamiga? Pila na katuig? Wala ikaw kamiga, Jose?
1: 6 years, Troy.
0: Bakalawig.
2: Wow, 6 years? Kasunod sa 6 years, gano'n ka? Gakinamot na lang?
1: Depende.
0: Laban,
2: laban, laban, eh?
1: Lantaw troy sa YouTube.
0: Ba, YouTube ko no.
2: Lantaw, lantaw sa YouTube kag mag ano, magbugoy.
0: Yo, Jess Goro.
2: Correct. Gakanto ka man guro sa Pornhub, ay.
0: Hala.
1: Then, okay. Gold medalist.
0: Ah, gold medalist ka na sa ano?
2: Sa bugoy.
0: Sa bugoy.
2: De, kapila ka man magbugoy sa isa kadlaw?
1: Isa bulan ko, tatlo lang guro.
0: Okay na na.
2: Oo, ah.
0: Oo, at least nagapagwasa ka man.
2: Oo, mati.
0: Oh, samtang gapuasa ka, nagapagwasa ka man.
1: Troy, good.
2: Ano?
1: Kitchen towel, tao pa yan.
0: Ano?
1: Motor ganang kitchen towel, tao pa yan.
0: Ang butsi mo yan.
2: Te, ano la po, yot pa na?
1: Ah, hindi eh, lasaw-lasaw. Troy, tigay-tigay naman ako pumigang...
2: Sino, hindi ba maglasaw kayo 3 times a month, kagijaya?
0: Dapat pila lang doon pa.
2: Ha?
0: Dapat mapilala.
2: Twice a month lang?
0: Twice a month.
2: Kinsi, 30 lang?
0: Hindi pwede ma-5 times a month. Hindi pwede ma-5 times a month.
2: Ate kong, sige-sige yun, yati.
0: Ate, panit kag bukog bilin siya eh.
2: Amo na nila sila nga, tulaan nga gin, putos ka pa.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migos eh?
1: Ang ginapangita ko sa isa ka babae, Troy, hindi, ang pala inom.
0: Correct.
2: Gason?
1: Anong abi ko, murang gusto doon niya man. Dalagaw, sa basketan, ko upod ko, pwede. Hindi man eh. Oh. Tapos, sa mga na.
0: Abi ko, kung pasugtan mo lang malagaw sa basketbulan, kay damo, isa may makuha ng papa.
2: Amugid.
1: Baday ko yung trust sa nga basketan, lo, si Updan.
0: Dapat manuto. Dapat manuto. Dapat manuto ka nagid sa mga nagliligad kag inagyan mo kay para hindi ka na maliwatan nga masakitan.
1: Okay, Troy. Tapos ano, Troy? Ang... Ano lang ah. Hindi tambahan ko suplada. Dahil mga timpo lang.
0: Nyambalan na lang ang suplada.
2: Suplada na lang ibala.
0: Hindi suplada.
2: Oh, man.
1: Ati suplada.
0: Suplada na lang. Bilang edad, bilang edad. Bilang edad.
1: Tapos ano, ang paraimon, silos.
0: Na. Pila edad?
1: 26 to 31.
0: Oh, number 09?
1: 0930. 16 07. 202.
0: Isa pa?
1: 0930. 16 07. 202.
0: Hindi ka magpatama ha? Pila to ganyan bal mo? 3 times a month? 3 times a month? I-reduce mo na lang ika-isa na lang ka-beses isa ka bulan ha?
1: Troy, pwede mo request, Troy?
0: Ano request mo?
1: Tahanan?
0: Sino kaya kanta sa tahanan ganyan man? Si...
2: Si John Warwick.
0: Hindi. Si El Mano.
1: Ah, si Mano.
0: Tama? El Mano?
1: Oo, Troy.
0: Oh, sige.
2: May bago.
0: I-play na mo ng El Mano, basta manuhan yun ni Dolpe, ah.
2: Basta ano na, may bago lang a version sa tahanan.
0: Ano?
2: A room is still a room.
0: Tahanan.
2: Oo. So, bago sila nga, a house is not a home. Muna.
0: Hindi kami ka-relate. Dandaan ang kanta ba?
2: Sumayara, pag ito isang pagigabag-o nga version.
0: Sige, pagigabato. Ano na.
2: Our house in the middle of the street. Our house. Nan.
0: Away, kadya ka lang
2: daw. Abot ba?
0: Ipilit mo gid, ha? Migo Jose, salamat. Ika-4 na kanta muna ng request mo, tahanan sa El Mano. Thank you. Regards sa mga taga-Niway, may gabi.
2: Bye-bye.
0: Oras, impunto alas 10. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: And yung phone pal sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ang oras, sa nambal ko na, impunto alas 10 na.

0: Napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsansong Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: Magsansong Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus Herbal Oil,
2: kape na may natural energy booster. Sansong Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Sansong Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Sansong Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, grado ng sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
4: Xanthon Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka ba?
6: Xanthon Gold Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Nagulpi high tone na yung nagnubola pala. Pang distract lagi na yan, no?
1: Uy,
0: sige, hapon na po nyo, si Katropang Troy Tisoy.
2: Chak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Gina-endorsar ko yun ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog pa. Gag ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energy or energy. Oh! Premium D3 coffee mix with mangosteens, vitamin D3 and stevia glutathione gives you mind focus and your body feel well.
0: Ang dalang ESL products na mababakal sa Mercury Drug Store, Zelsar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wala ka na ganing ginasaba. Daga sinalambit pa dila. Muna, ano ka na imo yaman? Shhh, mga bata, tulog na ka mo timplano.
2: Oo, correct.
0: Alas 10:30 na may klase pa ka mo buwas. Hindi yun lang na pagbatsyaga na ako nag-ano da ha?
2: Sige, baka mula pinulaw nga.
0: Tulog na ka mo ah, kay grabe na nang pinatigaan ni tatay nyo.
2: sa totoo lang bala ako, sa eskwela pa.
0: Eskwela ano na, grade school, high school, college?
2: Let's say abi mga
0: kinder.
2: More or less mga grades 5, grade 6, hasta high school.
0: Oh.
2: Wala ko higa toon kung gabi, ah.
0: Wala man kami namangkot.
2: Sige lang, talang ka. Kaya nga, ah. Abi nyo na, siyempre, halin sa eskulahan, kapoy pa kamusina.
0: Oh.
2: Ti, pagka abot sa balay, tuon pagidyapon.
0: Doon, wala tama na istoryahan na matoon. Ang hambal ko man lang nga matulog na kamutimplano.
2: Amuna, gani.
0: Kaya ang point ko is Father's Day, subong.
2: Ako sa bagay.
0: Dapat may me time man na si, ano, si mami, si daddy.
2: Sige na lang, gani. Ano?
0: Dalming-dalming, kagigigi. Ako kay isa naman, ang iambal mo, patulan, patuson ko na lang na. Ang silang una, gitman niya nga, ano ya, pag-eskwela, hindi gitman na yauso, tuon-tuon sa una.
2: Ang muna gani.
0: Ululupod mo lang kita, Japon, sa bench ga, sinundan na i-answer sa assignment.
2: Isa pa, kuya, magtuon kayo sa una, tag 4 o'clock in the morning.
0: Muna, kung fill in the blanks gani, balda kagit kung ano. Pero kapanoon ka man Japon, di ba?
2: Ha?
0: Kapanoon ka man.
2: Panoon sa ganyan sa ako, naku pa.
0: Ang style ko na sa ngunabi mo kung ano, ngarap lang, ito siyempre kasagaran, ang mga maestra, gahatag lang sa isang full answer, pero ang ila ginapangayo bala, ang sabat lang gid sa ngamuna nga definition bala, ang ginaubra ko na dreo sa ako na kamot ang ano lang ng do letters lang bala do abbreviation kaya para madumduman mo do hindi mo na ma-memorya tanan-tanan ko mag-exam.
2: Oo, ako gani kwan Morse code
0: ba Morse code
2: this amo lang hindi ang ginagamit ko ang Morse code ang mga cutics na bala
0: Morse code Norse code.
2: Why,
0: hindi na ko yung pagdala sa Morse code, more na yun.
2: Why, muna sa maestra ko lang yun.
0: Karon, pinakabudlay na ginisubong sa mga maestra nga panyempo. Kaya nga, tanan nga sabat, aral na sa internet. Unless kung hindi sila mag-ubay sa libro, gadya ba lang kung magklase sila. Kay kasagaran, di ba? Isa mo na lang na yakatay para
2: actually,
0: na yung answer.
2: Speaking of libro, sa muna yun, di ba, magkato ta sa library, libro, gidman.
0: Oo. Oh.
2: Subong yun, magkato sa library,
0: oh.
2: Internet na lang.
0: Amo gani. Mas mabudlay gani subong sa, ano, sa mga maestra, subong kung paano na nila pagplastar siya na kay te kasagaran A B C D E F G man Japan ang sabtanay kung wala ka
2: dagya
0: wala kaya gabasa kaga gatuon sang mga gin klase nyo hindi ka sabat sa AB may sabat ka pero palagpat man Japan di ba kag nami ibalik to ang sang una nga kung honor student kidya kay subong nga panimpo do halos tanan may mga honor no
2: correct tapos natingala ko balay nga ano nang 84, ya hindi ka pa na i-onroll ya.
0: Makuton da si Gatchal yan, be.
2: Oo.
0: Or si Bamakino.
2: Pwede.
0: Oo. Oh. Makuton da sila.
2: Ano lang.
0: Eh, total, be? Nakayelo ka nag-iman sa buong diretso. Pero wala pa may nagamit sang ano no sa mga politisyan nga kolor ito mang ilang nga bayo no wala wala nga man badlak
2: ha
0: badlak ang kolor
2: black na nila ya
0: badlak na
2: ano kami patay
0: ano na gali mga green pula
2: pink
0: blue yellow pero ano kagid man na yellowhan ka
2: pulahan kuya
0: mapulahan ka tingnan nag yellow kaya subong niya hepa
2: feel ko lang
0: na feel mo lang pero wala na ya political blah blah blah
2: wala
0: oh wala na ya political meaning ang imo question
2: unless kung si Bam Aquino ka in o tingay ako ya prangka kagid ng istorya
0: nga
2: Maka Marcos kaya proging buto kaya si Bam Aquino
0: ay wala ko may gimbuto si Ilay pero interview ko na si Bam Aquino sang una
2: ako
0: sang
2: man.
0: Pagpadlagan niya senador way back in 2016 to get
2: ambot ah
0: basta daw mo na dumo 2016
2: kay basta ang nadumduman ko lang niya duwa kami ni ano pwede ko kumambal ang alam
0: oh yambal
2: ni Sir Bruno ang nag-interview siya
0: ah.
2: Dason gipabayaan na lang ko ni
0: do hindi ko magpatig yung partner ka ni Sir Bruno
2: 1, 2, 3 kay
0: ayo
2: Tay pagkakuan sila yun, sinya otit na noy may pamangkot.
0: Pero ano pamangkot mo saya?
2: Ang una-una ko kaya yung pamangkot sa yun dayon siya. Bakit ba hindi binigay ni Pinoy ang national artist kay Nora Honor?
0: Kita mo, wala kang gidya nag ano? Wala gidya nag-rely sa guide script na ginahatag sa imo, di ba? May script
2: hindi,
0: na nangadaan.
2: Wala ah. Nagabalang yan si Bruno nga ano ya? O pag gusto ka na kung anong ipamangkot.
0: Nora Honor.
2: Kadlaw lang tayo. Si ano eh si Bam niya doon sa follow up question po niya ano yun totoo bang dahil kay Chris Aquino kasi makavilma si Chris Aquino eh
0: kaya hindi ibinigay
2: nakadlaw lang siya
0: siyempre hindi sa kasabat kaya hindi naman siya ka-relate sa entertainment
2: ha
0: naman siya ka-relate sa entertainment
2: hindi siya may makarelate sa entertainment
0: hindi ka wala sa nagsabat kaya kung may ara sa idea kundi sinabat niya na ka
2: sa bagay
0: kami sa una sa transmitter site kami dito kami sa punong ah. Tapos
2: nakatuto siya sa punong ba?
0: Manya may tao na sa payag bakit po sir? Masog ba sa isda? May natutuman ka sa punong?
2: Yes!
0: Lilayo pa itong nalalatayan to, no? Sa punta-punta, gino? Nami ito yung magabi kung may kurinti lang yun, no?
2: May na-murmur na.
0: Ay, to, oh. Kilala ko, kilala mo man.
2: Kilala ko man.
0: Yambal, be.
2: Hindi po yan. Basta,
0: Okay, tawag na ka mo sa...

0: Barbie ako man na. Te, ayan sa sining 2028 election, nanday sino naman aton may interview man.
1: Taniin, no? Makatumundi sila sa ato, no?
0: May mga picture ko na bala sa
1: ila. Eh.
0: Tapos kung doon nalang alangan ko bala sa nga akong kwarta bala, Dolph.
1: Uh-huh.
0: Ginagamit ko ng picture namon nga duwa yan. Pinapakita ko home page. Ma'am, wala na pong gatas ni Kayla Miss, ma'am, baka mapadalan mo naman ako ng kahit. Kahit 2 kilo lang ng gatas na.
1: Ako so far, ganyan kayo wala ko, bimasave ang ano mo. Ang mga pictures mo kay nagubato nga ako.
0: Ay, salamat. Wala mo yun dyan nakuha nga ako ng mga pinagbabawal at teknik. Pero sa Kaloyan, Dol, may mga picture kami toon. Bisa na-message mo sila sa ilang messenger. Ay, wala dyan may reply.
1: Gani.
0: Mano,
1: tapos pro, ano, subong bala? Kadamo-damo na ba subong political, ano?
0: Ano?
1: Ng mga page nga nagagwa.
0: Mm-hmm. Pero may ara, mabalaan mo gid man ko legit kung sila gyud man gakapot kon hindi. Pero nabasahan na nila.
1: Oo, may mga sekretarya man lang sila.
0: Nabasahan na nila actually galing kay hindi lang gid sila ya magsabat. Oh, kay ti syempre do sa ano ba lang ang pangayuan mo 5 kilo.
1: Pero sige lang, kabay pa nga madayon.
0: Ang ano, ang 2028?
1: Madayon
0: ginaya. Madayon ginaya. Damo-damo na gusto magbuto, liwat. Madayon ginaya. Kaya para lain-lain naman bala ang mamuno sa aton. Kag maayo tani, arang nagit kita sa insakto nga ginatahak sa aton nga kapalaran sa kamot sa mga politisyan. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello?
0: Ay, ara na. Dahil lang, sorry ha. Sorry ha, dahil lang kita. Hello, good evening.
1: Hello. Doon lang sabat naman to
0: sabat sa Gina. Dahil lang, luwat. Hello. Hello, good evening. Hello. Hoy, hello. Hi, good evening.
2: Yeah, good evening.
0: Hi, good evening. Welcome sa phone, pal. Sino pali, Hob?
2: Hi, Troy. Huwag mo akong tagal mo din. Ako to.
0: Sino ka?
2: Si Avi Listener.
1: Si Avi Listener. Gani pa, sino ka?
0: Hindi ka maglawag-lawag sa akong sabong. Eh, Father's Day ba lang? Basta ikaw gini ka rumalukpan. Sino ni? Si?
2: Yeah.
0: Ay, ambot ah. Ikaw man Japon?
1: Tulog ta!
0: Papatiha kami ngay entertain ka namon subong gabi kay may una may ara ka naman migo nga ang sagad ka pa di ka tawag-tawag sa amon. Ano gid man gusto mo ako kon si Dolpo?
2: Ikaw.
0: Ay, hindi kuya.
2: My God.
1: It's our God. It's our God. Not only yours.
0: Nga, sige be, mga maistoryahan na itang unong. Nga, ako ginayin mo na pila hindi kay Dolpo.
2: Ano?
0: Because 6 to 9? Ano man? Tarunga, be? Because?
2: 6 to 9.
0: Because I am nice. Ano?
2: Yes.
0: Oh, kay nice ako no, Dolph.
1: Kaya ako ya.
0: Ako lang ganig yung pili niya eh.
1: Hindi ako mamangkot kuya kung ano kuya.
0: Hararararara. Si Dolpo mo. Si Dolpo mo ako. Nice si Dolpo ya, no?
2: Nice man eh.
1: Ano ko no?
0: Nice man ko no.
1: O, abi ko ane. Agi eh.
0: And then, kay nice kami ka duwa. So, what's up? What more?
2: Ano?
0: What's up? Kiti, nice kami nga duwa.
1: So,
0: what else?
1: What else can we do to you?
0: Yeah. Can I murmur you?
1: Can we take...
2: I'm not interested.
0: Ano? Ano na?
2: I'm not interested.
1: Wow. You're not interested.
0: You're not interested because you...
1: Because there is no video?
0: Hindi ka pa mati, Anubyo. Ano itong suriyan sa buong gabi? Ikay para may pasingatuan man topic ta?
1: Oo!
0: Ano pa mangkot mo?
2: Hindi na ka malangyo na.

0: Ako
1: ako ma-request ng Sansong. Anong title?
0: Naghihinayang.
1: Ah, Jeremiah.
2: Naghihinayang pa iya.
1: Nga man, naghihinayang nga. Wala na ka mag-chat, Subong.
0: Hindi nga. Para, para na sa inyo.
1: Hmm? Nga, wala, ano? Ah, naghihinayang. Hmm? Nga, nga, nga, nang hinayang ka sa ako na.
0: Because you are
1: nice naman. Nice naman. You are nice naman.
0: No.
1: Not nice.
0: Can I try?
1: Yeah.
0: Happy birthday.
1: Hindi pa kuya ganit, tatay.
2: Hindi pa siya tatay.
1: Nanay, kuya.
2: Kabalo ka na ganang masulog niya sa pagkapare.
1: Saglipay, kuya.
2: para makapangasawa.
1: Salamat ninya, bye.
0: Yeah.
1: Mumulan to gali nga nagpaduduga.
2: Kasi nga kadiging tulog na lang ta.
1: Amo na bala ko kaisa. Nga hindi niyo man mabasol ang mga lalaki.
2: Hindi, na overwhelmed lang to siya sa imo.
1: Ano spelling sa overwhelmed?
2: Ayun, bot up. Pwede na, lipay na lang.
1: Oras 10:35, mabalik pa ang phone. Balobon niyo si Katropang Tritisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpapati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kututa ni Lilo. Ako sa call center agent. Gurmi, gina ko nagpa-migraine bangun sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Kinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Sa doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pharmacy.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sis the Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkie Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santa Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santa Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Gary, sa kaselos ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nasakit ang ako ni Kud.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisha. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako ni ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di ka ra sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix ay naduha tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it baho di karasang alima ay kung maginom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ain. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga katropalas, 4:16 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!
0: Karagagaon, Banwa, it Kalibo. Good morning, Provincia, Itaclan. Bayong Aga, Western Visayas. Welcome, mga tropa, sa aton karagapag-waragwag, Exciting Pilipinas. Magkaroon kita ang adlaw, dayay karoon niya, Lores. Pizza 22 sa Bugan Karat, Honyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon yung maging kibahan, maging anchorman, katropang RR Kulas. Maging kibahan naton partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Of course, mga katropa, mag-asikyar man kita daya karoon yung police report, pinagi mano kay katropang Christian Villanueva. Aga angot no sa ginabantayan ta karaga bagyo gasi bagyong Francisco magasikyar kita karon pinagi man sa aton karanga DOST Pagasa Metro Manila antes rong taran balik trabaho na no balik opisina na ara aton na karon yung mga igmang honda. Balik klase na, mga katropa. Kaaton man karang mga estudyante. That's why ro iba na to, no, na karoon niya mga katropa. Nag-amat-amat na karoon or nagahikot na. Saan na karoon niya panimagay? Ano, nagagaha, may bit-bit karaga tasa. Kapi-kapi, mga katropa. Samtang rupila pag inaton na karoon niya mga katropa man. Nagabalik kutot, patana, oh. Karamiton dada, karaga plastada. Mga migami, karaga tiyempo. Sana all.
2: Wow.
0: Kumbaga, basiwa pa ugnot na rin nyo. Karoon nga dapat ugnot na. Ugnot nyo na. Ay, sa mga katropa na ito, nyo nagatutok pinagi sa ito. Karoon nyo Facebook Live. Good morning, again.
3: Good morning.
0: Pering pwede, no, nga magpadagat inyo. Karoon nyo mga mensahe, mga katropa. Pinagi, no, sa aton karon yung official page XFM Kalibo 96.5. Naman naman sa mga katropa na ito, yung nagka-tune in na pinagi karon sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radio. Good morning! Ay, kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad watching from San Francisco, California. Nagatutok na kapamati, ha? Kay ninyo, Joseph De La Cruz. Good morning! Una karon sa De La Cruz family, no, sa Agbarawan Banga, Exciting Pilipinas. No, tamat na magbahog dahil karagababoys katropang ninyo. Rano pa mga katropa. Kay Dang Villanueva, good morning. Watching from Taipei, Taiwan. Oh, katropang Dang, nagabinakasyon, kamatimo ha. Kamusta rin mo na karon niya plastada? Nabalita ko man sa kumabot. Imo na dyan na karon sa Taiwan ah. Kaya Gemma Kiswani, good morning again.
3: Good morning.
0: Ano na karon sa Bacoor, Cavite mo. Nagpinamati man makarakaton.
3: Good morning.
0: Ben Melvin Clavel Bartolo, good morning again.
3: Good morning.
0: Yan, nagatutok man makarakaton sa Bartolo family. Good morning.
3: Good morning.
0: Pwede nyo i-share aton karaga programa makaroon mga katropa. Agod sa aton karaga pagpangalagan. Aton karaga pagbasahon. Well, yan ay kita sa aton karagang mabalita nga aton nanay karangan na Tibon.
1: Fighting Pilipinas!
0: Mga katropa, girabantayan magkarat aton karaga Dios ti pag-asa si Bagyong Francisco. No? So, imaura, mas kapin niya naga pinabaskog. Well, ante si Mau karanga makasugod sa aton karaga Philippine Area of Responsibility. Roan nanay karanga pangagan sa international name, si Mikala. No? And then, nakasugod na sa aton karanga PAR. That's why nga ginatawag na aton karanga si Bagyong Francisco. Man o kabaskog ra ag si Indo na karanga Igo.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: May paglandfall ay han, no? Sana karanga dagagan makara. Well, nabutang na imaw sa mabaskog nga bilang sangka typhoon. Imaura sa may parte it Central Luzon. Samtang daga kararong kabaskog karang hangin niya nag-abot sa 130 km per hour ag pagbugsong nag-abot sa 160 km per hour mga katropa. Para yun, rada karang ahugag pa west, northwest sa Dasig karang 25 km per hour ag nag-abot no, hasta 420 km halin sa may sentro. Rana karang gagawa ka nga may daga karang mabaskog karang hangin, no? Well, sa forecast giraga uman karang padayon pa nga nagabaskog ray karang bagyo samtang sa katubian ag posibleng rana karang pinaka magapit karang maagyan rong parte et Northern Luzon ag Batanes.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bago lumihis pahilaga. So, apamat may naka paibabaw nga tropical cyclone wind signal no sa nasyon. But possibly, rong pagpasaka it's signal number one sa pilay ka mga parte na ayaw karanga Cagayana, Babuyan Islands ag rong Batanes, no, mga katropa. No? So, manubo rong posibilidad nga direkta raya karaga mag-landfall. Ag ginagauman, pag hilahon, agpabaskogon kara, rong habagat, no, umpisahin aga, nga posibleng magdaga, it mabaskog karaga pag-ilinugan, kapin sa may parte ha it Northern Luzon aga pila ka mga parte it Kanlurang Luzon aga Bisaya lagi karon nyo napanduman rong publiko no gabaga pahaom kontra sa posibleng pagbilinaha no landslide aga mabaskog karanga hangin no nga daga ni Francisco. Well, iya sa Bisayas medyo ano gang kita ya magayo kita no sa runaya karaga bagyo mga katropa no aga wat direkta karaga maglandfall no sa bilog karaga Pilipinas magalis ra imaw pagtoit daya karon nya Japan.
1: Exciting, okay? Pilipinas
0: kay Joseph and Historias Valencia, good morning gid naga pamati yon.
3: Good morning.
0: Iya karon sa Banwa Karat Kalibo kay Jomsa Atero, good morning gid Jomsa.
3: Good morning.
0: Naga monitor man magkarakaton una karon sa may barangay Mabilonyo, Washington temprano pa.
3: Good morning.
0: Naga pinamate no sa aton karagapaga waragwag man mga katropa. Well, haranay kita sa July 6 mga katropa. Magapungko sa uman rong Senado bilang impeachment court agod sa yuron or litison si Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya karon niya mga akusasyon kontra Caracana nga ginaligar masyado nga mabugtas. Halin sa ginatos kamilyong pesos. So questionable. Questionable confidential funds. At hindi maklaro kara nga yaman or banggad ni VP Sara. So dahil raton kira nga bagantayan no, sa July 6 man mga katropa. Anyway, may tatlo man ka mga individual rong gin-aristo sa ginimo karang operation kontra si legal karang sugal. No? Sa pagpanguna itaton karang Aklan Police Provincial Intelligence Unit. Sa pagpanguna ni Police Major Jerome Manahan rong Chief It PIO. Ag kabulig raton karang baliti Municipal Police Station sa pagpanguna no ni Police Lieutenant Rezy Bulanon rong OIC. So nadakpan daya karang tatlo ka mga individual ura karon sa may barangay Kaliso baliti nga ragasugan matapos rugin kasar karang anti-illegal gambling operation.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Sa operation, may tatlo ka mga babayi rong nadakop bangod sa paggabag sa Republic Act number 9287. No? Or batas nga mas mabugat nga parusa kontra sa may legal nga naghampang numero aga pila pagid ka mga makabig nga illegal itaya karon nga pagsugal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aga tong-it no? Aga nadakpan ha? Mga katropa. Leopoldo Martinez Jr., good morning, Ed.
3: Good morning!
0: Aga pinamati man makarakaton ha? Sa aton karon yung pagpangalagad. Anyway, sa pihag karangabahin, update mga katropa sa daya karon nga daywa ka mga Ateneo Storen Athletes. Nga Sunday Rene Baterbonya ag si Divine Adili. Nagapanindugan magkararong Criminal Investigation and Detection Group or CIDG nga bukon it aksidente. No? Rupag kamatay itraya karanga daywa samtang may nagakatabo nga sangka team building activity una karon sa Aurora.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Raya rin din kumpirma itaton karanga CIDG. Now, sa part itaton karanga Ateneo. No? Ag sa part itaton karanga Aurora Police. Nagagawa mga katropa droning incident ronggin kamata.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero sa patuway taton karang PNP CIDG bukon it aksidente rong kinamatay it daywa ka mga estudyante nga ra no? It Ateneo.
1: Exciting well, Pilipinas!
0: Karang mga tayang kara, kay man makara, nagapakitustisya kara, ro pamilya, ita daya karon niya na iwan, no? It daywa ka mga atleta nga ra, nga ginasugid, nagumus, samtang may team building mga katropa. Anyway, oras na to, na. Alas 4:30 no magkaroon karaga agaon antes kita magumpisada no sa aton karaga pag ililiba no mga katropa haranay sa produkto it aton karaga Yes to Halta Incorporated no kapin sa mga katropa naton ya temprano pa nagabugtaw or paalin aton umpisan aton karanga agahon. Hindi yung basta-basta kita kara nga magkape. Magsanton plus coffee mix kita magkatropa. No, nga himo sa mangustin, malunggay, ag soya beans. Aga kung sa sintawan, kakara it natural nga baskog nga magabuhay. No, ita bilog karanga adlaw. Bukon yang it marami, no? Kumbaga, kargado pa sa vitamina. Arana karanga daga it santon plus coffee mix. Or kung ikaw hay gaoy no sa trabaho, madali ka nga duygon, kaping ko sapon, grabe ka duguyog, no? So i-charge sa imo karangagawas sa Santol Plus Coffee Mix. Kaya man ro, soya beans kara, hay nagatao it protina para sa muscles, samtang rumangustin, hay may antioxidants para hindi ka madali karanga magaoy. So tamang-tama, no? Para sa mga permi kara, nga on the go mga katropa. Santol Plus Coffee Mix, produkto it yes.

0: babae. Rong Gindakop bangod sa paggabag sa Republic Act number 9287.
1: Exciting, no?
0: Well, may batas na bi kita mga katropa, no? Kung makita na natong dati, may mga sakla, may sa mga baraha nga ra, no? Nga basta may involved kara nga kwarta, ginakabi kara nga illegal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagabagra sa Republic Act number 9287. No? Kontra sa illegal kara nga naghampang it numero. Aga pila basta illegal noong sugat. Ray kara ka mga suspect samtarag hampang itong itch gamit ro mga baraha ang kwarta nga gin taya no sa runaya karon ni sugat. Aga di kara na samsam itaton kara nga makapulisan ro sang kaseta it baraha aga 590 pesos. Madakpan ka tayo bumatod, tapos inyo ka nga pusta, itig-bainti-bainti. So, what na matood to ka bili na o mga katropa. So, ginapit, daya nga 590 pesos, rong ginapatihan nga pusta. And of course, may narikabir ka nga sangka lamisa, tatlo ka mga itom ka nga monoblock or bangko pagid nga ginagamit, no? Sa illegal ka nga paga sinuga. Ray kara nga manaristo mga katropa gindaga sa aton una karon nya balita Municipal Police Station para sa nagakaigo kara nga proseso aga pagsampa it nagakaigo kara nga kaso kontra karakan, no? Bawal na rabi mga katropa maliban na git siguro kung may mga permit ka like bugangan nya ra pwede pero no kasi anyway, mas hindi gyapon mawaga nga may mamakaraya gyapon. O iba ka rin nagampang susugit at daya ka rin nga bagay. No, mga katropa. Agruraya ka rin nga pag-aresto sa tatlo ka mga individual. Bangod sa paghinampang ka rin itong its. Well, bukod niya at sa raya, kabaabo mang kararong nalulugmok. No? Pag-abot sa raya ka rin niya sugal. Kumbaga dati nga nakasakyan ka, amat-abat ka, manangan, nakamotor ka, manangan, nakabike ba, manangan, mabagtas ka, guting. No? So, di ka rin nagapakita, mga katropa, daya ka rin pagpatupad, no, itabatas, kontra sa illegal ka rin nga pagsugal. May mga tao man niya, ginakabiga, mga simple nga, libangan or pampalipas oras, no? Ray ka nga paghampang ita illegal nga sugal or daya karon nya tong itsa. Once nga may kaibahan ray nga pusta, daya ginakabig na karon nya illegal, no? Or may paggabag or disposition ikaw nga pag-sub. So, importante nga klaro. Ngarong illegal kara nga pagsugal, bukod niya mag-inisuryan, ro kwarta kara eh. O simple nga maghampang-hampang kauna. No? So, sa maabok kara nga tiyempo, daya ro ugat. Itapila ka mga ginagyan sa komunidad, parihas it pag-ilinaway. Pagkautak, no? Napapabayan rong pamilya, no? Or pagkagakot sa pila ka mga klase ita krimen. That's why nga may mga pamilya nga naapektuhan bangod rong kwartang kunta para sa pagkaon, edukasyon, itdaya karon yung mga inunga. O pila ka mga nagakaigo nga kinanganon, no? Hay ginapili pa nga magsugat.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bukoy ang ginasampol naton daya, no? Kundi kabaabo makararo klasit daya karagasugat.

0: lugar no nga nalulugmok no raton una karon niya mga igmanghod. So importante man karanga binagbinagon kung mas magawak nga rason kung hamat may mga tawong matintar no sa rundaya karon niya sugag ha. Well do kapubrihon kakugangan ita pangabuhian agrong paggaon nga madasig ang kumita it kwarta pila sa mga rason kung hamat abo rong nagakisting sa rundaya karon niya sugag di ba ga
1: exciting Pilipinas
0: mga katropa. Well, dapat may mga programa para sa mga pangabuyan man kutat aton niya maigmangon. Edukasyon, pagpagawak ita, daya karon niya kamalayan ita aton karang maigmangon. May ang tanan, samagain karang epekto at illegal karang pagsugag. Kasi may mga kwanra, kaso, no, mga katropa. No? Siyempre, and of course, no? Dapat siguraduhon ita otoridad man rung pagpatubad nga ratbatas sa patas kumbaga, makatawo ag may pagrespeto sa karapatan man ita aton karanga individual.
1: Exciting Pilipinas.
0: No, ro pagsugpo nga ra sa illegal karanga sugal bukod niya mang it responsibilidad ita otoridad. Kundi ro tanan baga nga komunidad naga cooperate pamilya, barangay, simbahan, eskwelahan, aga pila ka mga sektor na no, mga katropa dapat kabuliganan no angot sa pagsugpo no sa illegal nga sugal no kasi kababot akararo na lulugmok pagabot sa utang bagay luha nyo tanat asawa pambayad diyan sa runaya karon niya utang no utang awat katapusan mga katropa. Anyway, oras na talas 4:40 no sa aton karagapag padayon no balikan ta nayrong update mga katropa sa daya karon niya gin kamatay ita mga Ateneo student athletes nga Sanday Rene Baterbonya ag Divine Adili no, nga namatay sa Sangka team building activity una karon sa Aurora.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa gina sugid nga drowning incident rugin kamatay nga rat daya karanga daywa. Ba't nagapanindugan magkara rong criminal investigation and detection group nga bukon amanat aksidente rugin kamatay itraya karanga daywa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Suno sa nanay sa sambilog karang atleta karanga namatay bukon imat kumbinsido nga drowning incident rugin kamatay kasi may mga ninay may mga gaob nga nakita no sa pila ka mga gawas it atleta no suno ra sa resulta or investigation nga ginhimo matapos dahil karang insidente it aton karanga CIDG. Ha? Nagahimo sigon ita stationary jog sa tubi. Raya karon yung mga atleta bago natabo dahil karanga insidente maskin may pahanumdum na sigon may kangtanan sa mabaskog karanga bagod una karon sa Dipakalaw Aurora.
1: Exciting Pilipinas.
0: No, raya rin ginambat aton ka nga CIDJ. No? So makaroon, sigidas pa tara. Gusto yan, patay din ka rin ebidensya ra. No? Investigasyon nga kinahangan himot otoridad agud matumod rong kabilugan karang kamatuoran sa likod itdaya karang insidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? June 19, di karaba nagbuhi man sa pesto. Ro coach it Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Ag sana karaga pagbuhi kara sa pesto, nagtao it klaro sa insidente it pagkamatay nanday butterborn niya ag adi. Sa part ni NBI Director Melvin Matibag, pinagiman sa anak karaga abogado, nagpahambaw si Baldwin nga sa NBI, mga katropa, sambilog sigon imaw sa 20 ka mga individual nga ginpadaghan. Ita sa pwena. It NBI homicide, may kang tanan sa pagkamatay it dahil karaga deon bilog ka mga atleta.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, ag sa tunga it daya karon nya gintao karang pahayag it kapulisan, no, nga aksidente ro pagkagunod it daywa ka mga basketbolista nga it Ateneo di Manila, bukon pa di kara kumbinsido rong pamilya, mga barkada, agrupo publiko sa ginkamatay it daya karang daywa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Una aranda karang pagpangayo. Of course, itdaya karang ostisya. No? Nga dapat sayuron rung kamatuoran karang natabo. Kung hamaat nagunod, randa karang maunga. No? Samtang may ginapatigayon karang team building sa Sangka Resort una karon sa Aurora.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, Aurora Police nagapanindugan nga uwa it foul play sa insidente. Ang nagagawa sa medical findings nga namatay daya karaga daywa ka mga atleta, mga katropa, sa drowning, no? Pero sa CIDJ nga bukot aksidente ray karaga natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: So bangod man sa pagduda kunanay man ni Butterbonya, nagapanawagan or nagapangayo pag-isandat imbestigahan rupila ka mga hinsyat aton karang gobyerno nga mga pangayo at bulig sa nasambitan karang insidente. That's why nga ro DOJ or NBI di kara nagahimo it magkahiwalay karang investigasyon. Ag sumugod man kara sa eksena rong PNP Criminal Investigation and Detection Group. So sa Sangka Tax Force nga ginbilog it NBI agod magtutok sa comprehensive aga impartial investigation samtang rong CIDG ginhalungkat rutanan nga makita karaga paggabaga ag kakugangan sa daya karon nga tembel nga nauli sa trahedya nga pagkagunod it mga basketbolista.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag mga katropa, no? Di kara nagagutaw rung anggulo nga hazing isang kakrimen sa pagkamatay ng day Butterbonya ag adili nga magayo sa unang anggulo nga pure accident raya karon niya natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa CIDG man, di kara nagabasko grong posibilidad nga may mga nakita nga pagkakugang sa parte it universidad kay bahan ro paggabag sa Republic Act number 11053 or Anti-Hazing Act of 2018.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? So ginklaro it kapulisan nga bukon gamang it physical nga pagparakit pag inaambay naton karanga hazing, di ba?
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa idagom it Anti-Hazing Act. No? Kung matumod, no? Sa sapilitan nga pagbutang sa isang katawo sa delikado nga sitwasyon or may naagyan nga grabe karanga psychological pressure. Well, ro dai karanga gawas ni Adili na gindagan na ra pabalik na sana karanga pamilya una karon sa Nigeria. Samtang si Baterbonya, no, roana karanya patay man ta karanga gawas gindaga no sa hometown na una karon sa Agusan del Sur. Aga sa June 24 no roana karon nya gubo. Mga katropa. So masing ro nanay nana pamilya una gid no nagapayot daya karang hustisya no sa natabo. No, kanda karon niya unga na no may mga ising-ising pamakara kuraya ro.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kwan ginatan. Aw, and then kahapon Father's Day, mga katropa. So emotional or masubo nga gin sa lubong itatay no si Rene Clark Bobet Baterbonya. Ha? Makaroon ka rin kadagon. Emotional runner ka rin ka tatay, no? Kahapon, samta nagakita, sanda ko, anay ka rin ka unga, nga wagot kabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Suno ka na, na mga katropa, parehas man at iba ka pamilya or ginikanan. No, una ro handom nga makita nga makatapos it pag-eskwela ag pagbutang sa maayos karang kinabukasan ro anda man konta karon nya unga. So, ara pamatian ta ro tatay kara ni Baterbonya, no, sana karon nya paayag karang mensahe pinagi no sa aton karang GMA News pamatian ta.
2: Siyempre, ng Father's Day, tapos ganito ang mangyari kay Rene, siyempre malungkot. Dahil, mag-Father's Day, wala na siya. Yan nga, kalungkot. Masakit na masakit talaga. Sa mga tatay dyan, happy Father's Day na lang. Sana ingatan niyo ang mga anak niyo. Bantan niyo yung maigi kung ano na ang ginagawa nila araw-araw. Para sa mga ama na nanonood ngayon, para sa kanilang anak, dapat yung anak niyo is number one, discipline, tawag doon, minuto palagi. Yan, kaya si Rene Clark Baterbonya na lumaki siyang may respeto talaga. At saka inano namin talaga ay na aruga ng mabuti para maging mabuti rin siyang bata at magalang. Ang pangarap ko sa mga anak ko ay yung makapagtapos sila ng pag-aral. Yun. Silang lahat, kahit ito silang lahat, itataguyod namin yung makapagtapos talaga sila ng pag-aral. Dahil yan lang ang maiano namin sa kanila. Maibigay na kayamanan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, mga katropa, no? So, daya ro nangin pahayag, no? Kung anak karaga tatay. So, araman, ro anda karaga pagkamatay itday. Nanday Baterbonya ag Adili. ginasugin niya ni mga katropang nga bukon matdayag karang aksidente. No, pamatian taman kara ro payag or magali no sa aton kara nga JMA News mga katropa.
3: As far as CADG is concerned, hindi ito aksidente.
4: Right now, ma'am?
3: Yes,
4: no, it's not.
5: Kung CIDG ang tatanungin, hindi aksidente ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora, kung saan namatay si Rene Baterbonia at Divine Adiri. Lumabas sa investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat, nasa 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman daw sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat noong mga oras na yon.
4: You won't send somebody doon sa on that condition. I guess we wouldn't dare to go there. Sa water during that time they were aware that the current was strong prior to leaving.
5: Ayon pa sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya.
3: You are confirming that na apat nga po ang nalunod.
4: Four, yeah, some of them already experienced drink, na makainom ng water, including a foreigner one, another one.
5: 48 individual na ang ipinasumpina ng CIDG. Muli rin ipinasumpina si dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin, pero hindi pa nagpakita.
4: Man up, be man enough to face the investigation.
5: Naglabas na ang DOJ ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Gayun din kina dating Ateneo Team Manager Christopher Epoch Kimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Ayon sa DOJ, aalertuhin ang otoridad kung magtangka sila lumabas ng bansa. Pero hindi nito mapipigilan ang kanilang pagbiyahe at hindi rin kumpirmasyon ng kanilang pananagutan. Kasama rin daw sa tinitingnan ng DOJ ang pananagutan ng Ateneo de Manila University. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inisyuhan ng ILBO at ng Ateneo. Nauna lang humingi ng tawad si Baldwin para sa pagkasawi ng dalawa nilang player. Ginawa raw nila ang lahat pero hindi kinayang isalba sina Baterbonia at Adili. Nagbitiw na sina Baldwin at Kimpo bilang head coach at team manager ng koponan. Sa bagong payag naman ng Ateneo Cognize sa sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa Aurora, ilalaan daw nila ang mga komento at clarification sa mga opisyal na prosesong legal bilang paggalang sa proseso. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa NBI, dumating ang 11 basketball player ng Ateneo kasama ang kanilang abogado at kaanak. Hindi na nagdetalye sa media ng mga ibinahagi nila sa NBI. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na isa ring atinista na magiging patas at professional ang kanilang investigasyon. Inaasahan din ng NBI na haharap na rin si Coach Baldwin ngayong Biyernes para magbigay ng salaysay.
6: Ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned.
5: Sa kwento ng mga Ateneo player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas sa podcast ng Let's Talk with Pia Ontiveros, nakapila raw ang buong team sa bababaw na bahagi ng dagat bago nangyari ang trahedya. Sinusundan daw nila ang galaw ng kanilang coach, pero wala pang isang minuto ay humampas na ang mga along mas mataas sa kanila.
7: Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito.
8: Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po. Gasp for air.
5: Si EJ Kapihian nila ang nakita nilang sumagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. Sa isang punto, si NPR pa ang dalawang player. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder.
7: They were doing CPR for a bit. Then
3: they tried CPR for both Rene and Divine on the
7: yung
3: beach.
7: Yung kay Rene po, si Sir Jeric.
8: Yeah, RP.
7: And then,
8: tapos pinastop po yata.
7: Pinastop po nung medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po.
3: Pero walang pulse? I mean,
9: Even.
8: I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Noon.
5: Si Adili naman, may pulso pa umano ng matagpuan, pero hindi sa ambulansya isinakay.
7: The only one I heard that had pulse po was Divine po.
9: On the beach, he had a pulse? Yes, and then they put him in the ambulance and brought him to the...
7: It wasn't an ambulance.
8: Si Divine,
7: it was
9: police vehicle.
7: Yes, yeah, po.
5: Ayon sa dalawa, hindi masasabing initiation rites ang ginawa nilang aktibidad. Wala rin daw pabigat o weights na ginamit. Pero palagay nila, may pagkukulang para matiyak ang kanilang kaligtasan.
7: For me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So for me, parang kulang po yung safety na...
5: Naglabas din sila ng saloobin tungkol sa mga kritisismo ng publiko.
7: Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi.
9: Guilt? Why?
7: Rene was beside me and parang I felt na I could have done more. Na para di siya malunod. So, it was eating me alive na...
8: It's like going through two deaths po. No.
5: Ito ang unang balita. John Consulta, GMA News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung samba nga ratday ka nga CIDJ mga katropa nga... bukod na simple nung aksidente rong natabo, di kararaga seryoso eh. Ano kararong kamaturan?
1: Exciting Pilipinas!
0: So time building actually, or time building activities nga ra, gindisin nyo. Agod pa baskugon ro sangka grupo. Disiplina, aga pagsalig no sa sangka kupo na. Pero ano man karang aktibidad, siyempre, dapat unahon rong kagwasan, no? Itadaya karon yung mga atlet. Bukon ita tamagang rong mayad karang intensyon, kundi maayos, no? Dapat mga katropa, or kung sa naton delikado na, hindi nakunta, no? Padayon anay. Alas 5 en punto mga katropa, no? Raton karaga oras, kay Michael Villanueva Solina. Good morning, gid. Nagatutok na karon sa Lagin Banwa. Wis naman siya. Good morning.
10: Good morning.
0: Exciting Philippines. Oy, sa pila ka mga mainit-init pagit karaga matupig ko nga ton karaga pag-istoryahan aga police report ni katropang Christian Villanueva. Panumbalikan ta, no? After gamang itapya pila ka reminders, kali standby.

0: Get ready, Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili gamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswarteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 Motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro ngon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Balika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Yusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tinta gali mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Komplikado. Si Palo Mantike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Gold Live Testimony.
18: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
20: Vision X Plus.
19: Ito ay may lutein,
20: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
19: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras, mga katropalas, 5:11 sa agahon na. Nagapanabalik ito mga tropano sa aton kinagapaga ililiba Exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako rin niyo ko ng mga kibahan katropang RR Kulas. Kay Jimboy Pasilan Zonyo ba? Nagapinamati man mga katropano. Good morning, kid!
1: Good morning!
0: Kapi-kapi ang kid. Ano yung nakaroon katropan Jimboy? Anyway, no, mga katropa, no, sa piyag karang linya, no, sa anang karang natipon karang police report, si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa police report, katropang Christian, good morning.
1: Good morning!
3: Yes, sa tropang RR, good morning. Sa mga masungimat na pagamati na tanong na, mga tropa, good morning. Aga medyo magugalo mo na ito karang pag-iempo sa ano, karang ilaya, karang portion. Pero importante sa makaroon nga nag-sood yun kay si Uncle mong Francisco ay magbagong din kita ipayong katropang aral ang kapote. No, kapote nga ginasoksok si Baba, bukod at kapote nga ginasoksok si Idalo.
0: Oh, ayos ah, grabe ta, klarong-klaro tayo ginibo, ano?
3: Oo, ginaklaro tayo ginaton. Ang dukapote ay tagapote nga soksok sa ibabaw bukod at sa dagong katropang ar-ar.
0: Kung sa kwan, protection ang ginatawag ron eh, kung si dagong kuno eh. No?
3: Ay kung si dagong, ginaproteksyonan mo nga hindi mabasa ron, dapat mas-on katropang ar-ar, or dapat nga basa, hindi tibili mabasa, nagbasa ron katropang ar-ar.
0: Rokapote si Babaw, para kita sa ogan mo to, pang iwas sa impresyon.
3: Para hindi ikaw mabasa.
0: Oo, oh, iklarong-klaro.
3: Tapos sa kapote si Dayong, dato no, sa bilog na nag-protection sa iba nga hindi mabasa.
0: Oh, pero sa alin, anong klase role niya, Juan? Protectionan ro, dapat hindi mabasa si Dagom?
3: Oo, oh, pili ka, abong flavor doon. May strawberry, may chocolate, may flavorless, ginitawag.
0: Oh. White ko na, na yung pinya.
3: Tandun mo, sa katropang si Pril, dyan, yan na rin yung mga tangon.
0: Pero na iba, no? Ginabutang sa mga wallet, ta. Pampaswerte ko na ron.
3: Oh, pampaswerte, yung iba na, kung di ka di malason. Oh. Ay, kung di malason, kahit, huwag ka buko, at swerte ka tropang alar. Dahil, malaro pili ka, malas na iwang ikaroon, eh.
0: Oh.
3: Kung swerte yung gaji, swerte, pero kung di malason ka, ay di malas, yun lang sa tropang araw, ganit mahimo. Okay, siyempre, ay sige, ito ang parte, tatapos nga pangabuhi ron. Rong swerte, agrong malas.
0: Agrong malas, o. Oh. Pero kapag yes, naman sa kuhan, sa swerte nga ginatawag?
3: Kung ginataron, oh. Ngayon na ginataron ka tropang araw. Swerte ka, kung hindi kahit dakpan ni tatong otoridad. Kung galing, di malas, kung nga karang si Tinta Anyos nga lola, ang daywa pa na ng kaibahan, dahil nga si illegal ka nga sugay, ang alas 11 ka na, o ang alas 6 ka bi, so ako nang taliwan ka na adlaw sa Panilungan, ban mo ka na Muruanga. So sa report ni tatong ka na Muruanga PNP, residente tanan, no? Ito ka na sa bitanan ng lugar, eh, ka na naresto nga lola, agya anak karang nga kaibahan nga si Pitauno ang si Yaki
0: si Lola si Lolo galigagang pangara
3: oh ay si Camila pero nga ma eh ko amat kasi binabi kita sa mga ito karang mga magumahan lolo na mga senior no dahil tabi ka ba na nakarang ginatawag na kalibangan
0: lat ara kunta
3: yes. O galing ay siyempre, pag naman itong sugal nga may involved niya kwarta, ay illegal kita ron.
0: Yes.
3: Pag-ara-ara. So, Raya, may kibang pag-isa na 53 anos kay mabayi. So, sa gingkas na karang anti-illegal gambling operation at Muruanga PNP, nakumpis ka, no? Kaya ka na illegal gambling parapernalia, no? Mga nasabit na sa mga nasabit na individual, maging rung Raya ka na 135 million pesos palang gali. Nung katulong pangalar nga bit money or pusta.
0: Ano nga tani konta, pero rin mo karang piyansa ay sarangan man.
3: Yes. Bakit ka nagabot 30,000 pesos ka ng pangalar.
0: Wow, gali.
3: Hindi ka bukod. Ilatarang kung hindi ka nagabot in the agency, kung nakabukat
0: in the agency,
3: ay basi kumahimo lang nga mga 6 mil o 7 mil o 10 mil.
0: Ay, pila man lang, inyo nga itong gimpusta-pusta, di wa kabili to?
3: Dito, 25 pesos mo lang ani, ay kay
0: tapos ano, kabil ka ba, makabil ka ba ito doon? O, oh, ibutan ta, 5,000, 3 mil or 3 mil di mo karang apiansa.
3: Uwang pa.
0: Ay...
3: Uwang pa yung posta na tayo. Yung posta ka na, 135 na, ay kabilogan na siguro na.
0: Oo.
3: Oh. O, hindi ko i-divide mo sa tatlo, pilas na nabilog tatlo. O, i-divide mo 135. Nasa 40 lang. Or 45, di. Awat lang ang pagsunggal. Ang pangin ka ng bayan.
0: Sige.
3: So, pagka pangatubang, Sandra, ha? Sa pagyapa sa Republic Act 9287 or daya karang batas nga nagapato sa mas mabugat gid noong kaso no kontra sa karang may illegal nga number games katropa nga ara-ara. Ang tumang kita from western side going to eastern side sa manong right matan nakita sa daya karang CCTV resang kapal ay daya karang sa kapal ni Maray sa manok matan. Kung pagpanakaw itinilas at babae nga nagalibot ni Santos, makikita mong
0: gilat karo. Itinilas ko ito anak eh, gina-intrisan. Basi ko.
3: Yan, mabudlay ka itong mabudlay itong pangarar. Nagpanakaw mo itinilas, pero nagamaligi mo Santos.
0: Basi, ang ginsiguro sa maran, ano tos may... Kuan punta ba si Crocs bagaro kuan
3: Masu na bita tara tinilas ang kuan tabo yung skip kan tabo na na tinilas na tutunog ka kuan baga if sa sangka daya karang kuan no lugar ay basi kung kinangat mo tinilas ay ipagbigil ako tama ninyo.
0: Oo.
3: Hilibod na kayo, Santos ay. Oo. Ang alam mo na hilibod at Santos ay tapos ay.
0: Pero problema, nakani, hapos tayo. Baura!
3: Oo, oh, hapos, imaw. E natabo, nabi lang yung insidente, katong pangaral, alas utsot at agahon, tulimiglo ka adlaw, kapon. So may bit-bit mong sako bag, di ka na babae, agri ka na sinuunong sinilas, nga binoong sa luwat magay. Bago mo na nga magpanawag kung may tao sa sugod, ba?
0: Oh, mapanawag, anay, kung may tao, kung uwa, ay pusagon.
3: Abuot, anana.
0: Abuot, ay.
3: Tapusot arong senaryo, panakawan, bago yung nagtawag. Kita mo, ilang tama ko. Sa CCTV, abe, nga makita niya puno it na dahil karangasari-sari nga makagamitan ng mga bag. It mamahin ka na katupang ar-ar. So, wow, man, gusto ko ipabot mo yung karamin sa ere, kaya tagbagay, pahayag ron nga, na may pang matimpago lang mo sa nang tinakaw ka na sinila sa kita mo, ilang taron. Ay, mali mo tama. So, madus mo, rin ka lang panakawa na, di, yung gaba lang kayo mo, katumakaraara. So, tantang, pinapanumdong gino sa ato ka ng publiko, ay nga mag-aandam, hindi tang inyo ka ng mga gamit mo, nami, pasulod mo sa bagay. Mo ko na itong malandra na itong nasigua. Pati na ito ka ng mga panty ng inyo, pati inyo ka ng mga brief o boxer, ay insecure yung katumakaraara. Ar-ar.
0: Ay, kamat, pati mga brief, pabit mo ito, nagpanduga, kamat, pero mga andin.
3: Mga
0: Oh.
3: Mga brang nga lagi dapat niyatakaw ka, mga panty, mga brief, mga boxer. Bako nga ikuha, pag na nakaumot, tari mo karaging ito sa brief perme, itakaw, tari mo ron.
0: Oo ron. Mabudlay kong, itakaw na ito, tagwat ka ba, baga?
3: Tama, ito pang ar-ar.
0: Tapos, so, isanda ka ron.
3: Yes. Itakaw ka na doon ang report, ha? Sa Panginoon, bangon sa pagampang, malit. Dabaratong it's pagid. King aresto pagid rate atong nautilad o talilad na tatlo ka mga babayi sa barangay Kaliso sa Manong Kalagpalite. Kaya kung sige ko na dadakpan, rin ka ng sa aktor, rin ka ng individual, aging kumpiskat atong kapulisan, rin nga ginagamit ka ng braha, ang 590 ka ng taya, no, sa bilog na lamisa, ang tatlo ka mga bangko. So hindi na naman rin ka ng mga listado ng individual sa Malite Municipal Police Station para sa inyo okay. Ka ng disposition. Ang magpangatubang sa kaso ng pagyapa sa Republic Act 9287. Noong daya ka ng anti-illegal gambling operation, kay Kasara at Tatatala Aklan, Provincial Police, Provincial Intelligence Unit, at Balete PNP Katropang So, ganyan ka muna. May atong kapulisan ay una ang yapon doon, hindi ang yapon ma... kung doon, hindi ang yapon ng mga tawag ka. Kung di matap na, mabuhin-buhin na niyang. no, katropang yes, RR.
0: Correct.
3: Laton karangan mga imang doon na karangan nagasugaw-sugaw. But anyway, no, doon na ito karangan na tipog ka ng mga report anay sa tukaran pagsikara pila ng mga police station anay. Yan ang sa mga provincial takaran. Report mga sa kalimu PNP. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5. Guling mo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa police report ni katropang Christian Villanueva. No, para sa nagkaragana tipon no ng balita.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:22 mga katropa raton kanaga oras oy naga tutok no si katropang Lalaine Florencio Nadura Islao. Good morning,
1: good morning.
0: Ka Jemboy Pasilan Zonyo, good morning. Ora karon sa Libakaw.
1: Good morning.
0: Sila nag Zonyo family, good morning gid. Oh, naga tutok man sa aton karagapaga ililibas. Sa aton karagapaga padayon. Padayon man kita mga katropa sa pagbaton sa gihapon. Ita mga sobre pinagi sa aton karanga Santo na XFM. Libo-libong papremyo. Himba kung may imong karanga sang kabanig, is Santon Gold Capsule. Or sa kabanig it Premium D3 Soft Gel Capsule. Or sa kabanig it Turbo Food Supplement for Men. Or kung wa karon pero may imong karanga lima ka man sa shade Santon Gold Coffee. No? Raya mga katropa, posible ka nga magdaog every week i 3,000 pesos. And then, ibutang no sa envelope with your complete name, address, contact number, and signature. And then, iungog sa aton karang mga drop boxes. No? Pwede iya sa istasyon naton sa Experto Road, Tigayon, Kalibo, or magapit ka una karon sa Banga. Pwede ni mo agdunan. Una karon kay Ruel in Junior Barbershop. Una, may aton karon niya drop box man. And then, iya karon sa shopping center sa Parmacia Gomez. So sa Banga, every or kada Webes mga katropa, aton una karon niya pick up, no? At iya karon sa Parmacia Gomez every Friday, right? Ginakugabos na gid kita no sa champion aton karagapag waragwag exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton karon yung nagtutok naga pamati. Sa aton karagapag ililiba exciting. Balik trabaho na, opisina, may klase ha. Makaroon ka ng agahon. Sa mga balikutot pa, bebe. Bangon na bangon or bugtaw na mga katropa ang amat-amat na karanga mga panghikot. Magpaligos na. Fresh ka, magasugod sa inyo karon niya trabaho. Ibao na karon ka to nagakapi-kapi. Nanori inyo na karon niya ginakasakuan. Well, good morning, I thank you so much inyo karanga pagtutok pinagi sa aton karon niya Facebook Live. Sa mga katropa nga nag-monitor pinagi sa inyo karon niya tagsa-tagsa ka mga radyo. Mga OFW na to yung nag-monitor sa mobile application at sa aton ka nga YouTube channel, abo-abo nga sa gamata. Maga ililiba, maga kililita man kita karon na hinaga ka ng adlaw ita Martes. Yagi hapon sa aton ka ng istasyon XFM Kalibo 96.5. Ang mga katropa. Nangikiba na itong partner Technical Sard, katropang si Pril Kit Palmon. Sakay itaton karaga patrol katropang Christian Villanueva. Sangagan itaton karaga station manager katropang Geraldine Ascanio. Sa aton man karaga CEO President Dr. Remily Tooy. Ako man din nyo karanya naging kibahan naging anchor man katropang RR Colas nga nagaywan it may rayad karaga gahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman, mga suki namon sining mga tagpalamati, mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamagi kung paano na itong saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive. Changes pa lang ang isang klima. Halin sa malamig, pakadto sa init. Gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato siring pagparagad, we would like to welcome ang ato siring partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton siring mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa aton siring tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing naton ini mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining ha, ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suestyon para ini marimedyuhan, tub-tub masolusyonan?
3: Couple Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron sa Anton Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. So ang aton sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiyempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kagamo na nga tiyempo nga malawig ang ato sini nga pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadera para nga hindi magtrabahoso ang tanan nga parte sa aton lawas while supposed to be ma-rest na kita. Ano nga oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Doc Leo, dapat din man nga butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kagang panyapon amo na dapat nga oras, Doc Leo?
2: Dapat man gid sina Sir Josil butangan aton sang eksaktong schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Na kompromisa aton sining

0: Council sa rason sang maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog. The Secret of
1: Health. So kung schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo sa 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanihapon ka na.
0: Correct.
1: Why is it, Doc Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Doc Leo?
0: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josila, no? Number one, diri kun nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa nga pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josil, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Natapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josil, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sa nga digestion, kaya nagapadakos ang aton sa nga risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sa nga kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon. Southern Plus
1: Gold. Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abi Doc Leo, nakapa-improve sa ato sa nga sleeping time.
0: Isa sa rason, Sir Josil, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod yung mas manami gali ang pagtulog si ni Sir Josil kung halos tunaw ng imo sa nga nakaon antes ka magtulog. Kung late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok mapagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josil kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josil, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon, samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late nang ilas sininga panihapon. The Secret of
1: Health. Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon yung budlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
0: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon pag madugay ang pagtunaw, Doc Leo.
0: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina. Kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kon sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
0: Correct, Sir Josil, no? Kung timprano pag kita nagapanihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sa ginakaon, like sa ginhambal ni Sir Josil kagina, itong mga simple carbohydrates. Nagakontribuyo rin sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Josil.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo, tabla, ang aton ni Kasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
0: So dapat, Sir Josil, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sininga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sang wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi, ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. The Secret of
1: Health. Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Doc Leo?
0: Pwede, Sir Josil.
1: Pero ano naman ang mga

0: Dapat na to ni Kawan ni Mabudlay bala kag baduga ito na won nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
1: Ini bala Sir Jose sila mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially Sir Jose pastries, desserts nga mga matamis.
2: Southern Plus Gold, the secret of health.
0: Tanong Mabulig, if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Doc Layo.
1: Ang isa si Sir Jocelyn nga mabulig niya tungod siya sa sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
2: The secret of health.
1: Problema sa ibang gali si Sir Jocelyn kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kayo manukib, kayo nagahilab ang ila sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sa nga digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nya may calming effect ang garlic kun sigi-sigi naton ini siya gamit. Kag wai ka man sang worry sininga madisturbo imo sininga tiyan like maghilab o kun maghapdos o kun maginit kay capsulized na ni siya kag inupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secret of health.
0: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Santon Plus Gold.
0: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaysa, madaling nga ito sining pagkaon, panyapon, Doc Leo.
1: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar, okay ka ng ilas rin nga tulog.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The secret of health.
1: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sininga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josil, no, ang VCO kag ang malunggay oil niya sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matap na nga magkadto sa malala nga mga balatian.
2: The secret of health.

0: Giga. Para gagamit kita sang Senthon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Senthon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya hang aton sa lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kaya nagabulig man ni Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why kung ang aton sa cortisol levels gani karon mamanage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sa selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas naga pa nami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sa nga utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Senthon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa nami sa digestion bangod sa nga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Senthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Senthon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal kag kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Senthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Senthon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Senthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Kung that

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kaya nag-pa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, iniya may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Ini nga cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa nga ton sininga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amoning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking nga ton sininga skin.
1: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sininga panit, nagakurinot sa aton sininga mga kuko, nagamata-amat gabok, sa aton sininga mga joints, nagahinuni na Sir Josil kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sininga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutang balon, hindi man gin naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sininga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabuhay.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga hindi iahiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang ni mo sa tasa, buo-buan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ang isang mabenepisyuhan niya sa aton sini nga lawas, Sir Josel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wa ta naginhapitan ganito nga tunga sina sa makalalakihan.
4: The secret.
2: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siningalawa sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siningalawa, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya sininga cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sininga digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Kamahapos aton na pagwa, ang aton sininga higko, kag regular nga mapagwa sa aton sininga large intestine, ang mga higko, dira, makalikaw kita sa nagkalain in nga makomplikasyon tugasang constipation.
4: The secret of health.
1: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
2: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
4: The secret of health.
1: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nga ako nung kinanglan ni Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sininga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
4: The secret of health.
1: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinopino gid bala nga kutis para ma-achieve naton, ma-maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil no. Sanya ako na doc bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josil.
4: The Secret of Health.
1: Ang trangkaso kag ilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka magulag nga kun may magulag ani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngut may gangutno talento sa tiil may ara sa imo abaga kun hindi na kamo kag kwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
4: The Secret of Health.
2: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot kid nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagidangila sini nga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha. Kun nga palanakit ang lawas pamanyos kamo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
4: Sisdapain.
0: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: The Secret of Hell.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
3: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
3: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
3: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
1: The Secret of Health.
0: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Yes, to help!
2: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik kayo sa inyong libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyong blood flow.
1: The Secret of Health.
3: At damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga nagakadulaan sila interes sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon gid sinsi obligasyon ina nila kun aton sa aton mga asawa. Isa siri manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ang balance sa aton sininga blood circulation. Kun mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na ton ni Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo huasca na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
6: Yes!
1: The Secret of Health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
1: The Secret of Health.
3: Sa panahon, bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan na masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: The Secret of Health.
2: Ako naman si Josil Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes, to help!
0: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: XFM. Mga katropa,

0: Yes, mga katropo Philippines, sa Dartime, alasay 7 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maayaday niya Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madaling Adlao, Filipino, sa Love of the World. Ako si Katropang Marie Antolino. Ayan na kasi mga headlines, mga kanyadlight Lunas, June 22, 2026. Headlines. Para man sa kanyang headlines, sagapan ng balita lokal. Mga hog racers sa probinsya Taklan, sigil sa pagpahaom kontra ASAP matapos na isang kumpirmadong kaso sa Kapisa. Pagbutang at border control checkpoint, ginaplanuhan-uhan. Samtang onset ang mga operasyon kontra illegal gambling ginka sa kapulisan sa pag-umpisa itbuan it Hunyo, tong itsa, masaming ginahampang it mga arestado. Tatumahan niya headlines balita national, halos 180 billion pesos nga punto, posible pang gamiton it executive sa Mindanao, sunuman kay SP Gatchaliana. Samtang Representative Louistro pabor sa pagbukas it pre-trial conference sa media ag publiko. Tatumahan niya balita, international state of emergency gindeklara sa Bolivia bangod man sa kinagamo. Bagong Air Force One ginpakita gun sa publiko. Tatumahan niya balita, entertainment British actress kasi Emma Hussein nagapangatubang sa kaso bangod sa pagpuslit it illegal nga droga sa Australia. At sa tumahan niya balita, sports sa Carlos Yulag Manghod nga si Aldru parehong nag-angkon it medalya sa men's artistic gymnastics sa China. Tatumahan niya health news, Amerika gapundugo na pagpondo sa HIV program sa South Africa.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Ag sa mga detalye man at balita lokal, narito man katon it Santon Vitamin C. Sige na siguro pagpahawam it mga hog racers sa probinsya Taklan para hindi umanyo maapektuhan it African Swine Fever o kon ASF. Kasag right na listang kumpirmadong kaso it ASF sa probinsya it Capiz kung nagtaliwan nga Domingo. Si kay Engineer June Agravante, Presidente it Aklan Livestock and Poultry Research Producers Cooperative, ngahugot nandang itatutukan o biosecurity protocols kay produce infection na. Naman pag strikto sa mga nagapasugod niya livestock, karne, ag feeds, kabigon kung halin sa mga affected, affected area. Pero iba sigon nga hog racer, hay ginumpisan go, no, pagbutang itrapal sa palibot itangkag para maprotektahan ang alagang baboy halin sa virus. Samtang itabisuhan manandar mga raya nga maging kalmadog, hindi pagdalion, ita nga baligya o ang alagang baboy nga wapa sa tamang timbang. Siguro man karang aro andang kahuman sa pagbulig sa office of the provincial veterinarian na kung upit Aklan sa pagplastar ita border control checkpoint. Tuyo karang mapreksyonan o probinsya kontra sa pagag it ASF.
2: Kasi na-experience na natin yan, yun na, number one, yung pag-restrict, no? Walang papasukin ng mga ano. Kung may mga reported man na nagpapalusot, dapat alert lahat ng barangay sa borders na mag-report agad. Tapos kami sa farm mismo, may mga innovation man din na ginagawa. May ibang naglalagay ng trapal, ang ano kasi nila, ibang ano, dala ng hangin, di ba? Trapalan nila, isa sarado nila. Actually, nag-ano kami, nag-usap-usap na sa alaside sa paghahanda, inaano na namin yung mga grazers, sana hindi mag-panic na ibebenta yung baboy nila na wala pa sa timbang na tama. Pero discretion na rin kasi ng hog racer, lalo na kung sa isip nila malapit na o baka tamaan, discretion ng hog racer sa disposal. Sana yung mga trader, yung buong ibili, hindi nila ibarat. Bukas baka pupunta kami ng Batan sa Caltabas, makatulong kami pag-set up ng checkpoint kasi sabi ni Doc Signel, mag-set up siya bukas.
0: Engineer June Agravante, Representante at Aklan Livestock and Poultry Racers Producers Cooperative, saan naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man niya balita lokal, kapin sa 11 ka mga operasyon kontra sa illegal gambling na madagon niya ginkasait kapulisan umpisa Hunyo 1 hasta 20 sa probinsya Aklan. Kay Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer Itaklan Police Provincial Office, nga bunga right hugot yung implementasyon ng mga programa at inisyatibo para matapna illegal nga aktibidad kay prosugal. Ewan si Gon sa mga nadakpan na edad 40 anyos pataas kung sa sina masamisa na ginahampang Hayro Baraha partikular tong isa. Halos katunga si Gon sa mga ginkasang operasyon ni Kasunod. It mga nabaton niya report halin sa mga concerned citizens samtang ro iba ay aktual mataangan na aktuhan na nagapatigayin illegal nga pagsugaga. Pinpunto pa ni Captain Ayon nga uwa it ginapagabi sa pagkasat operasyon ag pag-aresto sa mga bulbado sa illegal nga gambling. Maskin ro pagpataya sa namachan basta nga white permit o kon bukont otorisado itatungdan ni Anjet Gobyerno hugot man nga ginabawagan.
3: Kung sa June 1 hasta kita i-20, may aton nga 11 nga number of operations na gikandak ro aton nga mga kapulisan sa probinsya at Aklan, ma'am. Do kaya ba na naton kara, ma'am, no, nga na dakop is dudaya nga rang paghampang itbaraha, particularly ro tong it 40 pataas, ma'am. Do yun do mga karabanan nga edad nga nag-engage sa raya nga rang mga klase 8 illegal activities. Do yun do aton nga gusto nga iklaruhon, ma'am, no, gusto naton tawaan, gid naton emphasis, nga ro paghampang itsugal, mawa mo dait ginahamba naton nga may exemption kita kasi doing yon, ma'am, so long as doing yan uwa it permit bukon imaw it autorisado it aton nga gobyerno naton no more or agency nga may karapatan para magtao it permit sa dayang arang sugal ag dayang arang may ana nga ginapataya may sugal may nagataya imaw ron ag bisan sa inyo lugar, ma'am, imaw don is makategorize gid naton imaw ron, ma'am, nga illegal gambling kaya tama ron, ma'am, bisan sa namachan hay bawal gid aron imaw.
0: Si Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO, saan naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, their time alas 6:14 sa agahon. At sa madetalyo man at balita nasyonal, nga tumangkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nag-abot pa sa 180 billion pesos rupondo ang posibleng gamiton at executive department para sa pagbangon o kung rehabilitasyon at mga lugar na naapektuhan at magnitude 7.8 na linog sa Mindanao so kay Senate President Sherwin Gatchalian. So bagong Senate leader, hayo nagserbing chairman at finance committee na nagapangunang nag-ausisa sa 2026 national budget. So kay Gatchalian, ginasugong na narumas madasig na pagpagawa at pondo halin sa executive department. Halin sa 180 billion pesos, hasta it 18 billion pesos, sigon o posibleng gamiton sa idamit National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC bilang Risk Reduction Fund sa reconstruction effort. Posibleng sigon rin magamit para sa rehabilitasyon o kung umanya pagpatindog it mga edipisyo nga nasamad kasunod it mabaskog nga pag-uyog.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang tarupusan man yung balita nasyonal, pabor si Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro sa pagbukas at pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa media at publiko. Madumduman niya wag inbuksan sa media ro unang pre-trial sa kaso ni BP Sara agro pilang parte gamang. It's a show na ginpasugtan niya i-cover at media kapalit roll call sa mga nagtambong nga abogado. Samtang kinahangan man si Gon na maintindihan it publiko ro pondet impeachment court kung hamaan ginpili kara nga hindi pagbuksan sa publiko ro manatabo sa natungtan niya proseso. Kay Luis Romaid Ida pa uman-uman ag matrabaho ro pre-trial conference gabi Gon ro pagmarkay sa may medensya rason niya posibleng ginadumdum raya it impeachment court. Sa pasod yung Domingo, ay umanya na katagana rin sa bilog pang conference kung sa siin umanya mag-aatubang sa prosecution at defense panel sa Senate. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalar 60 pesos point 39 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa mga detalye man, balita international nga tamangkatan sa Santom Plus government. Nag-declared state of emergency si Bolivian President Rodrigo Paz. Kasundraya sa pilang Domingo ngayon, hubag protesta bago sa pagtaas at pressure at mga bako na krisis sa politika. Mga protesters nga supporters ni dating President Evo Morales ay nagkapanawagan kay Paz nga magpanaog sa puwesto. Mabong karsada rugin sarado ngayon nga nagtugay at kakungan sa pagkaon, langis at supply at bugong sa nasyon. Pani ito Bolivian President yagin pahugagon na narma kapulisan ng militar para maibalik ro katawhayan. Depende sa man kara nga ro pagdeklara na it state of emergency ay para maibalik ro normal sa normal ro sitwasyon Bolivia kung sa siin na puro mga organized group gamang ro gapatigayon it kinagam.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang tapos naman niya balita international, ginpakita go ni U.S. President Donald Trump ruan ang bagong Air Force One. Boeing 747-8 jet ay donasyon ni Qatari government halin pa kung nagtaliwan niya dapat. deposit US military room modification para sa luxury jumbo jet agray nagakagait $400 million. Diskurso ginpeg ni Trump karaya isang kaklase it nagagupad nga White House sa label itasang ka luxury nga wa nakikita itawo ka. At again, anay right initial commissioning flight sa pagpanguna to US Air Force ang tisray sakyan it US President. Mga modification, hydro security, mission, communication, logistic supports at mga advanced technology. Kana ni mga paghalin sa tag-anay tiroplano ay gubusan ko nga na-naturalize.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa mga detalye man balita, entertainment nga tumangkato ni Premium Dito. Nagapangatubang sa kasoro British actress nga si Emma Hussain bangon sa paghanagkara nga magdaga ikapin sa 320 kilogram nga illegal nga droga pasod sa Australia halin sa West Africa. Posibleng masantansyahan ito reklusyon perpetuar o 34 anyos nga aktres kung napamatud-ano pagpuslit kara ita metamphetamina. Base sa investigasyon ng kaibayang aktres o mag-asawa halin sa South Australia nga naghana nga magdadroga nga ginatago sa butangan it mga uling halin sa containers it gana. Nagkagaroon ng sambit niya droga itagaabot sa $208 million. Niya naka-refuse bail ro actress aguman niya nagmagapangatuba ako mag-aatubang sa korte sa Agosto. Pumida ro actress sa pelikulang Hummingbird kay baro aktor nga si Jason Statham ko 2013.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: At sa mga detalye man, Balita Sports nga tamangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Parehong nag-uli it medalya ro magbanghod nga si Carlos ag Aldro Yulo sa 13th men sa Artistic Gymnastics Senior Asian Championships nga ginhiwat sa Sony, China. Nagangkot bugawan ni medalya sa floor exercise final si double Olympic champion Carlos Yulo. Samtang manghod kara hay nakabuo mata it bronze medal matapos sa historic podium finish. May kabilugan niya 14,700 points si Carlos samtang silver man runay uli ni Shoma Chusi Kayama it Japan. Samtang si Aldro ay may 14,300 sa unang kaginan sa kasisayan Philippine Gymnastic kung si Ian nagkaiba na magmanghod sa sangka senior level podium. Kaya man, unang kaginan niya nagka-encuentro daywa sa senior Asian Championship level.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: At para man sa atong health news portion. Igapundogon ita gobyerno at Amerika pagpondo sa mga programa kontra sa pagkalhit it human immunodeficiency virus o kon HIV ag AIDS sa South Africa. Para sa kasayuran it publiko presenting may masobra kong milyon nga South Africans lang kabuhi nga may HIV ro pinakamataas nga numero sa bilog nga kalibutan. Ginaangot man it US State Department ro desisyon sa ginaligar kapasgawan it South Africa nga protektahan ro white minority Afrikaner community sa sagkakusasyon nga pauman-uman go nga ginpamalibaran man gobyerno it nasambit nga nasyon. So sa US to itasambit yati ka nga itaguyod ro self-reliance it South Africa agbawasan ro pagdepende kara sa pondo it Amerika. Dugang pagkarang ro South Africa isang bilogon sa mga middle income country nga may bastanteng ikasara nga suportahan ro kaugalingon kara nga mga programa nga pang-ikaayong gawas.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katrapo Philippines sa Dertama na size 21 sa aga. Agri mo balita ang tipon bilog ng puwersa at Axa Farm Network Philippines 96.5 kadibo makanya adlaw kita it Lunas June 22, 2026. Agri balita ang kato Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men at Premium dito. Vision X Plus Softgel Capsule, ro kapsula para gid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto ito, Yes to Health Incorporated, ro Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, a Clear Skin Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa,
4: exciting dito.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
10: Premium D3.
11: Premium D3.
12: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
14: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
15: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mukha-kampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
16: Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Rafael Yusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
20: Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026.
21: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:35 na sa gabi.

good morning. Maayad-ayad nga gahon na banwa, saton ka nga mga katropa. Mga sukita nga nag-apropamati, makaroon ka nga adlaw. Oy, Lunes ha. Pizza 22 kita buga ni Tahunyo 2026. Bago rin tanan nato na nga pag-welcome, magpag-abi-abi kinyo, it maayad-ayad nga gahon. Maayad-ayad nga pag-propamati sa mga katrupa ta nga nag-apopahaom, makaroon nga gahon. Lunes ha, may opisina, may trabaho, may klase, sa aton ka nga mga pribado at pampubliko nga mga eskwilahan. Ani mag-huimos-himos na mga katrupa. Iba nga mga empleyado sa gobyerno, nag-amat-amat na sa mga pribado nga mga kompanya. Morning sa mga tricycle drivers sa Banwaid, Kalibo. Kabugusan nga probinsya Daklan, nga Cape Islay, Boracay. Sa mga public transportation naton, nag-arangkada na. Nisrang adlaw ay. Kinahanggan timprano pa kita agahon. Good morning sa mga kaiping tanga mga kaprobinsyanan nga nagamonitor sa radyo, nagapropamati, makaroon ka ng agahon. Probinsya it Capiz, Antique, Northern part it Iloilo, Oy Romblon, Masbate, Agiya sa may Southern part it Mindoro. Ugan-ugan ro adlaw nga rananda sa ray nga mga lugar. Sinman niya sa aton sa Western Visayas sa mga katrupa. Good morning sa mga naka-online na, nakatutok sa aton karanga Facebook Live. Sabihin para aton nga mga OFW makaroon sa abroad. Aton ka nga may manghod makaroon nga nagatutok man sa online sa aton nga YouTube channel. At sa mga naka-download, it radio application at XFM. Ha? Libre doon. Huwa ita bayaran. Yan yung magpropamati ang kamuna. Kapin para aton nga mga aklanon nga mga suki. Pag siyempre aton nga mga balikbayan niya sa Pilipinas. Good morning. Ni bagong adlaw mga katropa raton kara nga pag-ugo istoryahan mga mainit nga mga topiko. Pero unahon ta kamusta ro dagagan it aton nga panyampo iya sa Western Visayas. Oy, nagabaskog mga katropa rong bagyong si Francisco. Ha? Pagpadayon

0: nga nagahugag pa west north west ro raya karang bagyo wa ita chance nga mag-igo ra sa Pilipinas madaplis yang imaw sa may parte kara ita extreme northern Luzon no in fact may mga signal number 1 nga ibang mga lugar to sa may parte ta Luzon sa may northern Luzon mga katropa dahil sa posibleng baskog tabiro bagyo nga na pasalamat yan kita hindi maglandfall ra mga katropa malikya gang ro bagyong Francisco at sa pinakalitis makaron nga report ita pag-asa rong sentro ita bagyo nakitano na sa 715 kilometers sa nasidlangan ita Tugigaraw City sa Cagayan. May kabaskugon nga hangin na nagaabot sa 140 kilometers per hour. Nagabubugso marang ka mga katropa sa 170 kilometers per hour. Paskugon nga mayad yung taron. Pero rumanami yang iati mo sa dagat karon maarang ka mga katropa raan na ka nga puwersa. Hindi sa gugta iya sa Pilipinas. Manaba ro chance nga maglandfall ro raya ka nga bagyo bisan si inman nga party ita nasyon. Pero ginagawaman nga pabaskugon it bagyo mga katropa ro southwest monsoon o hangin nga habagata. Agi mo rayro makapikto makaron iya sa Visayas. Agpati sa Mindanao. Pero grabe gida kara iya sa may area it Palawan. Dagasaong kita karon mga katropa sa Western Visayas. So may mga part makaron nga maugan-ugan. Iya sa aton nga ra, maugan-ugan raton karang adlaw. May pag-init-init man, pero grabe tabiri init. Nangamuyo tari ba ganing nga mag-ugan. Grabe tari init man na makaron. Maronta kung na El Nino raton nga sitwasyon. Kung chimpo itigiinit, paskara kung mag-monsoon break man mga katropa o marangkada ang roister list, grabing init mabatsaga na niya sa panay. Bilog nga Pilipinas. Na makaroon may bagyo, ginahatak na ro kwan, ro habagatan. Agdaya rong magapaugan sa aton karang mga lugar sa bilog nga Western Visayas, mga katropa. Pagantayan da. Kung nagaganit aton nga panyempo, report ka rin pag-asa aton nga igabasyada. Oy, good morning, Anik. Kaya antin din sa usa nga nagamonitor kay Uncle Charlie, ha? Nagakapi-kapi, it's Anton Gold Cup. Kaya Aljon Dirilo, morning. Morning! Naroon sa Ruel ang Junior Barbershop. Pati man yan sa Alpatik Cellphone Repair Shop, ha? Kay Robert, ag kay Cap Junior, ag kay Mike Paulino. Morning. Russell Cahili, good morning. Naskabayugan Malinaw. Kaya Opelia Rocio Alejandro, good morning. Si Melanie Noo, nagamonitor man. Good morning. Aton nga mga katropa una, Marianita Ritinho, good morning. Oh, happy Father's Day. Kahapon, Father's Day. Kay Jory Jorpo, good morning. Kapi-kapi mananay, aguna sa REC Gravel and Sand sa Tabao, Banga. Good morning. Kay Rex Pilayo, good morning. Gima Tolentino, good morning. Si KJ Noynoy, Igtanlog, Solidad, una sa San Francisco, California. Good morning, Noy. Agropamilya, Igtanlog, Solidad, sa Numansia, sa Ibahay. Thank you pa sa pag-highlight. Ay, may bagyo kita, ha? Pero ipikto it bagyo, uwa katon mga katropa, bisansiin. Iya sa Western Visayas. Pero ipikto takaton is habagat. Daya rong sambilog nga ginabantayan permi kung maghabagat kita iya mga katropa. Kung may bagyo, may habagat iya sa Panay. Sa Western Visayas, pati ro Palawan, naga Mindoro, Iguron, Ita, Habagat. Ama Teresa Libardo, good morning anay ha, naga monitor. At syempre kay Baby Maki Koy Koy Kolot, nasa Bliss Ibahay, good morning. Naka-bullseye, gida. Good morning kay Mama Teresa Libardo nga nagamonitor ya sa Andagaw ag nagakapitapin. Good morning. Morning ha. Ara ro pinakalitis nga dagagan anay panahon sa aton karang nga pag-asa Metro Manila. Ano ro bubantayan itaton karang nga mga mangingisda. Sa aton nga mga kadagatan matiya sa probinsya Taklan medyo matutaway. Pero pagabot mo tunga-tunga mga katropa ay medyo mabubagod-bagod yung taray habagat. Para makaroon rong latest sa aton karang nga pag-asa sa aton nga weather forecast. XFM Weather Update.
1: Weather Update. Magandang umaga, narito ang ating update sa binabantayang bagyo, si Bagyong Francisco. Bahagyang lumakas ang bagyo o typhoon na Francisco habang ito'y nasa Philippine Sea. Ngayon, ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo ay nasa 140 kilometers at samantala itong pagbukso ng hangin ay umaabot sa 170 kilometers per hour. Alin lang last 4 ng madaling araw, huli namataan ang Lioness Center ng bagyo ay nasa more than 700 kilometers silangan ng Tugagaraw City, Cagayan. Nasaan pa rin natin itong bagyong Francisco ay makikita itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo-lalo na itong Palawan, Visayas at Mindanao. Nasa mga kababayan po natin sa Palawan, Visayas at Mindanao, makakaranas po ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Itong mga pag-ulan, dulot ng habagat ay concentrated dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad ng Palawan, Mindoro provinces, Negros Islands Region, Western Visayas, Tambuanga Peninsula at Arm. At yun namang low pressure area, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Kaya sa mga oras ito, hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating lagay na panahon ngayong araw. Sa lukuyan itong low pressure area ay nasa layong more than 2,800 kilometers silangan ng Luzon. At itong low pressure area, inaasahan natin na ikilos pa-recurve patungo sa Japan. At ito naman yung track o forecast track ng bagyong Francisco. Inaasahan pa rin natin ito yung mag-recurve bago itong lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility. Inyo papansin na ito'y mananatili sa kategoryang typhoon bago ito lumabas ng R. Sa araw ng Martes at Miyerkules, June 23-24, itong sentro ng bagyo ay inaasahang nasa pinakamalapit na distansya sa extreme northern Luzon, around 200 to 300 kilometers silangan ng Batanes. Kaya, nagtaas na po tayo ng wind signal number 1. Sabihin nito, itong epekto ng bagyo ay maramdaman, maranasan within 36 hours. Ang epekto nito, kapag nasa ilalong tanong wind signal number 1, ay pagbukso ng malalakas na hangin at may mga malalakas na pag-ulan. At yung makikita, ang mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1 ay sa Batanes, northern portion ng Cagayan, sama ang eastern portion ng Babuyan Island. At dahil pa rin sa bagyo, sa araw ng Martes at Miyerkules, June 23 at June 24, inaasahan na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pag-uunalupa sa Cagayan at sa Batanes. Anday pa rin sa habagat o southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang malakas na hangin sa La Union, Pangasinan, Calabarzon, Romblon, Masbate, sa malaking bahagi ng Visayas, Tambuanga Peninsula, Misamis Occidental, Lano del Norte, Cabiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin na pagbukso ng malakas na hangin sa Luzon, Visayas, Tambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa Miyerkules, June 24, inaasahan pa rin natin ang pagbukso ng malakas na hangin sa malaking bahagi o sa halos buong Luzon, buong Visayas, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Yan po ang ating update sa binabantayan ng bagyong Francisco. Mula sa Pag-asa o sa Alzar de Aurelio.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Ayun, doon ro dagagana itadaya karang bagyo pero rumanami ang abisa bagyo nga wata kita ita watat paglando watat pagigo. Rupart ita extreme northern Luzon. Daga sa timo may mga igapanaog nga ning signal number 1. mga katropa. So iya sa aton is ugan-ugan niya tara dahil latakon na ro habagat ta. No? Ro kon bagyo ito sa ibabaw, igo kita mga katropa ita mga matinding nga pag kasi iya kita sa chimpo ita. Okay, good morning kay nung Andy Norada nga nagamonitor. Watching makaroon sa Dumlog, Tambak, New Washington.
2: Good morning!
0: Morning, nakatutok makaroon karangan. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad, ang kay Cloyd Beltran gali, ha? Good morning, Cloyd!
2: Good morning! Man,
0: iya sa aton karangan pagpangalagad, makaroon karangan gahon na mga katropa. Makaroon yung galing nga gahon, by the way, isingit ko lang, no? May gin-attempt nga barilon. Ang impact binaril gid gani galing wa gid ma kwan man no wa ma I think wa maigo binaril rusang ka miyembro ag katapo kara ita media no ito sa may party ita Rojas City sa Capiz ang Coleman no ita ana ita Baskog Radio nga ginaaligar mga katropa gin tiro no makaron karang agahon sakay itana karang sagakyan una sa may area kara ita probinsya kara ita Capiz makaron yang gito nga agahon mga katropa so wa pakita ita dugang karang mga information kon anorong plastada aga senaryo nga natabo sa rayang pagbaril makaron nga agahon pero igo kara ro sagakyan no makita nato may mga igo ro sagakyan na ita daya karang Anchorman ita Baskog Radio mga katropa makaron karang agahon pwede naton makonek rondo dero anang ako ano para ma nakita nun daywaro igor ita daya karang sagakyan mga katropa no pugang klase nga sagakyan I think is UB rong habaril nga dumiritso ito sa binit ita karsada sa mga porsyon nito may mga kagamuhan no ito sa Park National Highway sa gihapon ito naging diritso eh, kasi binaril yung timo eh kita na itong daywa ka kwan igo ita pagbaril ro umigo sa sagakyan na makaroon niya gid nga agahon mga katropa ito sa probinsya kara ita Capiz sa Rojas City ang Coleman ita Baskog Radio kilag tara sa Baskog Radio nga ra mga katupa karon nga gahon din na pari ro ana karang nga sigakyan daya karang mga katupa so mga detalye karon bantay kamo sa ini magbuhay at ron gigabasyada kinyo sa atong karang pag pangalagad ya sa atong karang programa na ano ro mga mainit makaron nga mga topiko nga aton matang nga pag-uwi istoryahan no iya sa aton karang nga pag pangalagad banwa kahapon gin celebrar naton ro Father's Day para sa mga tatay. No? Dapat gani every Father's Day nga tawo ang gidat importansya ra or even magpaguwait ng mga executive order abir para tawo ni importansya ra aton karang nga mga haligi itaton karang nga pad. Now, may gin propose ro Congress I think karon nag-propose kara si Representative Jokno no sa 105 days nga paternity leave so pag ambang paternity leave para sa mga kwanda sa mga igmahod naton nga mga tatay agro nagaduso kara mga katropa is si Akbayan Party List Representative Chil Jokno no nga tawaan or pagawigon ro mga benepisyo it paternity leave para sa mga ama. Kasi makaron pilagang ro gina-provide ita layi is 1 week. 7 days. Ha? So from 7 days, himuon ra nga 105 days. Sa gina-propose makaron nga Paternity and Parental Leave Act or ginatawag nga Papa Leave Act mga katropa no agdi kara sa nasambit kara nga bill nga ginapropose ara para sa mga tatay ra no mga mister nga nagatrabaho sa pribado nga mga kompanya. Under sa raya karang proposisyon, rom daya karang nga bill, una madugangan rong bayad nga paternity leave it 90 hasta dire-diretso gid aron every day. Ag pwede man magamit ro dugang nga 15 days. 15 days nga bayad nga leave sa sugod itsang dagko. Umpisa ko pagkaunga ko anak karang nga misis mga katrupa. No? Dati medyo okay pa ro 7 days. Ha? Pitong adlaw nga bayad sa leave. Kasi ro na sa isip abi it aton karon nga mga igmanghod before. Mga tatay, no? Ro anda nga pagakitaon. Sa anda karang nga trabaho. Ro mga nanay, una ka tara sa panimagay. Ag hindi pa taron maka trabaho mga pero sa panahon makaroon, ibago taro dagagan eh. So kinahangan naton nga mabutang sa insakto ro paternity leave sa maternity leave. Dahil nagagawa sa mga pagtuon, sa pag-istudyo mga katrupa nga mabahog rong papel itatay sa child development. Diba katropang Christian?
3: Ayaw, di ba?
0: Christian, nag-tatay ka. No? Mabahuraan ang papel, mga katropa. Kanuang nag-unga si Mrs. na, yaya ron, nami kita man na kung matabo. Ha? That's why nga naisip na itadaya ka ng mga igmanghod naton. Aguna sa Congress, nga mangin kaparti imawda, nga matawaan itchimpo ro mga tatay nga maalagaan ro anda kara nga mga unga oray nga mga gapsag samtang una pa sa level it ginatawag naton nga child development ha ro ray kara nga mga gapsag mga katrupa ag sakop it daya kara nga papa lib aka ro pareho no. Ro parihong may asawa or bisan white kwan, white nagserbi ang abing ama. No, ibutang tabi man na namatay. For example, namatay ro na ni agro tatay gataro. Asikaso. No, do yun doon kwan di karon. Bukod niyang ita para sa mag-asawa kundi para man sa sulong tatay mga katropa. Ha? Well, may panda man yan ni Kersi Juk, no eh. Nga rong mga ama nga hindi magamit ita bayad sa lib para suportahan ro anda karang nga pamilya pwede nga makasuhan ro mga kompanya sa mga katropa iya sa aton sa Pilipinas. Now, kung madayunda ha ro ray ang 105 days paternity ag parental leave act or papa leave act mabahurong epekto mga katropa sa mga trabahador. Bukod sa trabahador, sa pamilya, ag pati sa negosyo. Kasi rong proposisyon, magapagapad imaw it paternity leave halin sa 7 days, paadto sa 90 days. So dire-diretso nga leave dun. Ag may dugang pa nga 15 days nga pwedeng gamiton sa sugod it unang dag-on. It o nga mga it gapsag. Now, ano rin epekto sa mga trabahador? Sa mga nagatrabaho, di kara mga katrupa. Kung ikaw o tatay, mas mabuhay rong suporta nimo sa nanay ag sa unga mga katrupa. Una ka eh. Di ba? 105 days. No? Ro first 3 months after nga magunga ro nanay raya rong pinaka malisod nga parta para sa sangka pamilya mga katropa both nanay ag tatay. No? Nabatsagan nyo ron ni katropang Christian mo.
3: Ayaw, lima!
0: Diba? Katropang Christian. Oro ipikto baga? Nga ito nga ginatanaw. Ha? Sa sugod ita pamilya. So doon nga part sa unang tatlong bugan nga ron. Ha? First 3 months, mga katropa, di karon rumpi na kamalisod nga part sa pag-alaga ita unga mga katropa. The same time sa nanay. Oh. Ikaywa makaangkon pa ita bastante nga tiempo. Ro ama. Para magbulig sa pag-alaga it gapsag ag pag-asikaso. Ita ina no nga nagapamayada mga katropa halin sa anak kara nga pag. Dito yung mga epekto nga ginatan-aw naton. Ha? Ikaywa o pangatlo, mas matibay nga koneksyon it ama ag unga. Kung matabo. Kasi kabuabo nga mga pagtuon, makaroon mga katropa nagagawa sa nagakasari-sari nga nga mga nasyon, nagapakita nga kung mas nakaibahan, magkaibahan ro ama ag ro unga mga katropa sa first months, pagang, or bisan hasta mag 3 months, mas nagiging aktibo sa pagpabaho at pag-alaga rong ama sa anak karang ikapat, mas patas nga pag tao ay responsibilidad sa pamilya. Doon ang pinaka-importante sa tanan. Agdaya rong tinutuyo sa nasambit karang proposisyon. So bukod niyang itro nanay, rong may sagabton sa pag-alaga itdaya karang gapsag. Kundi pariho sanda nga ginikanan tatay ag nanay mga katropa. Pero kasayad kamo may mga challenges da nga ginatan-aw naton no ag posible nga mga challenge ra nga makaapekto sa mga maintok nga mga negosyo, di ba? Nami ro una nga to eh, pero pag-abot sa mga challenges ra ginatan-aw naton ro epekto sa maisot nga nga mga negosyo mga katropa, sa mga trabahador nga maintok ro ng company o maisot na lang ro ginakita. Kung tatlong bugan nga maduga ka sa imong nga trabaho or even usang ka empleyado, posible nga mabudlayan ro mga maintok nga nga mga negosyo, especially kung sang kiri man lang ro anda ka nga mga trabahador una sa duyon nga ron nga kumpanya nga kaisot ma lang para maisot man ro ginakita sa katropa. Sa ano matabo, kinangan mo nga mag-usoy ita kabaylo anay. Or iba karon mag-overtime sa trabaho sa katropa. Pero iba nga ron nga mga empleyado. Ha? So, pangaywa, posible may mga hiring. Pero bias doon. May mga nagakabaga ka nga basi magduha-duha ro iba nga mga employer sa pagbuo it mga gagaki nga naga or una sa edad no it pangpamilya o tabaga nga kun magiging mahaba rong leave entitlement it daya karanga tatay. So, raya ro sang bilog sa mga isyu nga nagagawa sa mga public diskusyon. May kantanan sa proposisyon nga ra mga katropa. Diba? Ikapat ro gastos naton sa sistema nga nagaginakuan eh. Ginaplastar it mga ginika. Sa proposisyon, dayro man nami, iga-reimburse ita SSS rung leave pay nga iga-advance iga-advance it employer. So, kung maipasar na, kinahangan gihapon ng bastante nga pundo. Ag kinahangan may maayos nga reimbursement system, agot nga hindi mabugatan rung kumpaniya man mga katropa. So, medyo patas yang nga Now, kung tanawon naton, bukod niyang it's simple nga dugang nga bakasyon para sa mga tatay eh. Dudaya ka nga pag propose nga nga paternity leave, 105 days nga paternity leave. Raya, may pagkilaga. No? Ngarong pagpabahog, itaton ka nga mga inong responsibilidad it parihong ginika. Diba? Number one dun eh. Well, makatarungan raya para sa mga trabahador. Nga mga tatay. Kasi kung 7 days yang paternity leave, 1 week, agos bukon it bastante para alagaan mo ruing gapsag, agruin mo karon nga. Pero on the other side, kinahangan man nga siguraduhon itaton karon nga gobyerno nga hindi mabutang sa agang-agang ro mga maintok nga negosyo. No? Ag dapat may klaro nga mekanismo it dayang reimbursement it anda karang gingastos sa sugod it 3 bugan nga ron mga katro. Ha? So ro challenge kung paano naton ra nga i-balanse. Ro sistema nga ra mga katro. Kung paano balansihon rong kapakanan it pamilya, agrong ikasarang it mga negosyo nga magkumbaga makapadayon pasandara nga maka-operate after 3 months kasi nabawasan to kwan eh. Tawo eh. No? Ay kapin pa kung roo kwan ay tanan ay puro may ay pamilya. Gato umatama, nag-unga umatama. Diba? So ginausin na ito nung balansing ng pang sa makaroon karang panahon. Now, para sa mga ordinaryong mga trabahador, especially kung uatabi it na daya karang kabulig, di ba? Or malapit nga mga kamag-anak nga mag-asikaso anay nga magbulig para sa pamilya nga ra o sa mag-ama at mag-ina. Posible nga tanawon ng daray. Bilang makatawo nga sistema. Ag makatarungan nga reforma mga katrupa sa aton karanga mga igla. Naro, pinakamabahog abing nga debate di kara, hay bukon it kun kinahangan baga it ama rung mas mahaba nga rangalit. Diba? Kundi, kung paano pagapunduhan ag i-implement ag bukon yang ita makatao ita makapagain baga sa trabaho ag sa negosyo. Doon no, ginatanaw naton mga katropa. Sa part ita ama is okay taron. Pero sa mga maintok nga mga negosyo ag sa trabaho may epekto mga katropa. That's why nga ginadebatehan pa rong maurang hinampang. Kung padayonon o kung hindi, ruraya ka nga 105 days paternity and parental act, mga katro. Ipaita ka na rin mga tatay eh. Okay, medyo okay na rin, manami itang ng regalo kahapon sa father. Bullseye! Bullseye! Galing eh, abo pa nga mga bubantayan, mga katro. Good morning! Hoy, good morning kay Randy Santisa sa listening kita mga ron. Eleonor Ipulhinte, good morning! Good morning! Kay Nabaira Mapa Irvin, good morning gid ah. Gapasyaratro Mapa, pamilya na sa Barangay Kabilawan, Madalag, Aklan, Agdoob, Siman, Tracking, Agsailog Tracking Services ah. Good morning gid ah na. Kay Arnel Redondo, good morning. Sharon man sa nangunga nga si Alia Redondo. Nagsaan na ka ng asawa nga si Sharon Redondo sa Valenzuela City o ito sa Metro Manila. Good morning! Nakatuto ko. Sa aton karang programa makaroon karang agahon. Good morning. Kay Aristo Natividad, good morning man ha. Happy Father's Day sa mga tatay. Kay Dante Natividad. Ag Buknoy, Nidika. Kay Jason Nidika, Recente. Ag kay Michael Sonio. Good morning. Good morning. Kay Mati Torniani, good morning ha. Thank you gina sa pag-highlight sa aton karang programa. Sa Tornia Family, naroon sa Ibahay. Nag-monitor makaroon nga agahon. Good morning! Rene Rosgal, good morning! Good morning! Yan, good morning, gida. Kay Nanay Clotilde Natividad, kay Ate Girlie Natividad, kay Christy Beriber, kay Jose Arlene Beriber, o nasa Tigbawan, Madala.
2: Good morning!
0: Yan, kay Eleanor Ipulintia ba na mayad lang agahon? Good morning, ha? Kay Eleanor. Kay Noel Tamago Senior ng Noel, good morning!
2: Good morning!
0: Nag-propamati makaroon nga agahon nasa Tamagos Delicacies doon. Gino Andre Casas, good morning!
2: Good morning!
0: Nakatutok man. Iya sa aton nga pagpangalaga. Joms Atiro, ha? Nagatutok sa radyo. Una sa Mabilon, New Washington.
2: Good morning!
0: Ay, Dang Villanueva, good morning! Happy watching from Taipei, Taiwan. Oy, good morning daw na, ha? Kay Dang Villanueva.
2: Good morning!
0: Nag-propamati, makaroon karang agahon ka aton sa aton karang pagpangalaga.
2: Good morning!
0: Mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, hara, speaking of trabaho, sa bilog sa mga congressman nga grabe taraan ng ursa pag-abot sa wage, minimum wage nga ra, it mga trabador is si Representative Eli San Fernando. Ha? Kita nyo may anang may forum ro Regional Wage Board. Harap-harapan pa nga ni nga gintira mga katrupa, raya ka nga mga taga-Regional Wage Board. Kasi may pinaglalaban. Daya karang nga si Representative Eli San Fernando pag-abot sa sweldo. No? Agsambilog sa mga ginaduso na ro pagduga it daya karang nga regional ag provincial wage system. Agro pagbaylo sa raya karang nga nationwide wage o minimum wage nga ginatawo. So kung sa aton pa, dapat parihusun tanan. Roswildo it tanan from Luzon, Visayas, Mindanao. Wagon it ginatawag ng mga provincial rate. Iba't abi, ro minimum wage it mga taga NCR pag abot sa probinsya. Kasi nagapati ro iba nga bukont at patas da. No? Nga magkaiba ro minimum wage it mga trabahador. Nga pareho man lang ro trabaho. Oh, pero rugin kaiba gang ito ang imaw sa Metro Manila, kita iyagang sa probinsya Itaclan. Rugin na istaran man lang ro nagkaiba mga katrupa ro imo man lang nga lugar. Di same trabaho kun ano ro trabaho it mga tagamol ito ang iya sa aton. Pareho man lang nagatutindog ka malaman. Nag-awatubang ka sa mga customer. Moman sa mga hotel, sa mga bangko. Ha? Sa mga pribado nga mga kumpanya. Pareho man lang ro trabaho mga katrupa eh. Pero ham-an it iba. Ro minimum wage it in CR ag sa probinsya. So kung imong isipin, matsabukon at patas matuod eh. Oo. Oh. Ag may mga time nga pareho man lang man represyo it mga bagakon. Di ba? So ginawa nga ra ni Congressman Eli San Fernando mga katrupa. Nag-antoya ron sa aton sa Kalibo Ati-Atihan Festival kung nagtiliwan nga ra nga Ati-Atihan Festival. Now, mangutana ka mo hamat ginabatikos na mga katrupa rong Regional Wage Board. Kasi may mga dahilan. Agraya nga nga mga rason mga katropa nga gina-raise ni San Fernando is the same sa ginawa nga itkaabuan naton nga may manghod sa probinsya. Di ba? Sa mga provincial level, ginawa nga oh. Masyadong mahinay rupag taas its wildo sa provincial level mga katropa. No? Kagabanan karon maisot aga kunyang pa sangkiri ro wage sa increase mga katropa gina may nang 50 pesos may na may 20 pesos nga gina provide it regional tripartite wages and productivity board, di ba? So may time gid nga wagit ang ani naga dugang it swildo ro aton nga regional tripartite board mga katropa. Pero kung presyo it mga nagapangunang mga bayakon, grabe takataas. Pagkaon, kuryente, Ro mga ginaupahan ninyo, ro pamasahe doon, tanan. Kapin pa nagtaliwan nga nga kwan, krisis na ton sa lahat. Nagtaas ro sweldo, uwa. Diba? Pero hamat ro mga regional tripartite board nga ra, hindi sanda, hindi nanda pag-ilibel. Ro swildohan it mga maintok ang mga trabahador sa paggagasap mga presyo at mga nagapanguna mga pagkaon, bagay ran atos kuryente, bagay ran tas tubig. Diba? Ikaywa nakaangkon ita legalize wage disparity nga ginatawa. Halimbawa, mas manaba ro minimum wage iya sa probinsya Itaclan kung ikomparar mo to sa NCR. Nga bisan pareho man lang ro pagtaas it presyo. Diba? Pareho man lang ro presyo ito sa Manila, pareho man lang ro presyo man iya sa atong sa probinsya Itaclan. Ro mga nagapangunang mga bagakun. Diba? Agray ro sang bilog sa mga nagapangunang argumento para sa national minimum wage nga ginatawag. Parihason talang ta. Hamat hindi maubra it gobyerno ra mga katrupa. No? Now, ikapat is, or ikatatlo, bukon it bastante. Ro, regional wage boards para mag-provide it living wage it mga oh. Well, nababatian nato na kay Fernando kun amata. Kay San Fernando. Nga magayo paro minimum wage nga ramas sa ginatawag nga family living wage mga katrupa. So hindi mo masabat pero makaroon nga sistema sa matuod-tuod nga kinanganon it mga trabahador. So kung magswildo ka kita nyo ro, kugang gihapon dahil sa kabuabo nga mga kinanganon sa sugod it panimagay bisan mga basic yan nga mga kinanganon. Kapin pa kung may pamilya kag kabuabo yung mga unga. Bugto gid ro pagtubo. Ha? That's why nga ginatan-aw naton nga mas ginauna parong capacity to pay. It negosyo kisa sa pag-abuton itaton nga mga trabahador. Ha? Agdaya usually ginagamit sa mga argumento. It negosyo. May kaangtanan sa gastos ag posibleng epekto sa employment ng mga katrupa. Pero uwa natatawaan it bastante nga timbang rumpag taas sa mga gagastuson nga naapektuhan rung mga trabaho. Diba? Kabuhay yun lang nga problema. So hamat until now hindi na pagtawaan it atensyon ita Department of Labor and Employment. Si San Fernando, harap-harapan na tinira na rung kwano. Mga wage board. Kung nagtaliwan nga Domingo, dahil sa sistema makaroon mga katrupa, itdaya ka nga wage seating system iya sa Pilipinas. Di ba? Araw-araw porsyon, pamatian ta. Una, nagapamati ro kwan. Ro mga taga-regional tripartite board. Mga katrupa, pamatian ta ro porsyon sa anang karang pagpahan.
3: Ako magpapaligoy-ligoy pa. Ayoko ko kasing maglokohan tayo dito eh. Ang tinutulak ko ng kamanggagawa party list, eh buwagin na yung mga regional wage board. Buwagin na po kayo. Yun po ang posisyon namin. Kasi naglolokohan lang naman tayo dito eh. Kasi taon-taon na lang naglolokohan tayo dito sa mga regional wage boards eh. Magkano yung tingin namin para makasabay yung sahod? Take note po, ang ginagamit namin na salita ay makasabay ang sahod ng mga manggagawa sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. At sinusundan lang din ho namin kung ano nakasulat sa konstitusyon. Yung karapatan namin para sa sahod na kayang bumuhay. Wala hong manggagawa dito ang maniniwala na kayang bumuhay ng kasalukuyang minimum wage. Puro utang ho ang mga manggagawa dito, alam po namin yan. Bakit ko ho binabanggit na para tayo naglolokohan dito? Eh yung vice chairperson nyo ho, si Ma'am Desiree. Siya na po ang umamin during one of the lead committee hearings. Walang nakikita na rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Tapos nandito tayo ngayon, nagkakaroon ng public consultation para ano mangyayari? After the consultation, bibigyan nyo ho kami ng barya-barya, 50, 40, And you will say, sapat yan para sa mga manggagawa. Binabanggit ho, sa krisis, pare-parehas tayong tinatamaan. Gusto ko pasinungalingan yan. Dahil iba ho ang tama ng krisis sa mga manggagawa, lalong higit sa mga minimum wage earners at sa mga middle class earners po natin. Alam niyo kung bakit? Buti pa nga ho, yung mga malalaking negosyo, kinausap ng gobyerno. Pero ni isang beses, hindi kinausap ang mga manggagawa. At ano ang tugon ng economic managers in the Department of Labor and Employment itself? Ang banggit, walang rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa, and they would prefer mas nanaisin ng gobyerno na bigyan na lang ng ayuda ang mga manggagawa kaysa itaas ang sahod. Hindi po namin gusto ng ayuda. Ang gusto namin ay makatwiran na taas sahod para ho makasabay kami sa pang-araw-araw na kailangan ng mga manggagawa. Kaya itutulak ko rin ho sa Kongreso, kung hindi naman uusad yung pagbubuwag ng regional wage boards, eh marapat na lang na i-zero ang budget ninyo na regional wage boards. Bakit? Kasi hindi ho tumutugon for the past more than 3 decades. The regional wage boards has not responded to the needs of the Filipino workers. Di po kayo tumugon doon. Binibigyan nyo kami barya-barya. Binibigyan nyo kami ng mumo. At gusto nyo pa magpasalamat kami. At kung datos at datos lang ho, hindi nga prinisent ng DepDev eh. GDP has almost tripled from 2001 to 2024. Labor productivity has almost doubled, 80% from 2001 to 2024. Yet, real wages, sahod ng mga manggagawa, halos hindi po gumalaw. Ano pong gusto niyong gawin ng mga manggagawa? Magpasalamat sa kasalukuyang sahod na meron kami? Kaya kami po ay diretsyong nakikipag-usap sa inyo para ipabatid po sa inyo kung gaano kawalang kwenta ang mga regional wage boards, gaano kainutil ang mga regional wage boards, at gaano po kayo kamanhin sa kalagayan ng mga manggagawa. And our position is, buwagin na po ang mga regional wage boards, tanggalin ang provincial rate, ang punto po ay simple lang. Bigyan niyo naman po ng pagkakataong makahinga ang mga manggagawa. We will not accept any wage orders na mas mababa sa 200 o 100 piso. Yun po ang panawagan namin. Nawa po ay maintindihan ninyo kung saan ang gagaling ang mga manggagawa. Mga minimum wage earners, may mga pamilya, may mga anak na binubuhay. Di na po alam paano magsusurvive sa pang-araw-araw. Yun po ang pinanggagalingan namin. Laban para sa dignidad. Di kami pinapakinggan ng gobyerno, di pinapakinggan ng kongreso, tapos maglolokohan lang po tayo dito. So magandang umaga po sa ating lahat.
0: Bullseye! May mga punto, no? Pero mga naging pahayag nga ni Representative Ely San Fernando. Kita kamanggawa kawanggawa nga partido mga katropa. Now, rurayang ra nga sistema kabuhay ko tara. Pila nang dekada, pila ka mga gobyerno ro nag-agiya sa Pilipinas super. Tama ro nang hambay ngaron eh. Makonsultasyon kita para sa pagpataas it sweldo it mga ano mga trabahador, pero pila gang 40 piso 50 piso so idugang ita daya karang regional tripartite board ha? Tapos kung may mga krisis nga mag-agi ya sa Pilipinas, sino una na apektuhan? Bukon itanan, bukon it pagarihas eh. Ro mga manggaranon, ro mga may kaya, mga katropa nga nagasweldo it 100,000 a month apektado sa daron it ng krisis. Hindi. Ro apektado ho ra mga tawo nga nga 400 pesos per day ro anda karang wakaabot sa minimum wage. Ray bagani kara 200 pesos. Mga trabahador dun. Mga katropa. Ha? So, kabuabot na ro nag-propose karang tanggalon yun rung regional wage system nga mga katropa, pero until now una gyap hindi matanggal-tanggal nga dapat kunta mag-create kita it national minimum wage mechanism the same from NCR to provincial level mga katropa. No? So regional wage boards nga ginatawag dayaro naging simbolo it mahinay agbukon it patas nga wage setting system sa Pilipinas. Nga ginatanaw naton. So ano ro posisyon ita gobyerno? Ano ro sabat ita dule? It wage board. Ha? Well, nakabase malabi man na kami sa Republic Act 6727. Doon man na kasi may layi eh. Oh, nag-base sanda di kara sa laying nga mga kapatid. At base sa duli, iba-iba abimana ro sitwasyon it pang ekonomiya it kada rin. That's why nga may una nga regional wage para sa mga taga-regional agyain sa mga taga. So may gintagana nga minimum wage sa kada probinsya mga katrupa. Oh. So alin pa ka to? Nagpatigayon it wage review. May mga rehiyon nga nag-implement man it mga wage increase since 2025 hasta mga... Pero hindi man gihapon makasabat mga katrupa. Ha? So gusto ni San Fernando, dapat pagarihas. Agdaya gusto itanan nga mga taga-provincial level mga katrupa. Kita nyo nagreklamo rin iba nga punong-puno na Metro Manila. Paano di magpuno? Kasi ito ta nag-uso itrabaho. Kasi manami kung nagatrabaho ka sa Manila, kabaho rin imong sito. Kung ikumperar mo, iya sa provincial level mga katrupa. Oh. So dayarong gusto nga matabo. Nga dapat bilog nga Pilipinas dapat pagariha. Ha? So ro wage board nagapanindugan ya kinangan man man ang ibase nato no sweldo sa sitwasyon it kada probinsya no? Now, may mga punto si Eli San Fernando eh. Saan na karang panawagan mga katupa? Nga, pataaso no sweldo agripasuhon rung regional wage system. Sa panahon naton makaroon, hindi man mawaga nga halos pare-pareho nagataas rung presyo it bugas, kuryente, gasolina. Anan, ang iba pa nga mga basic ang mga kinanganon naton. Bilog na Pilipinas, mga katrupa, apektado ha. Bukod niya sa Metro Manila, bukod niya sa probinsya. That's why nga sa mga trabahador naton makaroon, makatarungan man o panawagan nga nga, abi tawan taman it disinting swildo ng mga Pilipino adlaw-adlaw nga nagakayod para sa anda ka nga pamilya. Pero nag-aagi man kada dag-on rong labor day. Pero may mga panawagan ng gobyerno, wa manggihapon nga nina tawan it importante. Pero pag-abot sa isyu pang ekonomiya, dahil sa bilog abing nga ginakuan it gobyerno eh. No? Bukod man it bastante nga tanawon yamang rung kapakanan it mga trabahador. Kinahangan man naton matanaw rung kakayahan it mga maintok nga nga mga negosyo. Kon masyado nga madasig or masyado nga mabahog rung pagtaas it sweldo may peligro nga magabawas rung empleyado. It pila nga mga kumpanya mga katrupa. Ano rin matabo? Masarado lang rin iba. No? O di yan eh, ipasa ito rudugang karon nga gasto sa presyo at anda karon nga mga produkto. No? So dahil medyo hindi kaya rin pagpasweldo, ay iya lang kita makakuan, pataasan talang raton nga mga produkto, maroon rin matabo. Sino rin maapiktuhan? Kita man gihapon nga mga ordaryo nga mga tao. No? That's why nga, rumas makatarungan no nga pananawan hay bukon it kun tama baga or saga raya karang nga ginpahayag ni Representative San Fernando ro pangutana makaroon mga katropa hay kun paano naton maiangat trong sweldo nga indi mabutang sa alanganin rong trabaho it mga trabahador. Diba? Kung isipon, takabaabong kwartar gobyerno nga ginapangtakaw ang it mga kurap nga mga opisyal. Ano problema? Korupsyon mga katrupa. Kita nyo, mali-malita nga to. Oh. No, rung matutuod nga tinutuyo naton mga katrupa sa inang pangara. Ibukon niyang it para sa mataas nga sweldo eh. Kundi sa mas mataas ag matuod nga kung pila rugin kita. Diba? Maura rung bastante. Ha? Bisan matapos nga ginbakago naton ng mga pagkaon, magbayad sa kuryente, magpatuon sa aton karon. Ha? So kung tanamo naton ra sa pagbusikad ita mga igmanghod naton nga mga trabahdo. Makatarungan man o ginalaban nga ni San Fernando para sa mga trabahador eh. Diba? Kasi matuod gid man nga mabahuro agwat. It's wildo sa ibang mga rehiyon iya sa Pilipinas. Ag maabo nga mga minimum wage earners rong nalisdan nga maabot nanda rudisinti nga pagpangabuhi mga katao. So agustanan nga mga Pilipino may mga utang. Nagautang kasi bukon it bastante ruanda nga ginaswildo. Kugang para maging disinti raanda nga pagpangabuhi mga katao. Pero pag abolis man sa Regional Wage Board ag pag-violate national minimum wage sa bilog nga Pilipinas, eh dapat istoryahan, ag-estudyuhan ita husto. No? Kasi hambag naman sa mga probinsya, iba-iba rung kabaskog itdagagan itandang nga ekonomiya. Iba rung kabaskog kudagagan ko anda karon nga negosyo. Sa kada rehiyon ron mga katropa iya sa Pilipinas. Ha? So, ruaway naton para sa pagdugang sa sweldo is laban man naton para sa dignidad it mga trabahador. No? Pero rung matutuod nga kadagagan, hay kun makausoy kita, it balanse nga sistema para hindi maapektuhan both side, ro mga trabahador, agroaton nga ekonomiya, mga katropa iya sa Pilipinas. Sweldo nga makatarungan para sa mga trabahador. Ag negosyo nga matibay nga hindi magsarado. Di ba? Ag ekonomiya mga katropa nga hindi maiwanan. Rodagagan it aton nga ekonomiya. Ang bagit iba dapat rotap na untaya sa Pilipinas isurong kurap.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang problema it mga Pilipino isurong corruption mga katropa. Tabo ng mga nagapamigad. Di ba? So, ro ginausoy naton is pang matagalan nga sistema aga hinampang para hindi mabutang sa ang-agang ro mga trabahador. The same time, hindi man mabutang sa ang-agang ro ekonomiya itaton karang nasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:32, mga katropa, aton karang oras sa aton makaroon nga pag-propadayon. No? O, dayang porsyon na to na katon, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa aton karang mga katropa, na kapi-kapi ane kita harawat at problema rak magkapi kita Santon Gold Coffee Mix. Kasi rokaping nga rakabuabot ang binipisyo sa ating ngayawas. Rokaping nga bukon niyang itmanami rulasa. Kundi makabulig pa sa aton karang ngayawas. Pwede makamang mag-inom kape bago mag-kaon. Huwag ka namiton, hindi na rin pa matyagan. Karon, una, nagapabaskog right aton nga resistensya. Uwara it side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic. Dairo mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain karang abagatian. May glutathione, nag-collagen pa sa nagkatrupa. Para maging makinis at maging manami ran kon nagainom ka mo adlaw-adlaw it's Santon Gold Coffee Mix.
2: Alright,
0: yes to help ka incorporated mga katropa, available na sa mga butika, sa Mercury Drug available na kung Santon Gold Coffee Mix at mga produkto it yes to health incorporated. Okay, good morning na kay Rigi Ribocanji. Good morning.
2: Good morning.
0: Nag-monitor mga ron nga gahon si Chubby Inan. Oy, good morning gid aga, pasyara kuno sa Tambuan Malinaw. Sarapis Inan Family. Oy dahang gig kita tanan.
2: Good morning.
0: Kay parang Itzel si Spinio Rita pare, good morning gid ha. Nagamonitor makarong katon si Eleonor Ripolhinte ba Kurika. Si Plastada iday karanga nagakanabo sa swilduhan it mga trabaho.
2: Good morning.
0: Good morning anay kay Konsihal Bernie Nahil, kay Robin Nahil. Nahil Dayo. Kay Edna Nabarosa, kay Mimosa Naldosa Bonda, kay Lisa Mistidio Nahil. Lisa Nahil, Tigbawan Madala, good morning, nagamonitor mga aron kato na. Carlos Ronnie, good morning. Mga manggagawa lang hindi nagyama, hindi lang kuno nagyama. Pero mga trabahador, di nila alam ang manggagawa ng payaman sa mga negosyo. Sige, good morning kay Carlos Ronnie ha, nag-monitor mga ron katon. Iya sa aton karang pag-pangalagada, mga katropa. Una man kay Konsehal Linda Nalayog, kay Kapitan Anita Nervais natibidad aga Anilin Nalayog, Jima Bereber aga unaron sa ginatuan Madalag. Good morning. Nagamonitor makaron no. Kay Melvin Martinez, ah, good morning man. Nakatutok man makaron karang agahon. Aga mahal pero okay tay mao. Ambag ni

0: iya sa aton sa probinsya Taklan, may mabaho guman nga epekto kasi may nagguwa guman. Ag-reported nga kaso ita ASF sa probinsya Karait Capiz. Medyo nagaganhagan yung kontaro problema nga ra, no? After ita pilang dag-on nga naapektuhan ita ASF ro aton nga mga hag-research ya sa probinsya Taklan. Ro mga negosyante ita baboy. No? Wa matat epekto sa tawo pero sa mga baboy may epekto. Di ba? Ro ASF. So gaban nga ban, ro problema kuman sa makaron, posibleng magmahag ro ro kilo ipapoy. Ro karne baboy mga katropa. Now, ro mga hag-research naton ya sa probinsya Taklan, nagapupahao makaron. Ha? After nga may mga reported nga ra ag confirm cases ito sa probinsya Karait Capiz, may ASF pa. So, kita nyo, may mga border checkpoint yung man makaroon. Isang bilog ra. Nga ginatanaw mga katropa. Una sa may area Karait Altabas, igabutangan yung man ita border control checkpoint. Kasi para sa ASF o African Swine Fever. So, naalarma makaroon ro aton nga mga hag-research iya sa probinsya. Ag makaroon so parwa pakita it na may nabatian nga may ginpaguwa nga mga precautionary measures ro aton karang nga gobyerno para hindi mag-abot iya. Kasi pag once nga may sambilog nga banwa nga mapiktuhan yung mangkara, apiktado man na, iroibabi naton nga may mangod, naga pram kalibo man na, mabuot baboy to sa ibang banwa, sa ibang mga lugar dayon. Oh. Garon si Gidas. Diyan na tapos yon iba nga mga banwa or mga barangay ita piyesta ikon ma tapos
1: gyud. Ayon ma.
0: Ha? So makaron kuan pa lang mga dayang ra nga mga pamagi checkpoint ta para makalikaw. Oh. Hindi ani makapasugod yaro mga karni halin sa ibang mga probinsya dapat magpayag gyud. Kasi abo nga mga entry point nga base may magdaga. Itaya kara nga mga karni at baboy from Roja City Capiz ag mapiktuhan, ruraya kara nga mga nag-aalaga at baboy sa anda kara nga mga tangkay. No? Mga livelihood at mga aklanon is sambilog is baboy. Mga katropa. So harago man, ginapananaw nga base maapiktuhan kara kita. So may mga precautionary measures na baga, immediate action. Ubra raton karang provincial government para makalikaw sa raya karang hinampang mga katropa. No? Si Engineer Agrabante may pagpahayag. Si Engineer John Agrabante, no? Iya sa aton karang provincial Taklan, sa daya karang ana ita Aklan Livestock and Poultry Raisers Producers Cooperative mga katropa sa dagat. Tikang makaron dahil sa pag igo nga ra ita ASF sa probinsya Karait Capiz. Wa patat reported iya sa probinsya Taklan. So kung pwede man lang nga ma-prevent naton nga makalikaw sa raya kara nga ASF base makaya border checkpoint mga katropa agro mahigpit nga pagmonitor sa aton kara nga mga igmanghod nga naghalin sa probinsya Karait Capiz nga kung base ito taray ba magbaga kag baboy brato sana. Arar, igo umang karon pag mahagit baboy. 7:40 raton nga oras, hara makaroon pamatian tanay.
2: Engineer Jun, makaroon sir, no, nga may kumpirmado na kita nga kaso it ASF kuna sa aton yung kagapit niya probinsya, which is Roja City Capiz. Aka mo sir, nga mga una sa poultry raisers, producers, cooperative, no, sa aton karon niya, sa Aklan Livestock, no, hi. Ano man rin yung karang preparation, ano rin yung reaction kara sir?
3: Una-una, katupang clear, nalaman namin yan, last week pa yan, no? Confirm na nanggaling ang ASF sa Negros tumawid sa Capiz. As per Doc Senil, no? Nakausap ko rin siya the other day na kinonfirm niya. Yung preparation na sinabi mo, actually, the usual na ginagawa namin na biosecurity na mga ginagawa, mga protocols, ginagawa pa rin namin pero masyado kaming ngayon na parang higpitan o intensify pagid

0: no, pag-disinfect. At saka inaano namin na sa mga kasama namin na huwag magpapasok, no? Tsaka mga maski sino o yung bumibili, huwag papasukin. At saka yung mga feeds natin, dapat ilagay muna sa labas bago ipasok sa kulungan, no? Yun man ang magagawa lang namin sa ngayon. Pero part sa preparation o initiative namin, nagre-request kami kay Doc Senyel na magkaroon na sana tayo ng border control checkpoints.
1: So, pero may mga ano gid matakita sir, especially sa mga hog raisers manyara nga may ginabuo gid naman yung mga alaga nga baboy ito sa copies.
0: Oo, nang panahon na wala pa yung balita na yan. Oo, actually yung supply kasi natin dito sa loob hindi sufficient kail nagpapapasok tayo o meron from actually hindi lang copies from Antique saka sa Bacolod galing doon yung mga baboy. Pero sa ngayon nga natatakot na naman kami na sana magkaroon na ng control ulit.
1: Oo. So makaroon sir may mga ano man galigid, may mga border checkpoints.
0: As per Doc Senyel, last usap namin last week pa daw napunta na sila doon sa Batan. Okay, yung Batan kasi yung particularly yung barangay Kamansi is adjacent lang ng barangay ng Sapian.
1: Mm-hmm.
0: Which is may positive yata sa Sapian.
1: Yes, ag sa answer no.
0: Oo, so Capiz, may border control na daw silang inano doon, sineta pero barangay lang yung nag-set up daw. Kaya nga, isa sa mga ano namin natutulong kami diyan sa mga ganyan activity. Bukas baka pupunta kami ng Batan sa Caltabas, makatulong kami pag-set up ng checkpoint kasi sabi ni Doc Senyel mag-set up siya bukas sa Caltabas.
1: Alright, ano tarawin da sir? Kumbagay, adlaw-adlaw at aron.
0: Yes, tuloy-tuloy. Pero yung concern ni Doc Senyel kasi diba logistics and mga budgeting niyan, kailangan pa niya ng tulong kay Gov, Jue, no? Si Gov Juen kasi sa Tuesday para darating.
1: Sir, tanan sa Rojas, may mga ginabuo gitita not only raya ka ng mga ginaalagaan, raya niya baboy, but also yung mga feeds ang bamukaina?
0: Oo. Maraming nanggaling doon na dapat din na ingatan.
1: Pero sir, bago mag-upok raya nga balita, raya ka nga kompirmasyon, may mga nabuuta, mga na-travel yut sir, nga mga products or baboy, magaling sa raya ka nga affected niya probinsya?
0: Possibly katrupang clear, kasi kung titingnan mo yung timeline, mga sobra na isang week, no? Ang pagkaroon ng news doon sa Capiz. Eh, ang probabilities niyan, kung hindi man na-restrict, sige ang biyahe.
1: Oo. So, may possibilities gidaron sir nga, may nakasugod yung tayakato niya virus even though nga may mga preventions yung kita karang ginapatuman. Pwede gid niya may makasugod or nakasugod?
0: Oo, possible niyan. Kasi yung ano nga, na walang nag-monitor.
1: Okay.
0: Possible yan.
1: Mm-mm. Pero so far, sir, kinyo sa kooperatiba, wa pa man it, mga gataw kinyo report nga, abi man na may sinyalis nga may virus doon ang alaga.
0: Meron hindi confirm, kasi actually, ang makakonfirm yan, yung taga-update man lang, kasi sila yung magkukuha ng blood sample, kasi doon man lang tayo magbabase. Kasi marami yung sakit yung baboy na halos pare-pareha man lang. Actually may mga cases as per Doc Senyel na mga tatlong cases yata may namatay pero attributed to siguro heat stroke. Yung isa ang nanay namatay pero ang biik buhay man. Ibig sabihin hindi safe ang probability, di ba? Kasi kung mamatay yung nanay katabi yung biik, tatlong araw lang yun, di ba? Patay na rin silang lahat, no? Pati mga biik. May mga cases na ganon. Kaya si Doc, ang upbeat, baka kukuha na sila ng sample sa Batan. Yun ang possibility na gagawin nila within next week.
1: Alright.
0: Sa confirmation.
1: Uh-uh.
0: Sa mga, kasi yun naman lang ang reported sa mga kasama namin na sa Batan.
1: Oo. Sir, may mga close monitoring matakita kara, sir. Especially sa mga sa yun matananda, aminado man sanda nga nakabakasan dat produkto itbaboy sa kapi sa bago pa magupukray nga balita. May mga kumbaga bimana sanda mismo ro nag-imporma kinyo agud niya matutukan niya giro andang mga alaga.
0: After yung alert kami status yung sa chat group ng hog raisers namin, inaano namin no kung na mag-report sila. Wala pa man yung mga ganun na kagaya ng case sa Batan.
1: Oo.
0: Town, so.
1: Pero may mga nagataokin yung cert report niya. Haroon niya, ni naka bakat as a nut productor or itaalaga it baboy sa affected it ang aranga barangay.
0: Wala pa. Wala pa yung ganun na report. Kasi dapat sana as responsible kang tao, huwag kang bumili doon.
1: Oo. Ayan. Sir, ano kararo magiging apekto kung may border na una karon sa may Altavas no basta sa kung halin sa Rojas sabi man na may border gun. Ano kararo mga apekto sir kagabanan bulok ng apekto sa supply it ato man niya baboy magwas sa buhi ay sa karne man baboy sa ato niya probinsya Taklan.
0: O sa before na magano tong balita na to insufficient na tayo agad eh, kung sakaling mang ma-restrict na wala nang papasukin kung totally ban lalo yung Negros totally ban na daw doon sila wala na silang labas pasok doon ban na doon pag sa atin mangyari yan na totally wala nang papasok maging problema ang supply no saka siguro ang problema ng isa domino effect baka yung presyohan maging mataas ng karne.
1: Oo, pero
0: pwede sana hindi agad to.
1: Bukas pa man sir sa possibilities nga aron doon padayon niya magbuo lang sa like ito bimana sa Romblon ang rinser niya mga area Antique.
0: Wala pa siya kasing reported doon katrupang claim most probably yung update hindi pa mag total ban kasi ang dito man lang sa side sa copies ang meron pero para sa amin no kami mga grazers kami mga presidents nag-suggest kami na all borders na.
1: Oo, good seafood ah.
0: Oo. Hindi natin hintayin na magkaroon sa kabila tapos saka tayo mag-border control.
1: Pero sir, sa inyong atanaw, mas maabo ko niya kasayuran makaroon, especially mga hog raisers, paano i-control or paano bimana i-manage rin ka ng virus. Agad, hindi yun mag-apta, especially sa mga affected niya, sir, nga lugar na sa Rojas. Hindi yun mag-apta, hindi yun maabot sa iba't ibang lugar, sir, sa mga Western Visayas.
0: Oo, kasi na-experience na natin yan. Yun na, number one, yung pag-restrict, no? Walang papasukin ng mga ano. Kung may mga reported man na nagpapalusot, dapat alert lahat ng barangay sa borders na mag-report agad. Tapos kami sa farm mismo, may mga innovation man din na ginagawa. May ibang naglalagay ng trapal. Siguro kung ano kasi nila, iba ano, dala ng hangin, di ba? Trapalan nila, isasarado nila. Yun ang isang mga innovation na ginawa na hindi sila tinaman last time. Which is, wala mawawala sa atin, di ba? Kung gayahin lang natin.
1: Oo. So, mahamba matanaton, sir, nga abog naman niya nato na ano mga hog raisers sa nagtaliwan niya itong ASF crisis. Gitaran niya makabig nato niya sa probinsya Taklan.
0: Oo, hindi lang natuto kami maglinis o mag-alaga ng kulungan ng baboy, natuto rin kami ng paano i-control din o i-manage yung cost natin kasi di ba mahal na ang feeds tapos yung bintahan hindi nga umabot ng 210 which is national na balita sa national 210 wagin na nagtupa no tapos yung lesson din namin last time na 'di ba nang nangungutang kami ng feeds. Nang nangyaring isip hanggang ngayon may mga utang pa yung iba na.
1: Oh,
0: 'di ba parang nakakalungkot. 'Di pa nakabangon, dito na naman.
1: Oo. Ano sir, mostly may information ka mostly inhalin daya karang a virus nga nakaapekto na sa pilang nga mga lugar sa Rojas.
0: Saan galing?
1: Oo.
0: Oo, sa Negros daw.
1: Mga Negros. So, may confirm ba agad sa Negros sir no?
0: Oo.
1: Oo, so sa Iloilo, sir?
0: Walang reported, sa Capiz lang. As of nag-usap kami ni Doc Senyel, kasi sila yung may, di ba, authority to disclose man.
1: Oo. Sir, sa makarang information, kamo ga ginagapahaumot agid maski na wapaya ka to reported ay sa mga tagsa ka mga alaga ninyo ginapahauman yung agid ninyo mana ro possibilities nga makaabot ka to virus nga ra nga ASF.
0: Oo, na actually nagano kami nag usap-usap na sa alaside sa paghahanda, no. Inaano namin yung mga grazer sana hindi mag-panic, no. Hindi magpapanik na ibebenta yung baboy nila na wala pa sa timbang na tama. Pero discretion na rin kasi ng hag-raiser. Lalo na kung, di ba, sa isip nila malapit na o baka tamaan, discretion ng hag-raiser sa disposal.
1: Uh-oh.
0: Pero sana yung mga trader, yung buong ibili, hindi nila ibarat.
1: Oo. Sir, pero pwede ba tabi man na ron niya, kumakita at senyales nga nagaguyaw, taro andang alaga, pwede nga katugang man, that time mo man nanda ibaligya, i-dispose ro andang alaga?
0: Oo, pwede. Depende. Ayun na nga, discretion nila. Maraming sintomas kasi, pero ang ano namin, sana, pag may mga ganyan sintomas, mag-report na agad sila sa amin o sa upbeat o sa municipal vet nila o sa munisipyo. Para ma-check, matulungan sila kung iyan ba ASF o hindi.
1: Sir, yun karang ano nga nira? Iya sa Aklan, sir, ay wo man gid kita tanan yun man ay ano ni tawag ka, sir, nasa pink zone.
0: Meron pa tayong tatlo pero hindi na siya mag-matter lalo na kung andito na naman. Siguro mag-reclassify sila ulit after naman ito. Kasi, di ba, vulnerable na naman tayo.
1: Alright, oo. Sir, pwede, di ba kung daya ka ng ASF, nga daya ka ng virus, pwede man, sir, no nga, makadikit gidis, ano man maskin sa tao, agro-tauro, makadat virus na mga alaga, sir.
0: Tama. Tama, Sir Claire. Ang transmission by blood, by physical, tao to baboy, hangin, or baboy to baboy, mag-abot sila, pagkain, damog, lilitsyon, kinain, pinakain ng sobra sa baboy, mapiktuan ng baboy. Yan ang mga transmissions na ano. Kaya nga, Sir, Ma'am Claire, makamakalimutan ko, isang panawagan na importante rin para sa LGU, sa government, yung natandaan nyo na nagkaroon ng vaccine para sa ASF. Natunaw, wala nang balita.
1: Huwag ganun ano nakabot sa probinsya at Aklan ka to, sir.
0: Oo. Nagkaroon sila ng testing yata sa Batangas o sa ibang province, pero hindi umabot sa atin.
1: Ay, okay.
0: Yan ang isa sa mga ano
1: status. Pero may successful sir, sa ibang lugar?
0: Effective siya, pero hindi 100%. Ang balita ko. Pero mas mabuti na lang yung kaysa wala.
1: Oo, at least ay may pang
0: sana pahaom kung meron mga available na no magbabaksin na dito no sa Aklan.
1: Oo. Sir, sa tanaw ninyo, ano ro mga sa nagtaliwan niya to dati nga ASF virus nga nagpaganasay sa tunya probinsya ta Aklan. Sa inyong tanaw, sir, ano ro mga naging kakugangan kato nga pagpahaom para kunta malikawan do grabe kita nga itong epekto at ASF virus sa bilugang probinsya Taklan niya, pwede gid ma-apply sir makaroon na ang kaso nga magpaganasa o manday ka ng virus.
0: Aside sa farm mismo na biosecurity, yun ang hindi na agapan agad ang pagpasok. Ibig sabihin itong border control, which is very essential, ang ano nga namin sana nung naglupok sa Capiz, nag-border na tayo. Wala tayong control, mag-request lang tayo. Ang may say, may resources at saka ano, si Upbet. Si Upbet, nagdidepende kay Gov. Si Gov na sa labas, Tuesday pa. Sana kung dito si Gov last week, siguro baka na-setup na natin. Yun ang pinakano lang dun eh, kasi kung galing sa labas, sa loob malinis, maagapan natin yun. Kasi last ASF na tumama sa atin, all entrances eh, pumasok sila. Diba? From Antique, from dito sa Altabas, from Romblon, lahat ng points, entry points, pumasok na eh. Kinaubos tayo dito halos lahat.
1: Oo, pero Lunes, sir, no, adlot Lunes. Mag-umpisa man, itbutang ita mga border control.
0: As per na doksin yun, mag-setup bukas. Kaya pupunta siguro kami rin, tulungan namin doon.
1: Sige. Sir, kon Engineer June, siguro makaroon may mga dugang kang reminders, especially sa mga hog racers. Nga sir, mananda sa mga kagalingon niya. May mga pag-purchase, handa nga mga produkto, mga feeds, o kung ano man sa aray karang affected, no, ng mga lugar sa Capiz, or aminado man sanda nga naka bakal sanda ito it alaga nga baboy agroon gid ang ani mas ginapilit ang makaroon niya maghipo sir ano imo mga gusto nga ipadumdum lang man sa tanan niya hog racers.
0: Sa mga hog racers do mga kasama ko na dumaan na tayo dati, sana maging responsible tayo kung may na observe i-report agad para maagapan, para ma-contain. Kasi hindi natin 100% na hindi nakapasok kung galing ng Capiz. Tapos sa lahat ng mga ano, huwag na tayong magpapasok, huwag tayong magbili ng mga products from Capiz or other provinces, baka contaminated siya, no? Mapasukan tayo. Saka huwag mag-panic selling. Actually, wala kaming hold kung ibenta nyo or hindi, pero huwag kayong magbenta ng sabayan o kasi ang tendencies niya, iti-take advantage tayo ng mga traders, which is nanawagan din ako na sana wag, kasi di ba patas lang dapat, kasi kami nag-alaga, hindi naman kayo magkanegosyo kung wala kami, sana presyuhan ninyo ng tama lang. Sa government, sana ituloy talaga ni Doc Senyel ang pag-setup bukas, saka i-read din lang mga disinfectant, lahat ng mga kailangan na nila dapat makompleto. Actually, meron tayong truck o machine yan eh, para pang disinfect doon sa border. Sana magamit. At saka bigyan nila yung mga farmer, hog racers, kung may available pa ng disinfectant. Tapos sa mga ano natin, LGU, kung magawa man natin, magbo-border control ang bawat munisipyo, no? Yung mga kasi madali man lang ma-identify mo yung truck ng baboy, no? Pwede ma-hold, natingnan muna bago papasukin.
1: Sige, oo. Engineer, thank you so much idaha sa tiempo man yan naging kamon sa XFM Kalibo.
0: Thank you, Katrupang Claire. Thank you rin sa XFM.
1: Alright. Si Engineer June Agravante, ro presidente, itraya karang Aklan Livestock and Poultry Racers Producers Cooperative. Raya man si Katrupang Claire Tia at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Okay. Thank you gida kay Engineer June Agravante, no? Ro aton karang mga grupo ita hog racers sa aton karang probinsya. Eh mga tikang nga ginahimo ro aton karang nga gobyerno iya sa probinsya sa Aklan para at least hindi kung kita magaskan kasi nagaskan yung kita ita pilang kuan nga to eh. Ilang bugan no grabe taro na experience nato pag-abot sa raya karang ASF pa. O nga nagka problema ro mga negosyante pati ro mga nag-aalaga it baboy. Sa mga maintok ko ng mga hog racers natin sa probinsya ng apektado mga katropa. Imponto alas 8 aton nga oras sa dayang porsyon aton na katon it Santon Vitamin C. So Santon Vitamin C halinda sa Santon, no? Una ginapabas ko gro aton nga resistensya. Grabe yung gid sa mga physical activities. Ginasukan rong fatigue, ginabuligan ng papadasig rong mga ginabatsyag naton sa kagawasan mga katropa. No? Dapat adlaw-adlaw mag-vitamin C kita. Hindi yung kinangan na iba pang mga vitamin C, kundi Santon Vitamin C yung pinaka-importante sa tanan mga katropa. Kasi daya yung vitamin C nga bastante gidana no? Sa pagtao it kabaskog. It aton karon nga gawas mga katropa. So kung naka-vitamin C ka, matik na yan. Rung mga trabaho nga medyo una kita sa physical activities mapa hindi ni halos ni mabatsagan kung naka vitamin C mga katropa kasi daya is alkaline nga vitamin C mga katropa, no? So raya kara nga vitamin C mabaho gid ang bulig ra para sa aton kara nga mga igmanghod nga may ginabatsag aga may mga kung ano pa nga mga ginawa ginabatsyag sa kagawasan kapin pa sa may mga edad-edad mga katropa. Okay? So dapat adlaw-adlaw